0: etsa tsa le modimo le senya o tsisitseng ke mahao tsa taga leboa go bane tšhaba letsatsi a leboa go bana na go boloka go tshireletsa disokobetse bana ba modimo ntateng modisa wa maphelo a rona bana ga tseba go modimo ka bona ga o le teng o tla go hlolela bana o le teng o tla ipana tse go modimo tata ga leboa a leboa go bane ntate wana o modimo a go boloka go tshepile o modimo ana go hlola ga tswile seng ka lena letsatsi le letle modimo ka le kgethile letsatsi lona la bomme bo bomme ba tla o phamisa ba o bolele bo go motle o teng wa phela bo go modimo a tshepa la go bone la ba modimo a qalong a beke la ba modimo a go hlolelang la ba modimo ana go tshireletsang tata ga lebo letsatsi la ka sheko ga bona ya tlang ka sebaka ipana tsa matla bo le ba le botang ba gago ka ga lena letsatsi ntate ke sa se le kgethile letsatsi la bohlokwa leo modimo a ka ntate wena tla nola le tsohle tse leng tsa rona modimo a ka re tshepa wena bakeng sa maphelo a rona re tshepa wena bakeng sa tsohle o na losenyi la le Dr Mefu ntate o teng a sa tlile ntate o sebetse le tshepo yena sebetse le bophelo yena sebetse modimo a ka le teng o mo sebedisa ka moana batla ka teng ntate ga dumela ga tshepa bona tshebeletso e tla hlonogotsa kwana le ka lentswe modimo a ka o bue ka lona banong bana modimo ya sa phetseng go bua tsatsi ka nee maphelo a ona ga leboa le sa sena ka sheko go tshepile o seo ba sa tsoa bana ba botlhe ba etsa gantle ntate ba mesebetsing bo dikolong dikgasha ba bolokwe kwena ya ga ntate o tlonke sebaka loseo madi a jeso ga ipana ga tsa letshwago le kgotha le sa sena ka sheko a sa phela le sa sena ka sheko a go hlolela la go lwanele ga go bone botlhe ntate ga dumela bona ba o tsebala sa o tsebeng wena tla ba poloka bona bona tla ba bophelo ba no tshepa gona ganya wena o tshireletso leseng ntate re tlwela wena bona ga tsebe ona le tetla ga bona ntate ga leboa ga leboa ga leboa ka tsohle ga leboa a ga leboa ntate ga leboa o tlhola loseng wa bophelo se e ntate South Africa se hloletse a ntate ko e bone ko batele yona a ntate ko kgutsise modimo a ka memeya e teng ka South Africa re ba bophelo tumelo e lwanele ka kgutlo tsene tsa lefatshe e lwanele kgutsisa modimo a ka dipelano qhala madi kgutsisa modimo a ka kgutsisa lose kgutsisa difefo a ntate o modimo ga dumela gona o le teng go tla kgutsa tsohle re emela na modimo a ka letswana le ditrakse kgutsisa a ba bone bana lose modimo a ka le bakulage ba bophelo pholo modimo a maphelo a bone ntate o se ba hloletse loseng o bophelo ka gabo loseng ntate ya thato ga e dula e etse tsejwa ka nako tsohle ga leba loseng re ikueletse wena ka tshepo le tumelo disengwe tla hlonolofatsa tsohle loseng Jesus.
1: Ke rapela ba ena le dikgaitsedi, ke rapela Dr. Mrs. Dumela. Re na le modimo wa rona ke hoseng letsatsing lena la kajeno mo e leng nyoloho ya Kreste. Re kgumame ka mangwele re ntse re re wa halalela. Baneng dikerobime le diserafime di ne di ikwahela mahlo a tsona modimo. Di ikwahela gape-gape le ka masiba a tsona di re wa halalela. Lefatshe lotlhe le tletse ka galalelo ya gago. Bo bonke o Thixo a ke kgontsheng gago. Re na le modimo wa rona letsatsi la kajeno tsamaya le tsona e re ga o nyolwa modimo o tsamaye le mabinabina a dipelo tsa rona jalo ka nne ya nna a kileng a ya tempelong a le o tsholela botlhoko ba gae re na le modimo wa rona bana ba re tletse ka matsogo mmabaledi di-tracks di kene ka gare go lefatshe la gabo rona botawa modimo bo tletse ka gare go banna le basadi batlankana le barwetsana empa nyoloa le tsona gobaneng re a gopola le tsweng la gao le o kileng wa re ka nnete-nnete ke tla ba le wena paradise morena le modimo wa rona go seng gona ke tla ke gogona jalo ka motho ya kileng a re e ka kgona ke etselwang gore ke tla ke bone magodimo morena le modimo wa rona tlala e thembeni gobaneng wena tshepo ya rona o letsika la rona kreste ya maatla otlhe re ba leela go wena nakong ena e boima ntate modimo kena ka gare go malapa a bangwe ba teng senang dijo ba bangwe ba teng modimo wa ka mo boroko ba salalang ba bofumane empa wena o teng modimo ya leng teng ya tla nneng a be teng. le ha le rumo le ntse le le teng fa ro antsa le teng maphelong a rona Modimo jalo ka ga kile a ba sotla lefatshe la egepe tatlong ya bohlanka empa o no ntse le teng ke ka gona ga o ile wa romelela Moshe wa re bolelela bolelela fa ro a lokolola setšhaba sa ka selo ntshebeletsa Modimo o tla re o ka ba lokolola ba ditlamong batho ba kgotse maswabi le go seng ona ke re Modimo tlo moya o halalela moya wa nnete wa tšhisego kena dipelong tse batang go ditukise ka lerato o tshepagetse le thapelong ya rona ya ntata rona ya magodimong o itse o tlo etsa thato ya gago Modimo ga o phethale thato ya gago ka maphelo a rona re bokeletse Modimo re tlame o re etseng atana e le nngwe re bue ka lentswe le le leng gore Jesu ke Morena le ka gare go maemo le mopholosi wa rona re phunyogile dinthong tse ngata ka lebitso la gago le jwale Modimo re santsaneng re tlo phonyoa re tlame Modimo re le basadi Modimo bomme ba kileng ba tswa ka meso bomme ba thapelo bomme botlhoko bo bong le bo bongwe ba bo jarang ka magetla a bona re jarisane joko ena gobane itse joko ya gago e bobebe re ise ka reka sebete Kereste ke a leboga mabitsong a mararo ntate Moramo ya Galelang amen
2: ntate re a leboga le o seng ga letsatsi la kasheko Modimo ya lokileng Modimo ya halalela Modimo ya motle Modimo ya mogolo ge ba batsa bogolo bao re leba o tsosa kwena Morena o boloka kwena o sireletsa kwena le di-family tsa rona malapa a borona bagaisane ba rona bana ba borona Morena re a leboga Jehofa o motle o lokile o setshabe le o kgoboši yano o lefika o le nnaka la poloko ya ka ntate ke a leboga ke somone ya jalo ka wena ya tshwana le naga ayo getetse go boka le o leboga le o seng ga letsatsi la kasheko Modimo a lokileng re sa rapela le o seng ga letsatsi la kasheko Morena re rapelela lefatshe la borona Modimo le o seng gona ke na go tlotlhago ya lekwa ge ebe diatleng tsa iponatse e tlotlise Morena ka dintho tsotlhe ntate fedisa dintwa le matshwenyego ntate ka go dipoleke tse re dulang go tsona re heletsa ditlhobošiane tsotlhe tsa dithetefatsi ka lebitso la Morena Jesu wa Nasareta re a leboga le ka bana ba borona bontse o ba tlosa dishopong Modimo re a leboga ntse go lwanela ka di-trucks Jehofa o motle re somone ya tshwanang le wena ya jalo ka wena ga ayo ntate o motle le o seng re tletse go leboga go boka ntate ya lokileng ke lena lefatshe leo re tlhomphileng ka lona la South Africa re lebe ya go wena diatleng tsago iponatse e tlotlise ka dintho tsotlhe Modimo ya lokileng re lwanele Jehofa Jehofa re sa tloya dikgetho Modimo re gapelela kgotso ka go South Africa dikgethong tse tla Morena Jesu re a o leboga ntate re a tseba o lokile ga re so mone ya tshwanang lwena lekanang lwena ga ayo le dinaga tse mabapi Morena re gapelela dintwa tsena Morena ga dikedi fele ka lebiso la Morena Jesu o lokile le o seng re o tshepile o le wa fedisa tate dintwa tsa gale Morena ntate re ya tseba le gona jwa le wena o tlo ema segeong ntate re ya leboga ka dintho tsotlhe dikarabo tso ntse o resetsa tsona re ya leboga Modimo a lokileng re a leboga le ka di-trucks tse tlaetseng ka gago polase Morena Jehofa North West ntate re a leboga Modimo re a leboga ntse re rapela ntate a lokile o ntse o pepesa dintho tse mpetse ntse di etsagala ntate re a leboga re a leboga fiela Morena dintho tse sa lokang ka gago naga ya borona fiela Modimo di-trucks tse kana-kana Morena tse tlisitsweng ke batho ba hlangole bo Mexico Morena ba tlobola ya batšha ba rona ba South Africa ntate re ya leboga re o tshepile Modimo o santse ne o tlo re etsetsa mehlolo ntate re ya leboga rapela station sa Lekwa FM bahlanka ba gago bohle Modimo a lokileng ba ga fang lentswe ke ena Dr Matthew Selo seng ntate mohlonolofatse le family ya yotlhe o mosireletse mo boloke ntate a lokileng ka lebitso la Jesu wa Nasareta bana ba rona ba sa tloya sekolong ntate a ba sireletse ko wena ba ba balle ko wena fafatsa madi a Jesu otlhe ditseleng tsotlhe ntate re magatlhano le di-accidente ka lebitso la Morena Jesu wa Nasareta ntate re a leboga ka tsela ya metale Modimo a lokileng Jehofa re heletsa di aletare tsohle tseleng eo modimo ke a leboha ntate ke a leboha kobone jehofa o ile wa pholosa ngwana ka accidente moo medale bekeng e fetile modimo ntate a lokileng ke a leboha jehofa wena o modimo ga ke somone ya jalo ka wena ya tshwanang le wena ayo ntate re a leboha tle modimo letsatsi lena ke lena la ka shoko re le keana ka tshepo le tumelo ntate ga lebe monate ka tsohle lebe betere o fetela mo ba ntate re ya leboga re ya o boka re ya o phamisa re ya o halaletsa o motle lo seng busa. We thank you Lord Jesus name, amen.
3: Modimo ntate modimo ka modimo halelang konyana kreste mabola o phela ke go seng re ya leboga re tshoile kreste ka mohau wa gago re ne go betse boroko re sa bone letho tse e salang mabola o phela o babaletse go patalele ka tlaso tshiba tsa gago modimo e mobe a se ka go fitlhelela kreste ra leboga ba ba modimo baletse ba sa robala modimo badimadima hela modimo go bitswa di-ambulance e le mathata fela modimo ya maatla bapalemalapa jalo ba ba kena dipetlele bapalemalapa jalo modimo ba ne ba ipotsa dipotsa gona ga tswetsa jang bapalemalapa jalo go ba e leng wa ba bitsisa ga e le godimo e tlaga ba ntse ba etsa ditlhophiso modimo ya maatla o be ne le bona modimo o na le batho ba go betseng dithoteng dirameng ka diplastiki dikhanboto modimo ga ba kene ka go bona modimo ba tle ba itlhotlhoge kreste mo re ena ba tle ba re ke tla gotela gae ke le kopa tshwarelo go motswadi wa ka bangwe ba ile ka lerato la bona go rata thoba lefatshe bangwe ba ile ka mathata a leng teng ka go malapa a bone modimo ba itse ka mogau ke na ditlhong ko gong ba tshwaretse melato ya bona le ba sa tshwarela melato ya bona modimo o le bebofatsa kotlo modimo ka go kgotho modimo batle ba ipatlise modimo le batho ba tla tshwa seng ba ya dipetlele di-treatmenteng ditleliniking e bana le bona modimo kreste o bana le di-nurse dingaka basebetsi moo go sebetse kwa kutlwanong lerate lefatshe ka bophara modimo kreste la rona la south africa modimo lokisa di taba konyana dintho di tlo kgutlele setlwaedi modimo mabole go phela bana ba fumane mesebetsi modibane bana ba phethile balelege modimo ba ditse ka mangolo ka baka le go tlhoka mesebetsi modimo mabole go phela ebile ba ineela ditlhatofatsi ba neng ba dikolo maponesa modimo gotlhe kreste ke a o beya lefatshe ka bophara ke ne ka go station sa gona se segolo sa le kwa FM modimo kreste ke ona mogadi wa gago modimo ya tswang ka masa ba tlo go fa dijo tsa moya modimo ke a tseba o tlile ba babaletse o tloa ga ba tloa ka malapeng a bona tseleng modimo ba lo kena ka go station se solo sa lekwa modimo fitlhela be ba gotla tlholofatsa le tsotlhe tse batla di bua ka gago station modimo kena ka go managemente kena go botlhe modimo ka lebitso le maatla kreste ke o tshepile kena malapeng a rona o lo kenya kgotso le legato modimo lo bula tse kwetswimo o re tlasika ya legodimo e bona le batho botlhe bophara ba lefatshe e tle go boseka tla te modimo e tla bona o ka ntlamele tseletsa ba bitseng la magago lebitso la ntate lebitso la mogala mo ya golelang ka kreste mo ga ena amen
4: a ntate ka kreste morena moye wa galalela lo se matsatsi ke le naa ke la labone favor ya gago tuma maphelo re tlhompileng ka ona ke ena re ya e bona gobane ke ka baka la mehauhelo ya gago e ntseng re seke ra timela tshenyena e tsena mo re nlopololang dinako metlha e se le mebe ntate re apese ka maatla o dula sephiring sa lentswe la gago dula thatong ya gago gobane re keng se tla raroanya le lerato la gago jehofa re ya o tlhoka jalo ka director tshenyena re thuse ka borona re ya tlhole re ya sitwa empa re tshepa ba ya re tshepisitseng wa tshepagala modimo ka re mema boteng ba gago ka re south africa ke ena re bea diatleng tsa gago tleta o ya leloko la judatle iponagatse ka ro go yona o re thata o phetha le gago mmabadi wa bophelo gobane dintswe na re ya setšhaba sa o sebitswang ka lebitso la gago sa ikokobetsa sa rapela sa batlafatlho sa gago sa fapoa tsela tsa sona tse kgopo o tlo utlwa o le magodimo o tla lebala sedi sa bona o boele o fodise le lefatshe la bona ntate re ya ome mo ema Jehova wa magotlatle ntate kona ntate ra maphosa re mme di etsa ha o le bohle ba mopotipotile sebetsa morena ka tlele diqeto tse di nkuang ka ra parlamente tse di ntsa tsona ke tse di ntse kgatlhano le thato ya hao empa re tshepa ba ya re tshepisitseng wa tshepagala modimo ka sebetsa tlhe modimo re kopa o lwanelwa ko wena bobodimo bona bo bokanakana be re bonang bo etsagala lefatshe nena le ka kwano le ka romaspala re mema wena o iponatsa re thato o petsa le ga o tsego fatlhe le ka ra di-hospitala thato go petsa le ga mmabadi wa bophelo iponagatse re tsogebe ka tsogebe ka wena le ka ga ntate ditronko morena ka re kopa mogau wa obisa go laola bane ba temela ba batho ba tshwaretswe melato e seng ya bona ntate dilemo ba di utse mono ditšhankaneng empa re tshepa ba ya re tshepisen wa tshepala o tlo ba gauela morena katle ba etse ka mogau wa gago Jehova o re tsogebe ka wena le ka ga dikolo re mema boteng ba gago modimo wa katle le botlhe ntate ba rekisang dithetefatsi ka ga dijarate tsa sekolo le bana ba dikolo ba tsamaya ka dintate diwepone tse sa tshepagaleng ba kentse dibuka ka ga dimekotla dibuka empa ka ga tsona go na le ntho tse seng gantle ntate tshwenyena re bona ntate ba tsuelana maatla ba le bannyane empa o seke ka tseba gore spiriti se se kanakana seo satana ba thekileng ka sona setswa kae empa re tshepa wena mogau wa gago wena o tlo busa o tlo laola le majeshege le di-mistress re di beya diatleng tsa go morena ka busa laola ka ro go bona morena ka o bane re tshepa wena tao ya lelo kona juta tate ma santsane ba batla mesebetsi ntate a o shemtle ntate wa ka a o tshwenyele re bona mogau hei ntate re bona fela matlo mahlomola mahlomola mahlomola ntate empa re tshepa mogau wa gago obane ore se tlhonang batho wena le modimo a se o tlhole di sa etsaleng mo batho wena le modimo di etsagala obane re mo kwetseng gona e tla bula le mo butseng gona e tla kwala ntate iponagatse re tsogebe ka wena Jehova le o seng gona kwena motlhanka o ka ra studio sakene re kopa wena o iponatse go yena santsane a tlo re fa a tlo re abela tsa tsatsi le ka jeko wena o mo tshwarisitse tsona re tlo reng go rona tsatsing ena wena bona tsebang ka yena godima tsotlhe re mo fe maatla le botlhale ka thato ya go ntate go ntho ngwe le go nketsa le o ya ka phepose ya ole ka polane ya gago re a leboa le o seng gona godima tsotlhe ka keresete morena re fa maatla amen
5: dumela Dr. Medu ntate ka baka la dibitso la gago re re ya o boka morena ntse re thabela wena re pholositse ka mogao ka dinego tsotlhe Emmanuel ngaka maphelo a rona seabongatwala la matwala seabonga moeng nngwe le seabonga re a leboa ga o ntse o tlhagisa diphiri le makunutu ka tsetsalang ga bosafe le mokamedi a renang re a leboa gobane dithapelo tsa rona di a finyelwa go wena senola ga bosafe le senola ntate tse patile mabale di a goloka re a bona gore dithapelo tsa rona di a fitlha go wena gobane ditsebe tsa gao di a thibana le letso la ga le le gutswane go finyelela go setšhaba se bitswang ka lebitso la gago re a tsebang tate dithapelo tsa rona di a fitlha go wena o itse go o bitse tla utlwa o le magodi moo o jesu moratafita twala la matwala se a e bonga moe ngwele se a bonga diphiri le makunutu se ntse di tlaela senatse sa legodi moo ga di tlaeleng tate ya mosa ya lereko re a o boka morena ntse re thabela wena re pholositse ka mogao ka dinego tsotlhe re a ikokobetsa ke yona motlhankana gao Dr. Medu re motlisa wena mo pate ka tlasa madi a konyana o tlo mo patela ba babe ditau tsa efesi fafatsa ka madi a jesu lefatshe la South Africa lefatsheng mo o nang le dintwa le matshwenyego ga di tlo fedisa ko wena ga ona motho ya ka thudisang sebungbungwe ka ntle go wena ga bosafele mokamedi a renang fafatsa ka madi a jesu lefatshe ka bophara ditseleng o lo fedisa dintwa le matshwenyegong go ba tswileng le ba sa tlotswa ya mosebetsing ya matsogo le ba sa tlotswa ba gutang di-night shifting dipetlele di-hospice di labour hot ka go ditheatre di-high care di-ICU di-casual di-college dikolong fafatsa ga bosafeleng le mo bana ba le ba ikwalang ka diplastiki ba ntshe ka go tebetebe ya di-drugs dinyaope mabaledi a goloka o lo fedisa dintwa le matshwenyego o tlo jala kgotso hobane kgotso ke wena gore tliseditse kgotso lefatsheng ga e tlo ataka bosafedi mookamedi ya renang o le o tlamolola bana bao ba robetseng meleng ba sa tlholeng ba gopola mogabo bona ke ba tlisa wena senate sa legodimo le lefatshe phama re a ikokobetsa ga bosafedi mookamedi ya renang lefatshe le tsotlhe ke tsa gao le thaile odima mawatle wa le tlisa odima bodiba o la re ke maatlanyolo heba thabeng ya gago ke a matso a senang molato wa pelo e tlhwekitsa odima bodiba o la re ke maatlanyolo heba thabeng ya gago ke a matso a senang molato wa pelo e tlhwekileng lefatshe lotlhe le tletse galalelo ya gago o modimo o motle o mosa o lereko dinete tsa wa dipheta tsa bosedi motsheare o modimo etsa motlholo ba o tshepileng phama re a ikokobetsa emmanuele ngaka maphelo a rona fodisa south africa di tsetolole mabaledi wa goloka re a tseba gore dithapelo tsa rona di a fitlha go wena re a o boka morena ntse re thabela wena re pholositse ka mogao ka dineho tsotlhe o le o kenelela le dikolong diversity ka go di-college senate sa legodimo le lefatshe go bana ba rongwang gore ba lorekisetsa bana ba bangwe di-drugs ga di le o fela di-drugs mmuso wa di-drugs ga o tlo fela south africa re a bona mabaledi a golo ka gore dithapelo tsa rona di a fitlha wena o itse re o bitse o tla utlwa o le magodimo re lebisa ditanki le dipoko ka kreste jesu amen and amen
6: Good morning. Good morning, Doctor.
7: Yes, ma'am, you can. Ditsela tsa gago di phagame ntate ditsela tsa gago ke di-highway o re maria re maretlha o re ga o ne o le teng morena jesu fa o ne o le teng kare kgaitsadi ya rona e satlho modimo wa ka ke a leboa ka botleng ba gago moya o galalelang ga o leboa moya o galalelang ga se maatla moya o galalelang ga kitse modimo wa ka ko wena ya tshwanang ntate ka botlhale o tshwana ka tebo le kutlwisiso o itsenentsweng la gago jehofa wa re go kwalela menyako ntate menyako wa rona wa itisa jehofa wa re lentsweng la gago jehofa wa re o tlhonolofatsa bana ba rona ka gare go rona ra o lebowa ntate modimo wa mosetsalamo gago ke bana ba rona ga ba tlisa wena ga ba phamola matsong a satana satane get out ya di-featured in the mighty name of Jesus ga ona maatla ka lebitso la morena jesu ga ona maatla in the mighty name of Jesus modimo wa ka ke rapelela batho ba kulelang dipetlele ba kulelang ditronkong ba kulelang malapeng ke a ba lokolola ka lebitso la morena jesu ke tlama moya wa sickness maphelong a bona ke nyopisa meroro yotlhe ya satane ke a e destroy ka lebitso la morena jesu ke romela lenyolo ele ga o ntatela phodiso rafaele ka ga dipetlele ntate go ba boloka go ba tshireletsa lebitsong le maatla la morena jesu modimo wa ka ke cover south africa ka madi a morena jesu ke fafatsa madi a morena jesu ntate ke rapelela naga ya rona modimo wa mosalamo gago modimo wa mosalamo gago ke rapelela diaba le diborakate le di-airport ntate ipona gatsa jehofa go south africa ke romela lenyoloila gao la ntwa ntate meikaele modimo wa mosalamo gago golara diabeng le diborakate modimo wa ka le di-airport modimo wa mosalamo gago o itsebentseng la gago re tlise tsotlhe go wena ka tlhapelo gare wena o leka gofa tla re utlwa lo magodimo o pholose lefatshe la rona di-strong olse modimo wa ka tsa satane ke a di repitla ke a senya ke a kgetlha ke a heletsa ka lebitso la morena jesu ke nyopisa di-plane tsotlhe tsa satane o itsebentseng la gago ba re ya itshepelang jehofa keke ba swabo jalo ka tlhaba sione keteng ya tsitseng e jerusalema jesu ga re ke ditlhaba modimo wa ka keng ka le bana ba rona modimo wa ka ba dulang diterateng modimo wa ka ke ba phamola matsong a satane ba gopotse magabo bona ntate ba gotlise ka lebitso ba morena jesu ba tsamaise ntate ka magau le lerato la gago lebitsong le maatla la morena jesu ke rapelela malapa le manyalo ka lebitso la morena jesu ke tlama moya dikrio divorce ka lebitso ra morena ke se di metisa merero yo tsatsakane le itlentse la ha wa re ha itse Jehova ya a hamotse wa re ba o a hamba o a hela le tsela mulimo wa ka ba de rock foundation a maphelo a rona la malapa a rona ntate di ditlentse matlala morena ke se o itlentse la wa re ha se tshaba sa ka se di tswang ka le ditlola ka se ke sa khuma masarra pela kai koko de tsa puralla le tsene tsa tsana ene le wa re nna ke le tlo go pa mo mo wa bona ke tlaba u ka tle maodimo ke pholo tsa le fa tsara go na mo dimo wa ka rao le bo wa ka hore u ka bo pa pa go tlo tla khanya ba le ba tshwanela le ditlo le matlala morena ke tso di mo ka ke rapella doko ka le ditlo la morena ke tso ke rapella doko ka me pinta.

Modimo ntate, Modimo mora, Modimo moya o halelelang, tate a matla ohle ka baka la lebitso la Jesu Kriste wa Nasareta. Ntate ya lokileng, re ya leboha ka madi a hao a la tsholwa sefapanong. Re ho tshasa madi a hao difestereng le menyakong ya rona, mabaleng a rona, Modimo wa ka lokileng, digating tsa rona, diphaposing tsa rona, le ho senga ka sheko ntate, re ya leboha. Re tletse ditanki di diteboho, ditseleng mo re tsamayang teng, re hasa madi a hao Jehova, ka lebitso la Jesu Kriste wa Nasareta. Re nwesa bana ba rona madi a hao, Modimo wa ka lokileng, le ho senga ka sheko. Ha re so mone yaka ka wena, re tletse ditanki di diteboho, re tletse ho leboha senatla sa lehodimo. Phama Jehova ya matla ohle, ka lebitso la Jesu Kriste wa Nasareta. Wena yentse mahodimo le lefatshe le dintho tsohle, Modimo wa ka. Re rapela South Africa ntate ya lokileng, dikgetho di sa tla ntate ya lokileng, senatla sa lehodimo. Re tshepile wena ntate, kenella Modimo wa ka, o ba yeta pele ka lebitso la Jesu Kriste wa Nasareta. Modimo wa ka, dula o le teng hobane o entse lefatshe le mahodimo. Ntate ya lokileng, senatla sa lehodimo, re nyopisa merero e mebe ka lebitso la Jesu Kriste wa Nasareta, lebitso le okametseng mabitso ohle. Modimo wa ka, re kopela bana ba rona mesebetsi, Modimo ba ntshe ka ra di-drugs konyane lokileng, ba ntshe ka ra majwala senatla sa lehodimo, hobane wena o Modimo ya sa hlolweng ke letho. Le o senga ka sheko ntate, re a leboha. Re o bona matla le boholo ba hao Jehova, o re lwanela baneng ba rona. Re a leboha Jehova Jaira, re a leboha senatla sa lehodimo. Le o seng o ntso le Modimo, o tla dula o ntso le Modimo. Dr. Matthew Sikona Jehova, re mo kwaela ka tlasa madi a hao, ka tlasa lereko la hao. Mopate Jehova, mopate le mobe ka dinako tsohle. Re tletse ditanki le diteboho ka yena Modimo wa ka lokileng, ka lebitso le matla e leng Jesu Kriste wa Nazareta. Moyo halang, re a leboha le o seng ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta. Ntate, re a leboha.

0: baba khuluma nathi silalele sazoqala usuku babo ingcwele besingeke saliqala singakhuluma nganawe babona amandla wonke sizile kuwe uNkulunkulu namandla wonke kusaqala ngo 3 AM babona amandla wonke incekukazi yakho ikhala inxusa namanxusa onke nangalesi sikhathi ke babo ingcwele sizile kule ndawo sisafinyelela siseza kuwe ngoba uJehova olalelayo uJehova ozwayo khuluma ke baba ubusisa ukufunda kwezwi lakho egameni lenkosi yethu Jesu Kristu ozobuya masinyane amen
1: amen kereke ya ntate modimo re bala ka lengolo leo Timotheo a lengotseng le tswang ho Paulosi bibele ya ka e re Paulosi kona o ngola lengolo le reng ke lwanne ntwa e molemo ke mathile ka qeta sebaka ke bolokile tumelo kereke ya ntate modimo ha Paulosi a na ngola lengolo lena no se monate Paulosi na kwalletswe tronkong Paulosi bophelong ba hae o no le bohloko ha na tlabe a ngole lengolo lena ha a re ke lwanne ntwa e molemo ke mathile ka qeta sebaka mme ke bolokile tumelo Paulosi o leletswe ho bophelong bona ho na le dintho tse ngata tse re fetang ka ra tsona ho na le bobima bo re fetang ka ro bona ho na le mahloko e re fetang ka ro ona ho na le ditsietsi tse re yang re kopana le tsona mara ho na le mantswe ao a ho na le ntho a e boneng leeto lena la bophelo hore tlameile o boloke tumelo kereke ya modimo o ha qala lengolo la hae o re ke lwanne ntwa e molemo ka mantswe a mang dintwa tse lwanneng ke Paulosi o di bona di molemo mamela kereke ya modimo nka sotlwa ke bona ntwa e motho a e lwanang a re e ne le molemo because ka ra ntwa kamelo ho tswe madi ka ra ntwa its either wa hlola kapa wa hlolwa mara Paulosi o bua ka ntwa e molemo bo molemo ba ntwa ena bo dutse tumelong kereke ya ntate modimo ke batla hore hona mme wa ka ntate wa ka mametsile kwa FM ho seng ha ka jeno ha ke tsebo fita ka ra eng mara ke batla hore ntwa o shebane le yona ha e batle mahla hao ntwa o shebane le yona ha e batle ditjhelete tsa hao ntwa o shebane le yona ha e batle thuto ya hao empa ntwa o shebane le yona e batla tumelo
0: ke kulwile ugulo okuhle ngiqedile ibanga ngigcine ukukholwa bazalwane ekuseni kuze kube ukulwa okuhle yilobu okugcina ukholwa impi enganakholwa hayi ayigcineki kahle impi endleleni silwa izimpi uma ulwa impi enganakholwa ulwela ize ngoba endleleni yakho kuyadingeka ukuthi ube nokukholwa siphila ngokukholwa singene emoyeni singene siphile ngoba sinokukholwa ngaphakathi singeke sakhona ukulihamba le ndlela indlela yokukholwa idinga ukuthi ube nokukholwa ngilwile ukulwa okuhle ngiqedile ibanga kuzufinyelele ekuqedeni ibanga kudingeka ukukholwa kuzufinyelele ekutheni sengisedleleni ma ngibheke mufa ngiyamangala kube wena Nkosi wonke nami ngabe ngafela endleleni ufinyelela lapho

0: se sentai mutuelinga tsamaye mutuelinga tsamaye ala kinga tsa mutuelinga tsamaye ntate aita ga le ha ke ngwana ka go ifela ka o vetsa aba ke se se se ngape ke ha le pirimile o ne ha boroko ke ha le pirimile o ne ha boroko e ke ga le pirimile o ne ha boroko le fula mashone tsa ngata tse jwa le mkhotsi wa ka ga le pirimile o ne ha boroko aba monna ke bona ba isa le mogotswa o ya ne le phirimila ke re e le phirimila ntse le teng mona mogotswa pele ke ga le phirimile o ne ha boroko a tsama ya monna e le tsa ba ke putsa mena boss lady mane neng a ke re so wena le ba ipala pe mona mabito ka la pe mona no ha la le kirimela le record
1: yes
0: ho no vote thank you
1: yes
0: ha la kirimela le record
1: yes
0: wa ho no vote
1: yes
0: ma ha le for vote for government thank you
1: yes
0: ma ha le kirimela le record ha ho ho no sebetsa for government
1: Ala
0: ke re fela ke miso. Ha le tlo ba ntlo me tswa. Ha le tlo ba ntlo. Ha la le kirimela le record wa gona vote for government. Patala le kirimela rekoto ha o gona o sebeletsa government ana ke lwa
1: tshe re ka reng ha ona le sebe o gona lokisa ka nthotsentle empa nthotsentle di sala morao
0: a buite ba sala kirimela rekoto a buite ba sala kirimela rekoto ha o buite go tofa msebetsi go tofa msebetsi fa ke tla mo ha tlo ite go tofa msebetsi a oi o bo tlo ka tlo vota mane ne ba re no criminal ga wa di criminal ga go ana la mo se metse le go fela mo tsoke e re criminal ga go tlang tla ba ga ba voti mo la ga re sebetsa ka pudung kuntse le di a re sebetsa ka pudung kuntse le di mo go tswa ka e ka ho nna ke re mo go tswa ka ke tswa le ntse mo go tswa ka ke tswa le mo she mo go tse a ke ja ke a kama ka mo go tswa ka ho ba ni hey kana hlama ke se nna tsha mogotsi hey kana le ke tsho fela mogotsi wa ka ha ona le criminal record wa gona vote for government ba ta o gona o sebeletsa government zoza le tipe 55 and 531 mogotsi a tla re bona metsa ngwana tsa le tsiya ba re tsela sho mogotsi a tla shimela go tsama sho bidimo tsa mogotsi pele re fita go yena ya bo se ba mogotsi re bona ke mo letsa mogotsi ngwana ka mona hle ke bona botsana jwa hle ba re fela bona le wena mo ne ngel tsi le bo slide mogotsi wa ka le bo wa modimo ho re tso sa o seng ha ka tsela ka shimela mogotsi wa ka hle ke bona fela hle botsana jwa mfela ha le bo modimo ho tso sa ho seng lo ho re bontsha tshabo ya letsatsi mogotsi wa ke kopa modimo a be hele tso ho la hai ho duma le tona mogotsi ntso e le tona hodima lona mogotsi wa ka le re tataise ka tlasa bodisa ba hae mogotsi wa ka Muzimu Kati ka mane ka Sebokeng zone 7B mogotsi ke lebile
2: good morning leta good morning boss lady ke rata tso sa ba mamedi ba le kwa FM ka ofela ke re letsatsi ke lona batsoe ba lo gereza jalo le ka mehla nna ke rata o ikopela bana ba heso ke a gola ka jeno ke letsatsi la ka ke di 14 tsa May Lady Imredo wa gola I like to say happy birthday to me I like to say God bless me ke be le letsatsi le monate se ka bona le motho a nkutlwisang bohloko ke ikopela go ba happy ke matlo ntse ga se malfamo lady in red
3: good morning wena leto le boss lady ka bona ba ba vuke ka ofela bantu mphu bona ke tsusa di gere di tshashane di sale tse sna ka ofela mphu o khone bo ntate mo le bomme bo ntate ba o se ba buti ba tswa ba tsha masia ke tango hlabe ma space tse se ya bonga thuli ke nako di gere hashtag push a panda asibangeneni bafethu sibangeneni zoyithola kanjani hlele khone Ravika Cairo a le ratang ka ofela mphu asibonge
4: LG, puso kunta ka mona ka shaba sika. Ke ba tshwere ba bomme le bontsa te ba emsebitsi ya bona, ba supportinga go linga mona le. Ba sapo. Denga go linga mona. Chiplaro 130. Tsego frostana Hotman, tsego frostana go simtsautala.
0: Thank you, my brother. Hey, my support thola guy. My support thola zima. Hey, my support. My support mo lasuka eva na ni mo kuzikona din six. My support zuya guy. Asasa mo lete 5855 9531 mo kuzika. Thank you mo kuzi. Amazio ba tiwa video ka chelo ko efa chop chop or zulu mike hezi. Dumela.
3: Morning. Dieto the boss lady kamu kadi kwa kahai kamu kadi dumelisa. Ke rata ho dumedisa ke tsose muzika zone 7 muzisi wa tswa tswa ha ona khomo ya boroko tswa tswa ke kgwedi ya mme Maria Mphiriko tswa le bana le gapele go sage le bana go sage ya mme Maria Mphiriko mama Silwane ka mkhelele

0: much. You're the best JT ever. You're the best Maluma ever. We love you so much, Maluma. Kaylin Malinga.
1: Thank you, bachana ba ga ke bachana ba ga bana na e wena boss lady ke ba mona ba boss lady re hello bachana ba malomeleto boss lady re hello bachana ba malomeleto
2: ona bachana bachana bachani so
1: bana ke go mangwana mafahla
2: dipunko punko ni
1: dipunko u dile go botho bona ha la ntwe ke rata ndo le go botho bona ke ba palisa bana mogotsi wa ka ha bile ha ke motho anga ja palisa mwana yo we wa tsana hese motsopo ba ma ja ba yo tsana ba ka bana he wena boss lady mamela ka ritse tsana fela ke go
3: Hi, little tele boss lady. Hi, Lena Kiteng. Se kopela go molemo. Tsatsa tswa lo tena. O ne tedi ntseng a tangata. Mm. Ke mo amo fe mahlatsi le mahlanelo tsatsa lena la haye. O kopela ke maschaba ka Everton West. Ka hlalasa. Dankoko.
2: Lo
1: tsena na a khone ke ipotsa mamela na ntse chekuwa bogotswa ka go bana ba hantle sekolo mono no go pane ntse chekuwa mono mogotswa ka sekolo
2: I think bo mme ba na jalo ba tshepuwa go lo ba hlapisa bana
1: eh ana ke bona ka go lotellwa gona fela
2: ke nana gona go ntse letsa gona tsa le go ba nne go dira le bong gona go ba bona re tla re kende o benya vaseline o tla o kente a ke ke re se tsi
1: tsa ai ene le go tumala hore
2: eh ana jalo tsena na bana na tsa ba ba tsa ba tsasa di don ngwana ona ha o ntse o thola ngwana o thola ngwana a hatsetse
1: ehe ai ene go ntse ngwana bana bo lady ha ke tla mme go wa tse ba tshwene no ba ile ba o kraya
2: ah
1: ba ile ba o kraya o dile wa qawa
2: ai bana le tshi
1: na go ntse ngwana bana mogotsi wa ka o mo sina timi na go ntse ngwana bana lo sina timi ne ba o kwala mongwe mo ne ba o kwala nkotse ba o kwala nkotse na ba o tshwara ba o mogotsi wa ka lo ka getha lefu ka bo wa jana he lo ka getha mogotsi wa ka
2: temi ke dami
1: hm
2: ke dami
1: temi temi
2: Ya
1: ya
2: bana
1: mme.
2: Ya
1: bana
2: itse
1: tani.
2: Ke dami o yo go temi.
1: Ke ke temi.
2: E temi temi.
1: Ke dami dami.
2: Ya ya ya it's not better no temi
1: temi.
2: Ke tso tsone temi.
1: Hm? Ana go tsogala mo khotswaka le ke ke tsoe mo khotswaka. O lo sna dami mo khotswaka. Ne ba o kwala dingkotse na mo khotswaka. O khatse lifuka pole fatse mo khotswaka. O lo khatse lifuka pole shile shile na.
2: Na go ntsa ka nelteng.
1: Hm?
2: Na go ntsa ka nelteng. Na go ntsa ka nelteng.
1: Ke ka ho tsena ha o se ka o qaba wena. Ba ile ba o kae? Wa tsa o qaba.
2: Ha o qaba. Ai, wena ka go bua ka lifuleleng le
1: bohloko. Ba ile ba o kae? Hai khola bo sledi ke mathata. Ba bile ka a ke tshwara tshwara sana mo khotswa ka. Trade my trademark. Ba re fela shuma ya mo khotswa ka. Ba re fela shuma ba mo doka. Ke ntse ke batla fela tsoga mo itse wa ka go fela satellite mo khotswa ka. Shuma ya trademark DJ DJ Deben wana mo khotswa. A ke tsaka tsa mo khotswa ka tshelo tshelo. Shuma ya. Na go ntsenu. Ai mo khotswa ka khatsa no se jo sekolo mane ne. Ka jo mo khotswa ka he wala go pane. Ana ke bona ka go lotelwa rona fela mo khotswa. Na ke tsi bona e bona jwa.

0: Good morning, good morning, good morning, Leto. Good morning, Moifo. Good morning, bamamedi ba latedi ba khotumetsi ba station sena sa rona sa Lekwa FM. Ke a dumedisa ke tshojwalo akere. Ke a dumedisa ntate Leto. Ho na le ausi a holang a moholo. O feta bo ausi wa stationeng kaofela. A moholo, holo, holo, holo, holo. Ke mokopela mahlonono. Ke mo kopela letsatsi la hae, ke mo kopela tsohle bophelong tse a di labalabelang ntate Modimo a mofetsona. Ke kopela Mapulentsuntja Lady in Red wa hola kajeno. Ke mo kopela ke ra hole ntate Modimo a mo etsa hantle mofetsohle tsa dihlokang bophelong. Tanki ntate Leto, ke ntate Mposana Protestant Route of Tondankoko.
1: Mr. Eli, le Lady Big mo studio. Batho ba mona ne ba tella rona ba. Ba ne ba tella rona ne ba checka kgopane ba ne ba tella rona. Bana ba nuje ba se ba checka ke ba sa assembly.
2: Hai mogotsi.
1: Ba tsebe assembly. Hai mong, ba tsebe corporal punishment, ba sa ju, ba tsebe homwe ke ke ntofe. Ha go ane re tellwa ntate. Tlamela principal ka pa teacher ye me gate. O hlala khone kwa sentso tla o matha o jirile go se mo ga bo o mo a o shebile go na ka plastic ya rice le la kha ba la go bona fe bona ke tlo no ke tlo a mpenta da khona ya ya tu se ba ba no mo na khona ke di smart wa twa di ke di seng ni blet ke di batwa do o tlo motho ka tlaseng fokase ka di motho shebe tse ntho tsa mo phone a ntate wa le di jafa le di jafa tswa tiba lo e ti lo le shopta ga bana le mo yo ba o ke je bol pele mina le bo pepe de bi bara he ha le di jafa tsa yo yo yo le di shuba la botse e ha le di jafa Tembe mo re o tsaka ka moveng go. Tango.
2: A tanki bo khotsi, tanki bo khotsi. He di shwa mo khotsi ka re tsaka ka testi ke rona he rona boss leader. Bona ba mpire na ga e sena. Go nda da fita ma go pala ba njwetse ba. He bana testi. Fita zile ma ne. Mata mata ba testi, mata. Ba be tsa rona go tsene lo bo khotsi wa. Eh?
3: Ene le thata.
2: Ewe.
3: Ene le thata beke yo.
2: Mm.
3: Ba testiki.
2: Wena. A bona e ba jaga ka yona mogotsi ya ka. Hai. A ga ana mogotsi. Ke go le jaga testiki mogotsi. A ya ba le testiki mata. Testiki mata mata. Mata hore. Mata hore. A di bela go tsela kae? Di bela tle.
4: Hey boss lady. Hey malume LT, ke mathapala tsotetse. Wa ka face for tsebong. Ke re ke tsabetse tso swa ke lona hle ke tsabela bana le lona yo. Ke re mona to mokalo. Kuna he ba birthday ya ka kgwedi ya ne unique ya. Kgwedi ya ne mona tsiana, kgwedi ya ne o re nomoro ya bua ntso re may I do what? Ntso ke may fail. Wa hore maybe ntso ke may fail. Kgwedi ya ne unique ya na di 3 letters fela. E le sna moruso, ha ena moruso, le batho ba teng ba na moruso. Ke re happy birthday ho bohle, bona ma birthday ya nka me. Ke re me ke boss wa re di ka kapa, ho na batho ba me. Happy birthday, re birthday ka di 1 until 31, re birthday a la ka dag. Na ne birthday ka di 11, le thole ntse birthday. Tse di ja fatshe le thole. Ha re fe le moya. Ke la rata ntse ke na le lona until the last hour. Tshosho.
5: Hi my lovely crew, hi my lovely crew. Alet. Ke rutile na kontse le sotella, ene so rutella. Ene le hore hona le tshutso ya tshutso ya bophelo. Ene re le chekela ho di tsebe ho sontse le hlape jwang, di dile le sekono, ska ba le di khopane. Ha so tella ne re di ruta. Ho sontse ho hlape le hlape tjena le ka mora di tsebele tsa ra so tella ngwanaka. Ha hola tshira ke dinga tella ngwana no ne re ruta bana hle bua ntle ntate ya to wala ka ha o bua ka radio ka mo wala ka o tla o prepare hantle ho go tlo bua e ska phasolwa fela wala ka no it's wrong it's wrong. So so go prepare le ga go bua eng ka bua fela ba bua fela hona ne le tellwa ne tellwa ke ba ba tshe ga no tella ba ba tshe ga na go tabana
4: fela le mo papa a le to le boss lady ka nnete ne le sa tellwe empa re go jetse le to kana ko e ba tso di ba gale le ba tswa o seng no sna mothai ba ngo robetse kana go tsena tsa o ya sekolong ba ne ba theohela ba ya mesebetsing ene ba ya kwana go bo scop donor kwana ba ga ona go tla fitlhela ta tla ba le go alalwana jwale ne re tla sala ga mona re sa le re inyeperetsa re fumane moriri le dikgolo jalo ka ba bana ba Senegal o hatsetse maotwana le sekokotwane kore le letso le fela le le sekokotwane le le gwago ne ba sena nako jale sekolong kwane le teng nako ela ha e bo Friday o tla thoge chekung o tla tla o ba jwetsa ka tlong

0: Abedi jwala fela mogotsi mogotsi kahle hey ya tele a dire check wa gona boss lady hey ya tele check bona tokwe lo tsena ke a ke bona pele mo se bekeng la fela ma ke ma go botsa la ba ma ga mo ke botsa la tsela ba ka po gona hele a hlapa hele sa tsi tsi ya hele re hlapa gona ntate le re hlapa o thole mongaka a re hlapa mang ene thole se re beile ntho mine o ha o tsa sekolong lo wa pana ha o khutla mine o wa pate jwang o ipuluka ntse mine ha o hlapa mona metsi a tla o loma hey hey hey god ha o bitsa se wa tshiko re re shebe ho na ntse na go tsole tse 585953 hey mo re nkile ka pelo hey ska ka ka pelo mogotsi a bla le tla phahama ha e bla le tla phapala tsoki re mogotsi wena
1: Eric Dumedi sa wena mrena leto le ba mamedi hai
0: Mr. ba tsetse ga sheno go shibile taba tsena tsa di minimum wage tselo go matho bangata ga ba ditsebe ga kapa ga ba ding ba ditseba kapa hona ga ba ding ke le tlhong ha nya ne fela Mr. Edward ka tla tsa fela go yana medium min ha re bua ka minimum wage re bolela re bua ka e
1: ba mamedi ha re bua ka minimum wage re bua ka o mongwa molao e loreng o enforce wa ka pona o kenya tshebetsong ke lefapha la basebetsi Department of Employment and Labour. Molao ona wa rona wa National Minimum Wage o sebetsa ka megolo ya batho, megolo e tlase-tlase e le gore batho ba tlameha ba e gola. Ke re o bua ka minimum wage. Ha o bue ka mogolo o ka odimo, mogolo o tlase-tlase e le goreng employee a ka e thola kapa ena mosebetsi. E le goreng ga mosebetsi ha a fanela gore a fe employee mogolo o ka tlase go feta o. Ee, ke a re bua ka ona mogolo ntho molao ona wa rona National Minimum Wage.
0: Ke ukwa bohlile wa letlhaloso mo jwale molao ona na o sebetsa go basebetsi ba feng ha se a o ka tlhagisa fela o sebetsa go basebetsi ba feng
1: molao ona wa rona wa National Minimum Wage Act o apply kapa o sebetsa basebetsing kaofela ho ba bona ha o bua ha o re employee o re every worker mini motho e molemong ya sebetsang wa apply molao ona ho yena beside ba le he bo etle le gore motho o tla ba a sebetsa bo di industry tse e le goreng di fall under bargaining council kapo di wela ka tlasa tsamaiso wa bargaining council mara molawana ona wa rona o apply ho every worker mosebetsi e mong le mong a sebetsang e ka ba mosebetsi wa lapeng e ka ba mosebetsi wa maplasing e ka ba mosebetsi wa dimoshareng e ka ba mosebetsi wa taxing mosebetsi e mong le mong e le goreng ha o e le ka tlasa bargaining council kapo tlasa tsamaiso wa bargaining council molao ona wa motshireletsa ngwaneso
0: Mr. Edward tshwara go tsedi ngwe ke huku wena boss lady mtshware hey ke go tshelte nyanyana mo nono ke go tshelte nyanyana a o botsa go tshelte nyanyana mo nono a ke tshepetsa mse mo tshenya fela ma go tshelte nyanyana buka ya go tlhola 5000 a tlo yana botsa go khola bukae a ka mo go ntse go mfa mo 15000 vale a go tshelte fela ha nyanyana fela wena Mr. Edward ha jwa le mo putso mo nyanyane mo nyanyane wa na ha ke buke bukae
1: mola o wa guna o sebetsa ka di rate per hour rate ya ha jwale tjena ho tloa ka di 1 tsa March selemong sena se hodimo sa 2026 ke 30 rand 23 cents
0: rate
1: per hour ka hora
0: tshwanetse motho ka hora a rate 30 rand 23 cents ko na tswe mo ntate rate hey what lady o rata bua Obe ja la fara mo tsogo tsaga shebana go hlema show edi motsotso pele refto gane ya boka ya nne ya bo robedi mogotsi wa ka tse go tsotsa batsela tsa di minimum wage mogotsi wa ka mme le go nke go ga o tlhagisetsa mogotsi wa ka ha re bua ka minimum wage re bua ka kamputso mo kae mogotsi wa ka mme jwale di sebetsa jwang mogotsi wa ka mme bidoka tse ke le yena Mr. Edward ka bona mogotsi wa ka ha be ona le potso engwe o botla ngwe tseba ha go le jwang re sebetse batsela tsa di minimum wage mogotsi wa ka o ka hlala hlala potso mo nono Mr. Edward o tinga tsega tshino mogotsi wa ka ska bala hlala potso mana nengwe a mangata latela a tla hana hana ha ke bua le Mr. Edward o botsa potso mona mogotsi wa ka ska tlo botsa potso ka nako tsane ne mogotsi wa ka a re shebe bona mogotsi wa ka moputso ona o monyane

0: o bala jwang?
1: National minimum wage ha ke re he o le mosebetsi o sebetsa di o di hora tse ka bang robedi ka po 8 hours ka letsatsi o tlo re 30.23 a ke re o re multiply by 8 hours e tlo fa rate o e tholang ka letsatsi ha o sebetsa 5 days o tlo re rate o e thotse ha o etsa di calculations tseo multiply by 5 days e tlo fa gona ka beke o le mosebetsi tlama go le bokae a ke re ha o batla o bona gae ka kgwedi ke gola bokana mogololo o thotseng wa ntho wa biki o tlo go multiply by 4.333 ke 33 ka mora foo a kere e tlo fore ka kgwedi o le mosebetsi o tlamana go gola bokae
0: jale ha e ba mosebetsi o le swa ka tlase moputso o monyanene basebetsi tshwantse ba etse jwang
1: basebetsi be e le goreng ba lebitswa ka tlasa ona moputso ona wa national minimum wage ba ka itlhagisa lepapeng la basebetsi ba bula case ba ka itlhagisa lepapeng la basebetsi ba etsa anonymous request for inspection re tlaya re check-e seemo sa mosebetsi na rang retse di-calculations le employer ore mara wena monana ga o sebetse gantle tla mo mopatela bokana o ya ka mosebetsi a o etsang
0: ebesedwat re ukwe maikutlo a reng ke molaetse ka monana mabedi kgotso dumela
2: le boss lady dumelang oseng bana beso ke ne ke motsa gore and how to ka letsatsi ha re re

0: Ai ke tshepa le go ba di ukwile he boss lady ka ka la o tsedi ntse di batla di tswa ke se buhuti wena
1: di
2: ya DJ my DJ the boss lady DJ my DJ mamela nna ke phetse mehleng ya batho bane bana ba chekwa gwagwa mane ho no thwa o kgetha lefu ka popophilo ke nwa mtoho jwalo ene mamela DJ my DJ batswadi ba rona kapo ma mistress a rona hana re checka e se gore bane ba sa re batle batho bao ba re rutile botlini DJ my DJ ba re rutile o ithata wa nkutlwisisa my DJ mamela bana ba no a never ba chekuwa gwagwa dikolong ke mhlang dikolo di swang froh ke mhlang matishere a shapuwang ba no a never ba yeswa nthone re yesuwa motoho le go nwesa ka letsoho no kgetha lefu ka bophelo ene ga leboa bane le no ntse re tseba gore bophelo ke eng a DJ my DJ ska tlala ka boss lady hle o tlwa go bua ka tami a re yo nka go bua ka lefu le bohloko boss lady nyanfatela bomatsala ba mpayo
0: ae fela mogotsa dikolo di ka tswa ka pelenyana dikolo di ka tswa noo tjena ka tlhala le bana ba six batlale bana ba six sekolong bane wena bosnedi ke ofitsa re ke bona bolatshe mogotsa ka tlhae modu a ka tlhae o tshekisetso mona ka botsaka go motho mang kapa mantle a ka tholang idea ana dipuo motale go motho mang kapa mang ya ka tholang idea ana na le ana dipuo motale ya ana dipuo motale re kopa a letsetse dinomoro tsa 079-743-8204 ana dipuo motale ID ha e lahlehile mme a ka e tholang go kopiwa fela a letsetse dinomoro tsa 079-743-8204 babidaka ga re tsamaya re tse mosebetsi wa rona le kwa fautsa bolo ke tsamo go tsoka MT ke tsamo interruption wa mo tsoka ka hlen la le bitso a DJ LT a DJ LT a re ba kitela mo tsoka hey kona wena
3: hey lieutenant
0: hey
3: le boss lady ay ay ay bona jo le ha isa le yo symphonics wena DJ ha isa le yo LT ha isa le yo lieutenant o ka ntse ko ngwana ka bo 9 high school ka bo 9 ko tsa feta o tswere vape ba jamba defense ke jo tsa ntho tse ke di bona mo thuto ke o mo so le zone 10 kana go ba jamba di go nne ne re bitsu wa no bona fumana starting ka go no shapu ke motswa di no metho kwa ha o kwa ma o kwa hey man motswa di ke motswa di ka ntle e seng ba no ya nna ke rapelle go tlo kopara punishment re ne re sa sutwe next ke le ba ke ya tsela o thatcho tools bo white horse aha
0: rekene
3: yo ni rekene tse limo o no tseba le homo ke ke homo ke no etsa o no tseba
0: mm
3: after seven o no se le gale le ke di wa ke ne ka ha
0: mm
3: ke so ke
4: e bra le tona le ngwe ile bala tona le

0: ka fumana e tabule yo yo yo yo yo yo asa peineteng ha ke nana le ka sheko hula tshetswa ke peinete nana mhlanje magara ba sine ba re thusa re chekuwa because bon ebile bomme ba ithathang ebile re bomme ba ithathang ka bosoki ba
1: bona
0: bona ne ba re thusa magae kae kae ne ba tsama ba re feila le bona man hei ne ba di uziman ga kota botho o lo ngola
1: wena
0: o ngola jwang letso menwana e tabuile
1: e magae di kokwa riri man
0: o kenya menwana ka ga metsi maria o fihlile letsi yo lona punishment e ne le botlhoko leeto
1: wena
0: jo a e bona ke gane ba go ne ba godisa dimborotho swapane ba godisitse dimborotho o ka seko re dimborotho magae kaekaekaekae ne ba sa re tshware kahle mare ta re ne ge le bana re mamela re ba mamela re ba tlhompha ha se letho

0: lwa kahle ate batsene go tswaka ya khona le go tswaka go tswe re tlhapisa sekolong mane mo tswaka o go pele o thola o sekolong mane wa le kama ga le kama sekolong mane mo tswaka ha o sa kama lo kang bona mo tswaka la go tsene le re bona ka ba go sotla e ka tiri botse ditsebe mo mama di gotswa le kae
1: a no le to le au sika mo
0: marona marona
1: mamela le wa tsa ke chebi matrase di bete tsa matrase a sa pedi
0: Hey.
1: A o sa tontwa ne bana ba ba gotla ka ene wa ipeba.
0: Wena? Wena?
1: Hey. Ke ba ne le re tlhapiswa ka ntweo. Wa tswa kgolo ka nare etsang.
0: Hey.
1: So a ke ne ja tsene ba te mari. Ke tsene go tsa one by one.
0: Ke
1: di etsa ke ni ni tsana. Ka tse o ka u lantswa matrase mo matrase na a tsiwi. Ke se ke tlwa ka ntweo.
0: Hey!
1: Yo, ke to re ka o.
0: Eh, re tsa o.
1: Ke ba direte mo. Bla man tu mo le to mo. Ke ka kotla. Kot, kot, ba impire ka la la. Ke, ke, ke, a o tsu ki ka na go ka tsu. Matrata na a tsu. A de o tsu ka tsu ka tsu. Thank you.
0: E ga tsu ka rona.
1: Thank you.
0: Ba ke tsa tsamo go tsaka ke tlo be ke tsa ga tshele go tswaka. O tshono boss lady. A ke tlo tlo ba ke first day mo go tswaka. Kopi tsa tsona tsane ne mataka ka di throwback ke di etsa re tsa le re tla re hola mogodi ke o putse mo rutwa mo mogodi wa ka a re o putse mo rutwa mo medwa ka gwane hey ya le re tla re hola gona lo etsala e tsengata mo mogodi wa tsa go uritse teng
2: e tsirene re gotla motho na ba go tsatsa di rethe ka ba se ka re se go bala re kentse ntse re kentse re bala re kentse di plastic ke mama fela ke ta mangana fela tse mama fela ba lo rutwa ba tsebe Instead, what was a very catty water does what? I'm
0: not going to say, Jamal. I saw the late 585 and 500. I'm going to make him on air so. Ke la ngabe ke a ke la bona mo tsoga le go fa mo tsoga le go ke mo tsoga re ke bona fela ke ke tshoma tsoga mo tsoga re ne re tsena fela mo tsoga re ke tshoma tsoga ba tsena fela di gatsa ha mo gotse di gatsa ha ke ja ka tsema ngati fela mo tsoga le go fa mo tsoga re ke hetse di bela se a ba re di gatsa ha di hula le wena mo tsoga ke o fiya le wena mo tsoga di tsela ga tsema ke la mo tsoga pina pina ke ke bitse ke mahlekes kis kis peke a re fela di gatsa ha E se gatsa motho fela mo go tswaka le go fela motho go tsuma ke hetse IMD ke ke tsemo drive show na ga le bitso a DJ LT a re bo

0: Nane kopa o le bua batswa di baka ke sekeng sona ka bakala bona ka jokole le di nei batsaka
1: eh
0: ntate loeto ne ke shapuelwe ho sa dumedisi shapuwa ke le bale le ka jokole ngkhono ga tang go putsa wa pola monna ka ho shapa monna fitle ke tsiba o di mong kana wa pola monna ka ho shapa o sa dumedisi ka ke feta ke tsama le bana ba ka re bona o jwang ka jokole na
1: bona o betlile
0: ke sa dumedisi
1: a bontsa go mo ke motho ka batho
0: ka jikulela na batho ba jola fe ya jola tinne ke ne

0: ke a bua jalo ke re bo mekana le bo mme bana ba ditlhafa ka kwana ma school committee mme ya kana le mo school committee a kere ga re bona o dileng batsaya keng ka kere botlhoke re jo go tla shapua o ipeme magareng a mmelona mo yo a leto ke nto le shono ka jantele mare ke re bo mme
1: ee mokgotsi wa ka ausi wa katang o bua wangopotsa nthong ga bua ka go bula ga ngwana mme o ne o beya letsogo godima tafole mistress a otle menwane ene a otlelele tafole go kwa mone menwane ena o e kopanye ka o fela ga yona e shebe godimo o shapua ka dastara mo menwane ngwana mme ke a o jetsa gore seo se rutwang se a kena ka tlhogong ga o nagana dastara eo gape kapa yona rulara eo le sephadi ne se le teng ngwana mme sephadi se ne se tsa ditlhafung mone ge sone ge ditlhafung mone ngwana mme ke ao jetsa ngwana mme gona jale go ya ka molao ntho tseo ka go fela ke tlhekefetse ngwana mme ke abuse ngwana mme go ya ka molao wa gona jale mara bona ka sheko bo lt na ba ba kae bo lt ke bana ba godile ba tiile ke banna ka shekole ba tiile ke ba ka sa tla ape sephadi seo lt ya ka bua setsolo se gantle gona tsena o a ikgetisa ba re ke democracy thank you ana mokgotsi wa ka.

0: go ba o futhumala ha bohloko go kuna di e ya madrasa mme a qeta go bua ka yona o nyo ke go tsama ntwe mo ya ka o tswa ba ra di mo di tsile ha o tla hatsela ngwana ngwana o tla hatsela go bua bohloko ka nkin tate ke na lo wena
1: Motsaka na bona merenka lejwe a ke leng tsena ntse tsa shamre merenka lejwe re tsase castor oil re be le jo mona re stresse mre re yo ntse tsa khale mo let yo shapo
2: boss lady e bulangane ntombazana umshado uphumile uphume eradiweni kulalela umhlaba wonke tsabanghantle ntate mdimo a re bolokele lona re bonaneng gape ha mdimo a ratile ke le mokangane ka block 11 payo
3: ataki ke le mokangane ke lebile bona sa go tlatlhe ba re fela letse ke bolo metse me bile ga meletse ka bana ke mengate bona ba sala hle ba re fela go tweng le boss lady money money le yetse yo bayo tomorrow one so hey ke mshato wa se ga di yene ona mogotsi wa ka se so yetsa sentlo mogotsi wa ka semko bo sipumile ga lapha ka Eskom village mogotsi wa ka mona ya tshile boss lady number itswile boss lady zinkomo zikhona mokhwenyana from abima place ene mogotsi wa ka ke lebile ke lebile ke se zwila lena ke se zwila sentaba ba tshe zinkomo zikhona se bafuna ku mshado ga lapha manje akukhona o sengena mshado mamidi wa ka umshado wa sele kwa FM nanku Eskom village nanku o boss lady le tlo boss lady ka motho o tshing o tshogi bitswa kukunete e bitswang ka hara matrasi mogotsi wa ka yes ri kwa mona tsa mogotsi wa ka mane ka tshowe wa tsiba o se kutuwe ka sekere e kare le hlobola thapo ho ai wena mogotsi wa ka se ka ba di bua tsene no mamidi wa ka mana tsekene ka mona e mengate bona ba sala ka mana ka albertine ke bone mone na ke ite bohela ho bane re mametse batswadi ba rona le matitjere ga hlapiswa mogotsi wa ka re gohlwa re le batle mogotsi wa ka sekolo le teng re etsa molao wa ho hlolwa hore okay ke bone tle me ana ka mana ka ke albert dal ka mana ka albertine ke le bile mamidi wa ka ho fela go pana ka pele go etla mogotsi wa ka ho sane sile le mogotsi wa ka la bohlano first la dabi employment fa ga mogotsi wa ka e teng ga mosebetsi tena ke pele la bona mogotsi wa ka mutually o tlo mo sebetse mogotsi wa ka le ka FM le tlo report zero miketse mogotsi wa ka me ke ntseng hampe teng mamidi wa ka mpontsho wa ka mpungile metso metsi me ke ntseng ke teng mogotsi wa ka nga pelitse mogana mdumang tse ka sa feleng bayo
4: ai che muzile mshato ya ngwemeza ha o tsi memeza ankanawa mogotsi wa
3: Inkinga
4: ukuthi ngizokuxoma kanjani ukhuluma isiZulu njengo DJ LT.
3: Ngizokuxoma
4: kanjani ukhuluma isiZulu njengo DJ LT.
3: Ukhuluma kanjani?
4: Ngeke.
3: Ukhuluma kanjani?
4: Ngeke.
3: Ukhuluma kanjani? Ukhuluma kanjani?
4: Ukhuluma isiZulu. Kaphela
3: isiZulu. IsiZulu.
4: Ukhuluma
3: kanjani? Ukhuluma kanjani? Akere lona ukhuluma kanjela ya lena nina ukhuluma kanjela ya mina
4: lapho ngibuya khona uzothi nakhuluma izulu kanjalo bazomganda yazi nini nobody waka eke kopane ka usana phe futhi same time same place ena nakina kwa ka hore kere ha monate ha be broko
3: ai se ambile mogotsi wa ke se ka sa se ka sa sentaba manje ka ngone se ka lene bayo
5: Lezi izindaba zaseNikwe FM. Iqiniso, ulwazi nesigqi somphakathi wethu. Lezindaba zixhaswe yiLikwa Funeral Solutions kanye neTrue Voice 016 Media.
6: Ezihamba phambili kulelo hora, umsolwa wokuba umdubule ecaleni lokubulala uWitness D ubuyele enkantolo namuhla. Usomlomo wethu le umbiko weSection 989 unquma ukusungula kwekomiti lokuxoshwa kukamongameli. Mama waseSoweto uphoqeleke ukuya enkantolo ukuze athole izinsalela zomntanakhe. Isikhathi ihora lesishiyagalolunye ekuseni izindaba uzifundelwa ngu-Asiphembe Thumasa ubona mlaleli. Indoda yesolwa ngokubulala uMarius Fund Mary owaziwa nangokuthi uWitness D kulindeleke ukuba ivele enkantolo kamantshi yaseBrakpan namhlanje uzofaka isicelo sebail. Umsolo uMadibande Sotheni ubhekene namacala okubulala, ukuzama ukubulala, ukuhlela ukubulala kanye nokuba nezibhamu nezinhlamvu ngokungemthetho. Ufane Mary kubikwa ukuba wabulawa ngaphandle komuzi wakhe eBrakpan emasontweni ambalwa ngemuva kokuthi aveze izinsolo zenkohlakalo iMPD

0: isitimelo ka-18 umamethi till the last hour.
1: Go tsone tate maopatsa go sa tlhile la lapo ne tsatsi la basadi ba kodi ya malla bo magea magtalena. Basadi ba kobotse magwasa. Go dumedisitse ke re moya o re ye seng kgono lise ka zone 11. Kgono lise ka zone 11 go bomme kaofela go tlotse nne tsa lefatshe.
2: Egameni likayise kanye nele ndodana kanye nelomoya oyingcwele uNkulunkulu onamandla onke siyabonga ekusenkwelanga nalamhlanje uma usenze ngumusa kusem baba abanye bathandile ukuvuka kodwa ngenxa yesimo nesikhathi akwenzakalanga kwenzakale intando kaNkulunkulu sithi Nkosi vula indlela Nkosi yam baba abadinga imisebenzi Nkosi yam baba vula iminyango Nkosi yam baba kulezo ndaba ngqongqoza kuzona Nkosi yam baba ngicelele abantu bakho ezibhedlela babegameni lakho elinamandla ngicelele abantu bakho emajele babegameni lakho elinamandla ngicelele iy'ngane zakho Nkosi yam baba lana ngaphandle Nkosi yam baba zihamba ziyiphuzela malini zibhema ney'dakamizwa Nkosi yam baba kusengabantu bakho nalabo kusimakade sezulu Nkosi yam baba ngicelela wonke amakhwaya akhona ngaphakathi kwendawo Nkosi yam baba yasesibibeni Nkosi yam baba banikeza amandla Nkosi yam baba egameni lakho elinamandla Nkulunkulu wami unamandla Nkosi yam baba ntate Masapo moya ori Yesu tsitsidise le lelapa la ga ntate Mahlaba the founder ya sedibeng sa kgotlo ke re Modimo a be na le bona bohlokong bona ba leng bona ka seka ba tlhophata ntate wa bona ke re a kenye bandiši ya ge ya moya injection tsae tsa moya ke ikopela le khwaere ka monana ka polokong ba rekinyo ke ka re Modimo a ka ba fa maatla bitsong la ntate le la moga le la moya o halalelang mabavuma ba

0: modimo wa rona
1: modimo ya na le matso empa sa
0: ya entsweng ka matso
1: ba rapela modimo ya na le mahlo
0: a sa bone ya rapela modimo ya khuma mamara a sa tsamaya
1: hai masap sancho mr sancho
0: hai masap
1: hai
0: re bua ka israel
1: hai
0: e khelohileng
1: hai
0: ei
1: mohlolo mo mamedi o seng hona ko bana o khelohi
0: mohlolo mo mamedi ko bana o rapela modimo e mmedi
1: ko bana hona le dintho tseo di lebetseng
0: ei
1: e re ba e bile ba israel ba le bana
0: gore bana le modimo wa
1: sa nakong ngwe modimo wa go hotla ko bana re a le bana
0: gore re na le modimo
1: nakong ngwe modimo o go tsamaisa tseleng tse bohloko ko bana re lebeng
0: gore modimo o te

0: le kopana le tafita ya neng a ratwa tafita ya neng a fuwe le situlo
1: ya neng a tshepuwe
0: tulong tsa tlung ya Saudi empa tsatsing la kajeno verse mo e qalang teng ere ebile tafita a tloha teng a balehela lehaeng la ajulane ka phetolelo e nngwe ere a theowela lehaeng la ajulane jwale e beng kgathatsa ha ere mme bana ba habo bohle ba ntlo ya ntatae ha ba utlwa ba theohela teng le ena ntate Sancho tafita o ne a le hodimo jwale re bona tafita a fetohile molele
1: mophaphatheng
0: e re baebele a balehela motho ya balehang ke motho
1: ya lwantshwang
0: ya lwantshuwang
1: masapo
0: ya fetohileng molelegi e re baebele a tloha boreneng a ya lehaeng la ajulane mara jwale ho na le ntho e nkgathatsang ha a theoha bophelong ba hae e re baebele mme bana ba habo ba theoha le yena maphelong a re phelang ho ona ntate Sancho ha re theoha ana batho ba o phelang le bona
1: ba theoha
0: le wena na ho na le nako bophelong eo modimo a tlosang mesebetsi ya matsoho ho na le nako bophelong eo modimo a tlosang kgotso go na le nako modimo eo a kenyang dira eo a kenyang dintwa bophelong ba gago ka yona mara tsietsi kore a na batho ba o na leng bona ka nako eo a na ba theoa le wena go na le nako ya go bophelo bodube bophelo bo theolele fatshe jalo ka tafita ga a theoela lehaeng ntate Sancho ha o le lehaeng a na go na le batho ba kenang le wena na le ga ke ntho e jwang le ga ke tulo ya mahlomola ntate Sancho le ga ke tulo e tafita ba leetseng go yona ka nako ya dintwa a na ka nako ya dintwa ntate Sancho go na le batho ba theoang le wena na.

0: e o shebaneng le yona
1: ke yona ntho ya pele e nkgathatsang ya lehaha la adulame e re baebele bana ba gabo ba theowa le ena rona bothata ba rona Mr. Sancho ke gore re phela le batho ba tšhabang le rona motlhang re phagameng fela ga re theowae kgona
0: ga
1: disutha ba ya sutha datswae o bonang ga o sebetsa phone ya gago e bale le di-message
0: tse
1: ngata e bale le di-call tse ngata empa motlhang o senang letho e thola e re tu e re baebele mme bana babo botlhe ba ntlo ya ntatae ga ba utlwa ba theowa le ena a na batho ga ba utlwa batho ba o phelang le bona ntate Sancho a na ga ba utlwa o tlhaetswe ke kotsi a na ba theowa le wena na a na ga o wa bophelong
0: a na ba wa le wena na
1: o na le batho ba wang le wena
0: kapa ba tsheha
1: gaai mme a le bophelong ntate Sancho seng go na lesson ya pele re e lebisang go momamedi ke go sheba sekele ya gago momamedi wa lekwa sheba sekele ya gago sheba metswalle ya gago sheba batho ba o phelang le bona nako nngwe ke bana ba ntatao
0: bana ba mmao le ntatao
1: ba o tswalwang le bona nako nngwe ke family ya gago
0: e
1: o phelang le yona e le bitswang ka seboko se
0: le senge
1: batswae ba ebile emphasize mantswe yana e re mme bana babo le botlhe ba ntlo ya ntatae
0: ke lesika la botafita
1: wena ga o theowa o theowa le mang ga o wa bophelong
0: ka
1: o shebe metswalle o phelang le yona o e assesse o tloa tsatsing la ka jeno o re a na motlhang o yang legageng a na a batla theowa le wena
0: ai masapo
1: hai ha le tswela pele e re gape ga phuthega go yena botlhe ba ditsietsi
0: go
1: na le ntho e makatsang ka diketso tsa modimo le ga o le legaeng batho ba ntse ba nana ba ka fumana thuso
0: oe
1: ntate Sancho o sotlega o sena letho empa batho ba kutlwa batho ba kopa thuso wena bophelo ba motlotsi wa bojalo ore le botlhe ba nang le melato le botlhe ba pele tse ngongoreyang ya e ba yena monga bona modimo wa kgona go phamisa o le
0: lekagalefatshe
1: e re baebele ya ba commander ya bona a ntse a lekaga legaga e go kojwetse leeto la tafita e took him dilemo ntate Sancho a qeta o tlotsiwa ga saule a qeta o tlotsiwa ga dintho tsa ntata e di latlheile ya e ba morena within days
0: ka nako yone eo fela
1: empa tafita a tlotsiwa ya re ga a qeta o tlotsiwa a kgutlela gape
0: a kgutlela meraka
1: dinku
0: a batla
1: e le morena ee modimo a ka o tlotsa a ka o tlotsa o tsamaisa ka lephoka o ntse o le morena ee modimo a ka etsa ba o nyatse o ntse o le monga bona modimo a ka etsa ba o gogake o ntse o le monga bona modimo a ka etsa ba o lwantshe o ntse o le monga bona empa qetellong ya ditaba ba ebile e nkgathatsang e re le ba ditsietsing
0: baya
1: go yena a ntsa le ka lehaheng dula ka ga lehaha ngwane Yesu dula ka ga le haha ngwaneso ba tlatla ho wena ho ntse o le jwalo it's a matter of o phela le batho ba jwalo ba tlatla ba abetsweng wena ba tlatla ba ile metswalle ya hao ba tlatla ba ile family ya hao ba tlatla
0: ba bana ba
1: ntata o thata go go phela le batho ba tlo re ha o theoa ba kekebe ba theoa le wena o tla ba ebile ha e qetelle re banna bana ka ho fela ene ile ba banna ba magolo a ma
0: 400
1: 400 ya batho
0: lehaeng tafita ipatile
1: mara tafita haya a ilo dula tegoneng mane Hebrone baebele e re a tsamaya le banna e re a tsamaya le mighty 400 men
0: yes masole
1: modimo o tla o hlaisetsa metswalle ka gara lehaha
0: bothateng
1: modimo o tla o hlaisetsa banna ba dinatla
0: maimeng
1: ka gara lehaha modimo o tla o hlaisetsa batho ba tla o ema nokeng ka gara lehaha modimo o tla o hlaisetsa batho ba o tla ba tshepa
0: o le mathateng
1: ka gara lehaha wena dula lehaeng la adulame e teng nako ya lehaha maphelong
0: aoempa
1: dula lehaeng lehaha ntate Sancho le etseditswe go bontsha gore tlamehile o tsamaye le mang bophelo ba gago tlamehile o seke wa tsamaya le mang le gaga le ya sefa ntate Sancho o tlhoka go ya sefa ga o tlhoka o tla e bona metswalle ya gago ya mannete ga ke tsebe wa e modimo a nkisitse mo namaga ntate Sancho e re ga nako e dutsekena e re ko o phase ona
0: masapo ke a leboa ka metso tse meraro
1: hai
0: ke rata lentswe lena fela Tafita a balehela le haeng la adulame. Wena maima o hlahela o balehela kae? Bona masap a balehela le haeng la adulame. Hona le monna yo mong a ileng a dula le hae la Makpela. Hona le monna yo mong a ileng a dula le haeng Modimo a romella magwaba a mo fepe. Le haye Modimo tshepa batho ba hae ha ba baletse le haye. Jwale ke o kopa mo mamedi wa Lekwa FM ho seng ha letsatsi etla ka moreya hao le haye la Abdulame. Etla phaposi ya hao le haye la Abdulame. Ha ke tsebe Abdulame e leng ho wena ke a mofuta mang. Tafita ha maima a tla a baleha masapo ha baleha ka hara mathata ana. Ho na le batho ba tsebang melemo ya Tafita. Ho na le batho ba tsebang bohlokwa ba Tafita.

0: moya wa dumela e moya ko ona wa modimo moya o re tseng moya ona o re tsosa ntse ke tsatsi ka ra seng ha le tsatsi ke a leboga go bona tshawe le tsatsi go bona se ka botlhale bile se ka tsebo ya ka ke ka mosa ke ka mo ha u ka ra le tsatsi la bomme bomme ba marapelo bomme ba go dia malla ke a le dumedisa le bitseng le botse la morena Jesu ke re ka ra la bone la bomme le sa yo thosa le nyo le sa le tsamaisa marapelo ke re modimo a yo ba lena a le tselle pele a le boloke a le tshireletse ka ra dikotsi ka ra meleko ka moka ya fa pa fa bana ke re moya o dumetse moya kwa thapelo ka ra o seng ha le tsatsi amen bo ke makhatse ka ra maphosa
1: ha re le bowe bo mamedi bo matla hashtag moya o re yes ko mametse till the last hour mapuke from mapule ntsuntsa ka mane ka small farm ke a le bona bo ntate dumelang ke na le lona till the last hour moya o re yes ke nna Thembi Ndabeni aus Thembi ke a o dumedisa jamme malume wa tshepang le ntate tlhoka ina ke a le dumedisa moya o re yes le hatsa lefatshe le batho ba fetuhile triple m ko hlomphile jamme ko hlomphile ngwaneso madume memo ya hore yes ke tse ke na le lona ke mojalefa kobane ka tshepiso face one ga le bo wa ntate mojalefa ga le bo wa ntate dumelang batswadi le tsatsi le letle le hlonolofaditseng ke Jehova modimo moya hore yes ke mashongwe ka manika extension 10 ntate masapo moya wa dumela hore yes ke Ruben Maseko ka manika face 2 tshepiso gotsonhle moga masapo moya hore yes taba ke mohau ke na le lona ho fihlela amen ke mosidi madibo ka mane ka shavas gotso ntate masapo moya o re yes ke nkgono manthebe ka mona ka kanana ngone ntate masapo le ntate magetha my soul says yes to the Lord le hodimo le lukile from moradi wa ntate le kekela ka mane ka zone 17 ke a dumedisa bahalaledi a tshofela jwalo mo mamedi bagethwa ba Jehova tsela tselempile tswelampile ka thumo ya Jehova e seng ya batho empa ya Jehova mercy pele iyampile bahlanka ba Jehova amen hallelujah ke Bishop KD Rabi from Tshepiso Face 3

0: Hela manyeo. Mathetse kaena.
1: Mantjaki o bo kadile ba tsong tsharella ka mokoko. Butle manyeo. Ke sa potla ketse ka kona ke lo kisa ntwe tsa bophelo ba ka kanene.
0: Ntwe tsa bophelo ba hao ke msa.
1: Eh, ntate o tenga kwana o tswa ke doctor. Doctor Ubai.
0: Eh,
1: ke bua ka mangisa bo kaena motho ya sebetsang ka se profit. O sebetsa ka taula. Metsi, sepidi, ebile o hlahloba le ka hlogo. Manyeo ha felle bo, ke sho ebile o sebetsa le ka balwetse.
0: O fumane ha kae?
1: O bonolo, nolo fumana doktor. Etela ka mane ka mamello o tshepong.
0: Tlhahlobo ya hae ke bokae?
1: Manyeo tsa kore rantantso ka mono, ke kebe wa lahopa. 350 fela. Ntho di a loka, ntho di a hae. Ee, mme ebile he o ka mo fumana ha bonolo le wena e bang o lokisa tsa hao tsa bophelo. O tla tla o nkoqela ha o kgutla manyeo. Nomoro tsa hae ke 076 289 3623. Ke a repeater ke 076 289 3623. Mamello Herbal e teng bakeng sa ho thusa.
0: Hela manyeo. Mathetse kaena.
1: Mantjaki o bo qadile ba tla ho tshwarella ka mokoko. Butle manyeo. Ke sa potla

0: tape sena se buima tsena wa utisa una tape se so se ba tsereisa
1: my father
0: go ntle masapo si bona tape sena se tsa ngwana hore jwang ka pa jwang ngwana wa uphunywa matsoho
1: ta ntate uba
0: mari ke batla ho jotsa nnete mpa nami bona e hlotse di ntjo tsena tsa batho bana tse ba ba di ba le ka bana ka tsona
1: Ntwanami my father ke sa o kene hanong Ntwanami inwa ke bana ba dilemo tse kae ho fitlela ho tseka
0: 0 to 10 years
1: that is sancho hanwe mntwana
0: yeah and that is sancho yes hanwe mntana ne mala ditaba le ngwana loga a wa bala ditaba hanwe mntwana
1: Ntwanami ke 0 to 10 years
0: to 10 years
1: Jwale, my father, ha o e sebedisa mona ngwaneng, o e sebedisa o tshella spoon o e sebedisa jwang, o e sebedisa jwang leseeng la hao.
0: Yaka bona ho tloha ho ngwana a qalang a qetang ho tlhatsantsa le monyane. Mo tshella kotaganyana hanyane ya teaspoon.
1: Ya teaspoon.
0: Hararo ka letsatsi.
1: Three times a day. O e tshela ka metsing kapa e sa yona e le
0: blue
1: ha e babe mntwana le my
0: father bona ke moriana bona ngwana bona e ba dipotswana ngwana o ba le pita e ka dijo ngwana o ba le bona o motshisona wa fela mo ngwaneng o lwa bona ngwana o na fumana go tswale ka o ka motshubodisa o lla ka motshiso o
1: mametse
0: mntwana me e bolaya motshiso ona e be ngwana hantle
1: ngwana o fumane a sa roba le wa fufulelwa bosi o thole a le metsi a le metsi
0: yo nte masapo
1: ke
0: motshiso mntwana me e etsa ngwana motshiso ona o thewe o be motshiso o normal mo ngwaneng o mametse
1: ko mametse hantle
0: ba nami e bona le khoponya le sa vuma ngwana le khoponya la lena le mele mona ngwana ke ngwana walla ntwana nami e tlosa le khopolena ngwana ho ha no ba le le khopolewe o mametse
1: ko mametse hantle ntate
0: ke ntwana e ba ke ntwa bana ba ke kokwana
1: eh e o tshwenke kokwana
0: ha ntwana nami ya shapa
1: Oh my father kokwana le ntwa bana ke ntwa iwa
0: ke ntwa iwa
1: oh o bua la ka ntwa iwa
0: o mametse
1: all right my father
0: jwale kokwana ena nde masapo e sebe e mathamane ho ka morao
1: eh
0: wa o tsitsi ba mana ala ka mulala lalla ala ka mulala o ipo se ngwana na ba o ta khwa so go mulala o ta utwa bosoko o bo motho a go mo setse tsena jwale mntwana me etsa gore ntho ena ena a ke kokwana
1: ke kokwana mme
0: fa idula mane
1: kokwana
0: e bifita mo ifita idula mane le theke la ngwana fa ngwana a tsota le theka a menyika tsena
1: eh
0: o mametse jwale ntwana me e tlosa dintho tsa kwa ofela ngwana ha thuntetswe ke dintho tseo o mametse
1: ke
0: mntwana and mntwana me e fana ka epitaete ya dijo ngwana wa ja wa o tsitsi go na le diso tse tla ngwana mona o fana ngwana ona ha sa rateya wa gona o tsitsisa o ipotse ngwana o keng kganti ke ntho ena e keneng ngwaneng ona e ba e entsweng ke batho
1: my father
0: wa o tsitsi mntwana me e blaya ntho e nngwe le e nngwe bona go na le kakaro ngwana go na le di nedzenyana o mametse ntle
1: o mametse hantle my father
0: tsa mamone ka hare
1: doctor
0: moliko ona ntho kokwana ena ifila impaka ipaka mamane ho tsona di 11 tsane ngwana fa ngwana jwale ngwana na kona wa fufula ngwana o lata dikobo ene ngwana na walla sepoko sa ngwana na uba ha o tsebe o ka etsa eng
1: o ga i doctor
0: ha ke tsebe o ka mo pata kae ngwana the way a lanka teng o tswisa bohloko bisilo tsae se shapa pelong Jwale ha ngwana a na mntwanane ntho tsena ha di mo thuntetse ha a be le ntho tsena ha a be le bothata ha o ya mafung ha o kgutla lefung ngwana gao tlamehile o mo tlolebetsa ka metlolo mntwaname ha o etse ngwana ntho tseo ha o mo fa mntwanane ha o ka ya lefung ka baba ka tla ba katela diteipi tsa bona gare re smilela fela ha ngwanaka o shapile fatshe
1: e a sebetsa le ntho le tabeng tsa bophuana jalojalo
0: phuana ke bona ke ntwaname ke boso bona ha gona setlhare se tswana le mntwaname Mntwanami mo baneng wa bona kgale bana ene o ya bona ha o ka loser ngwana ha mo le bale
1: ah my father
0: se le mo se wa se fila
1: ntwe
0: na ntse
1: na go yo ha ifi
0: eh na go na ha ifi o ene u ba se lo sa ai
1: ntate u ba ne ke le tseba le sa foli
0: ke tseba le sa foli
1: motho ha le thongela fela wa thongela na go ngwe le thongelwa ke na
0: ntwe masapa
1: ha u fitla kgwedi ya teng
0: ntwe masapa
1: ha u fitla letsatsi la teng
0: ha u fitla letsatsi la teng
1: ha o bona bana ba ba
0: ha ntwe masapa
1: wa thongela
0: wa thongela
1: jole ha o mo le mo mo save
0: o mo save
1: mo santsane le nako ntate u bane a santsane a le teng
0: ai tswale o mo bona we phehelle we reka
1: ai
0: ding wa nona ba tsa 10 years
1: yo
0: nga ona ha no tlupa ke nix ene ntwe ke rata ya mtwanana e ba ngwana ya bohlale ntwana me tsa ngwana a be bohlale
1: e bula le lekelelo
0: lekelelo
1: ai
0: e ba ngwana a bohlale
1: bona
0: bona lwena ha mo sheba ngwana ona ba mogalla wa wa e wa o ka mokuka
1: ka
0: mogalla ja o ka mokuka mo best friend sao
1: eh
0: ntse sengwana hao
1: ai my father ke bona melaitsa emebedi fela go kopa renke melaitsa ena emebedi ntatwana
0: ntate
1: go kopa fela renke melaitsa ena emebedi e ka re e bua ka yona mtwanane before ya sehlaitsweng se seng ke tlo kopa fela my father re qale mona re qale mona alright ba ruti ke bokae mtwanane ene wa ke bana ba dilemo tse kae doctor ke na le lesia la 1 month please
0: then masapo horuna mole ke 270 mtwanami
1: eh
0: wa utswa
1: ke ntate ubani ma
0: eh wa horuna ma di chemisting ba be di price tsa bona ga ke nne taba ya di chemisting ka
1: tabo right eh ke shelf price
0: ke shelf price e ile
1: right
0: jwa le rona ba eng ka ka ba ithola ka tshelete e re rekisa ni chemist ka yona wa u tsa di
1: kuya kuya ka
0: mafa di pharmacy tsena tse re ipang ka tsona tshete re ipang wa eh mwana ha le ha le jwa a nwa mtwanane o tlo morata o tlo mo khotalla
1: eh are mwana ha e ha le 1 month a ka inwa na
0: a ka inwa
1: anwe ha kae
0: bona o ma kota teaspoon
1: kota ya teaspoon
0: ya teaspoon
1: how many times
0: a ra ka letsatsi
1: ai thank you my father thank
0: ha sana le 6 months
1: eh
0: o ma 3 months 6 months e re kire 3 months o se tsa half ya teaspoon
1: eh
0: a kire ha se tsa slimo o sa nwa teaspoon e tletse
1: okay ha yetsa selemo o nwa teaspoon e
0: teaspoon
1: mara ha ntse a le tlasa selemo mona o tsana wa kotara ya teaspoon
0: ha le
1: 6 months ke half right
0: jwale ha ya mo tlwa 6 months u fika mo selemong
1: eh
0: o ntana half ya na fika selemo mfela ore a teaspoon
1: o di o tlile patlantsho jo re ke nke voice note ka kwa no my father re ke nke voice note na le voice note ka kwa

0: le ka etlha ntate masapo le ntate ka studio ka molte ke kopa fela go botsa ngwana ka o na le 11 years ke ngwanana mara ga ke soka ke montsha ntho ya bana but o na le ntho olola ka ntho ka mpeng ka mone a re mpa ga e botlhoko motlhena le motlhena o dula re mpa e botlhoko ga ke tsebena mntwanami ka mothusa natlhe
1: My father.
2: Me hareke
3: aipana.
1: Hai.
2: Utata amjuta. Bona, bona, mona hake, hake twinix.
1: Eh.
2: Hake sabinix.
1: Thank you, doctor.
2: Mtwanan.
1: Eh.
2: Hareke mtwanan. Utata apaka taba ya mtwanan.
1: Hai. Hai.
2: Oh. Hahulu hulu. Eka uka phone batho. Ba sebise mtwanan. Ba ne ba bona.
1: Eh.
2: Umami. Ba itse ba.
1: Ba paketa batse.
2: Bol. Nde masapo. Ba fola man ba ke la mtwanane ba
1: ei
2: ba bona ke na go efe ke na go itso po di ena
1: ha
2: o mametse
1: ei
2: jwale le mochitso o la mo ngatanga ta o na kopana ngwana
1: ha ha ha
2: ha ba tsi mo go tsena ya re di a mo tsaba go botsena o mametse ka ba ka la mochitso mtwanane ke o la mochitso o na mo ngwaneng
1: se
2: ba mochitso o mo
1: re ke ntse voice note

Kgotsong, ka tlung ya Lekwa FM. Bo ntate, le ntate o bua. Ke ntate Mofokeng a bua mona. Ke na le rrangwa le borone kwana, wa kula man. Ho haneya ho tloha theke mona ho ya maotong. Maotwana ha ya loso e ka re ha ngwana ana. A o re a opa, mare ha ruruwa, a opa fela. Gore a bohloko jwang. Jwale ne ke batla go tseba mohlomong ntate o bane a ka ntlhalosetsa ke eng gore tla ke re fitlhe go yena enenyane ne ke kopa le dinomoro tsa ntate o bane.

0: o ntse o kgona ho fa ngwana mtswanane a se a hudile dilemo se di ka ba 80 kapa 9 e ya kgona ho ntsha masalla a ntho ya bana mohlomong ha eba e ne e sa tswa hantle kapa ka o fela ngwaneng.
1: That's why you can tell me that 0 to 10 years.
0: 0 to 10 years. So, you can't do it 80, let's say 9. I can't qualify.
1: Nana nka leto age e sin leto wa mo wa mo wa radio mona ho nka leto
0: o ma ba di ma
1: ye o ya taba di ma de ma sapo una lo tebolwa
0: ai tatu ba ni buti
1: o ma me de ma sapo
0: tatu ba ni ai ye ye ka go
1: Hona lo thebola ntle masapo. Eh wena o na ne hore motho ona o ya tswaka. Kanti motho ona o thebola ha kelo ha isebe. Wa bona kelello ha motho a o thebola. Hore fidi ha o bona ntho e yetsa wa tsama ya fela. O ka tswa ka tlung. O bona motho o shapa o le ka tlung o lobetse. Ha o no bona ha o bona hore ha wa apara wa etsa eng o tswa o le jwalo. Bona ene ya mnyako u fela bula fa watswa watsama bona u fela mnyako le jwalo ke lo haitse bona ke lo ena ba isotile ene no mametse ha ba o thebola and ha ba o thebola ba lo sebedisa ke masana
0: ntate u bana hore
1: ba to bona ba to sebedisa nako engwe ha ba o thebole jwalo o ye mani motse o le mo motho o da o thebole ko lo ha tsala ke mona ke na mole. Ho na le ntho e jwalo mo batho ba re ha tsa mona kena mo le mara ha re tsebe ho feletse kae o mametse ke ntho e jwalo tsena tsa teng ke nako e batho ba ho thebola
0: o mametse re keng ke molaetse o mong my father re keng ke molaetse o mong dumelang bo ntate ba ka nna ne ke botsa hore ha tsebe ya left e lla ntho tse ka ditshepe ha ke kgone le ho robala bosiu nka sebedisa eng kapa bothata ke eng hospital ke fuwe appointment ya December.
1: Ntate Masaka ho na le ntho tse ding tse batlang hore di tla tobuwe re di shebe ho nthona e kakakae
0: motso wa yona
1: wa bona ha o sebetsa motho o mo etsa fela o bapala ka motho tlamehile re shebe hore hantle bona ntate Masaka ke na le sepili mane nna tse ke se shebang nna o mametse nna ubane nna ha ke le fara o mametse ntate Masaka bona ha ke se tshwere ke a se botsa ke bua le sona ke a se botsa se ka mpontsha o mametse ntate Masaka ntate Modimo mfile o mametse ntate Masaka ha le bonkgono le bo ntate ba mfile no ena ke ya ka dema
0: so ntwana my father ya tsebe e tlo batla go e ke ile le go
1: eh ke lo sheba pi
0: eh ha o no go yana tsa maolong ka mtwana mo itshele ka tsebe mo ke Hollywood
1: ke batla gore a tle go sheba se susa sa ntlo ena
0: ai my father wa tsa o nkhazetsa ntshubwane ka mehla le matsatsi hona le dintho tso sa re tso sa itlameng ka tsona hona le dintho tso sa itlameng ka tsona e ka mehla le matsatsi o nkhazoga ha ile tsena tlo
1: wa bona taba go ha ke bate ho na na la ntwe itse
0: ka
1: bata ho tsheba
0: ka ma ho tshetsa
1: mo ke ka ba
0: ai my
1: ke tamile ntho ke tibise ai ka tlo itile
0: a go ke keng ke di voice note tse ka ba ntshago ho ya ho tsenne my father ho ya ho tsenne re tswele pele metsotso e mashome a mabedi a metso robong ka mora hora ya leshome o mametse mamello heba lo dutse jwalo le doctor profession go thae malaka ntate ubane mo mamedi wa le kwa kgotso
2: ke mama tsa go ntse ke ba le ka mo ke tlhodi ke tse o bang ke di ne di si ke le go go ke ha ke ha ntse ke a kule e tse o bang ne wa kang ke na le di na go tsenga tsangata ha na boroko o di la bosiu mo tsare ha robale ha ba

0: Nka se sebedisa eng? Bontate, kopa ho botsa e nngwe ke ena monana. Motho wa ka, ke batla ho hlahlamisa ma. Jwale motho wa ka o kentse implant. Nka mo fang hore ke kgone ho hlahlamisa? Kopa ho botsa ntate hobane. Hobane jwale ha ke ra ntshwa implant wa hana. So ke batla ntho nka mo rekelang yona e tlo kgona ho bolaya implant hore se ka sebetsa. Kopa ho botsa nka mo fa eng?
1: My father. Ae, utlwile o motho a raete ke potsong ya pele, potsong ya pele. Ai, ai mona utlwile o doctor. A re thota ena mme. A re thota ena mme. Empa mokoka ha o yo.
2: Wa ba nge masapo, ha ile jo.
1: A o fela 100 meters. Ho leka.
2: Ka tse masapo. O batla ba ntlage.
1: O batla ba ntjage ina bai. Ai, stamina ke yona fela. A re ntshwena mane te mara stamina.
2: Bona hen tai masa. Batho ba bona. Ba sebetsa dintho tse ntse thata. Hore ba kgone ho sebetsa. Dintho tsena di a ba condemn-a nako e ntseya. O fana jwale ha o sa kgona ho batla lebelo le le lapelebele ke dintho tse ka mantswe a mang tlameile ho ho blokollwe ntho tsane pele o mametse matsapa ke mo tsopna e kenang teng
1: internal operation
2: mametse matsapa e hule ntho ena e latele ntho tse rakwana ka mantswe a mang o kgone ho jwale le wena o fate makwatsi se ka pele o mametse bona How o sebedisa kopo na ka bang se le bone taba ya ho taba yona ke masapo mme o ka hana o tswale mnyato.
1: My father tsopna internal operation ke eng?
2: Ke internal operation ke tsopna.
1: E tholahala kae?
2: E tholahala ho nna fela.
1: E tholahala mane hantate ona. Ena ha se sehlahiswa se tholahalang di shelf.
2: Mohang ke tsopna. Bona te masapo o tla ba ntjage. O tla msebetsi bona o makgete. O makgete kgete.
1: O tsho yola ga o thiba di 4000 ke ntho.
2: Nde
1: 4000 meters.
2: 4000 meters. O bona. Ne ba gatsh ho honingwa no.
1: Aga o ya 100 meters.
2: O le kane.
1: Wa khutla.
2: Mole bona mole ha o khutla.
1: Ana bohloko ba thipa e hanang ho se a gama my father. E bohloko ba thipa ka na mo se a gama ha botswe madi
2: e botsoko yo
1: ene ba kela na le stress
2: te masapo
1: wa tshola se ka go ntwesana e sa nkeng hanyo
2: e da masapo
1: le enga e wa tshola se tsa ma o gaguma batho fela strateng e e o ba le enga
2: bona nge masapo ntho tse ding te masapo ke ntho tse di thaitso tse batho ba ba di sebelisitseng. Jwale ba di sebedisa nako e telele
1: tsa
2: location jwale ntho ele ha e sa etsa ntho ele di-kilometers tsele di hapolehile mame di hafolwa ke ntho tsele tse dutseng ho yena ka mantswe a mang ho tlokala service
1: le koloi ya service
2: koloi hore e kgone ho mata lebelo le lebe
1: maefala potso ya boithu ya ntate a re mme o kentse implant jwale mme ha kentse implant tjena mme ha batle ho entsha implant
2: ha batlo hlahlamisa
1: mme ha batlo hlahlamisa and ntate yena o batla ho hlahlamisa jwale a re ana o ka kgona ho mo fa nthonyana a tshwatle implant
2: nde masapo ska tella ntho tsa setso
1: my father
2: ntho tsa setso di tawe tsa motlolo
1: a go ka mo fa some sengwenya
2: a ga ka ntwe
1: o ga tshetse batla ho tshwatla implant batla ho tshwatla fa
2: le bota lena
1: a go ntwe na ke le bona
2: tshita yena
1: a go le meha bahle
2: bona ke batla mo bontsa hore mahaka a thola tsopla
1: ya blokolla
2: o tla o bona o tla fata makwasi
3: Tumana ntate Masapo le ntate Uwane, nna ke Paki, ke motjha, nna ngwanaka o na sebedisa mtwanami, o ntsa sebedisa yona. Tumana ntate Masapo le ntate Uwane, nna ke Paki, ke Paki, ke motjha, nna ngwanaka o na sebedisa mtwanami, o sebedisa bana ba ausi wa ka. Bantsa ba sebedisa mtwanami gone jale ke batla lo reka e nngwe ga ka e thola Tuxedo Pharmacy ka Vereeniging ba ke tlo ikisa ntate Uwane ke lo ithekela yone.
1: Ee, tshebeletso e senang bopaki ha se yona, tshebeletso e senang bopaki ga se yona. Mo mamedi ke yona my father a re e yena o sebedisa mntwana mebile e fedile ena ka Tuxedo ka mona ke tsebe wa iditsa matjena di hlaiswa tsena mehla ena ke hlaa ka mono my father di fedile. Dumela ntate Uwane, ke loga ke le ka hara ntlo e kgolo ya difenstere tse kgolo tse ka ntse dishopo ho fitla bo mme ba babedi ba tlo reka ice bucket. Ha ke bula ka frijing yaba ke kwaleha ka hara yona yaba ke a phaphama butle.
2: Yeah. Yo, de Masapo.
1: My father.
2: Yeah, mntu tsinse buima tse thata.
1: Eh.
2: Ha o ka mocheba hantle mme ona. O bua ka leto la hae.
1: Hm.
2: O mametse ntate Masapo.
1: Eh.
2: E tla lo sape e bua pele ke o jotse. O mme o iba le hape.
1: A go o loga a le ka garang. E kgolo ya difestere tse kgolo tse ka ntsa dishopo and then ha fitla bo mme ba ithu ba tlo reka ice bucket ha bula ka frijing ya ba o kwalehela ka hara frije ke mo phapha mantle
2: a kere ho na le ntho tse kwalang batho o mametse Masapo. Wa mmona motho ona o fuwe o fuwa mpho o mametse Masapo mare ho na le moleko o sitisang ntho tsa hae ore katlao ya hae ore e tswelle pele
1: my father
2: o mametse jale tlamehile tlose ntho ena moleko ona motho ona kgone go atleya ntho e katlao ya hae e kgone go mo sebeletsa nna le ore o atle marebi sa o sebeletsa sebaka e mo sebeletsa
1: ga atle ho ntate Uwane ga atle ho ntate Uwane. Ke re tlo e botsa, ke re tlo e botsa ba ka hodimo ho
2: rona.
1: Ke re tlo e botsa ba re okametse.
2: Ya.
1: Ba re okametse. Ke tsetse tshe. Ke tsetse tshe. Ke tsetse tshe. Mme fara. Ke nke ho se nne ka mone.
4: Ba te u ga ho tsa le ntate Masapo. Ko pa ho tsa mme. Eish. Na le no ra ke a pere hantle. Ko tle sutu. Mara na ko ke tswang ke kena ka ra batho. Ke thole dieta tse ke di kentseng be di senyega mara disutu di ntse ke le right mara dieta be di senyega fela bone seka ke dieta tse senyega ke a dikwalakwala ke tsebo ke ba botsa go bolela eng
2: Masapo.
1: Hai
2: re bua ka leeto motho o bua ka leeto
1: hai
2: o mametse la bophelo ba hae
1: hai
2: o mametse ka mantswe a mangwe go na le motho a kginang a ke maoto ao a tsamaya a tona fanang ka bophelo ore o move o mametse ka mantswe a mangwe go na le ntho tse kwetsweng tsa gae ke baloi bana o mametse gore jale wa ipotsa jwa o apere sutu o nantsa matha hantle o setilwe ga a fitla kae o mametse ke leeto o mametse leetong lena la gae go na le di-potholes tsa kenang ka ga tsona a sa tlo itlhokomele
1: ntate Uwane o batla gore
2: o mametse de Masapo jale potholu ena ga a e kgina mane gore motho o na speedi se fele ka mantswe a mangwe ga o na mo a yang teng
1: Jole ha yetse jwa my father tshamolo tshagolo ya taba ena go ga lo bona ntate Uba ke go fana ka dinomo go tsanta Uba ne metsotso le shume le metsume ga go ga ri libile horeng ya le shume le motsolomong hantle ka 102 bona tsena ke 13 minutes to hantle ka 102 ke tlo fana nomo go tsanta Uba ne go jwetse le dihlaiswa tsanta Uba ge di fumana o ka e re ke etse tshene e dingata dingata
2: dingata
1: o tshwagele mo mamedi ha re ka tswa re sabala ya hao man dingata ha ho My father.
2: Pal mo chapa metite. Dabai. O mamela ndati. Itsopodi. Itola itsopodi. Ata tompona te masapo. Ga gone gore ntwa hai e gone o tlolo. Hai o tlolohe. O mamela te masapo. Ke ntwa ya lwana. Aska inga hiya.
1: Ha inye bolokwe ka ofela.
2: Dat.
1: Ha.
5: Ha u dula ola. Mothala lambe doing. Ke dula ke lwa spinning sa betwe ke swina. Ka monana hape ke dula ke lwa ka ke chepa gold mare ke chepa ba botabe. Etso e chipilia. Ha se yana go se tsona le gold gold gold. Tsena tsa dintho tsa di-mining tse tse kare ke tsa bo di-movie ke na le dikoloi tse i-two vene tse i-two tsone ke batla utlwa fela gona tlhalosa teng ke eng gobane ditogo tsena di ipheta molebe molebene especially e nana gambling ya Betway ya spinny nkopa tlhalosa teng.
1: My father.
2: Come on, sir.
1: Hey.
2: Hey. Why are you talking about that? Hand, why are you

0: ho na ntwe itipa ho na tamile ho be le mo motho ona a tlo fita teng hore jwale ntho ena e kgone mo lokela
1: tate ubane
0: o mametse matsapa ha no fita fela a tsa kopala le rona ho na le ntwe ka mmele tlo e tlosa hore a kgone ho tshela
1: tate ubane
0: a kgone ho fitlela mane
1: tate ubane
0: ma tamile tlo sheba hantle hore toro ena e ya kae wa bona tsela ya e ya kae
1: le yena ke motho a tlamang a tle ho wena
0: ntate
1: mo mamedi wa le kwa kgotso
2: Le kae bontate?
1: Ke kgotso mme wa ka le kae?
2: Re teng. Hey. Ntate o bona tswa ke lwa ke lo ga to e one. Ke lo ga ke tsamaya. Ke e tsene le man. Ke sa bona go tsaya mang e le skontiri. Ha ke re engwe ya kwana tsela engwe ya kwana. Go tlo mo pula ina. Ha ke tsama mo tsileng yo. Go tla a botumela mo ntle. Ke a tshoa. O bona a e ka tshoa o si. Wena go tsena morao mo tswang teng ga ke etse go tsena morao gape ke seta ke ke bona fela setse kwetse ke legola le legolo fela a re ga o ntse o tsamaya moo ebile soso ke moloki wa ka ke re togela ke batla ga ke kgone go understand-a gore e tlhalosa eng
1: fara
0: masapo o na le toro o mametse empa wa kgutliswa mo a tsamayang teng leto la gae o mametse le matsapa
1: ko mametse gantle ntate ubane
0: ka mantswe a mang a ba bua le mofao wa sefela
1: hai
0: jeso ke moloki waka
1: hai
0: o nkgethetse bophelo o mametse o mametse le matsapa
1: ko mametse gantle ntate ubane
0: motho o ho na le ntho a e fuwang mare ntho ena o tlamehile ho tloe ntho tse ding lehola le leng hore a kgone hore jwale tsela ya haebe e se ka ya ba tshopodi wa utlwisisa e sitisa ho na ntho tse sitisa ntho ya hayo katleho ena hore a e thole ka gara letsoho
1: ntate ubane
0: ntate
1: hai my father a ko go fa dinomoro tsa gago tsa mogala re ke nke voice note ha re gutla mona ntate ubane momamedi ha lokise pene le pampiri ke nka fela voice note go fela o lokise pene ya gago le pampiri gantle ga re gutla voice note-ng ena ntate ubane o tlo o fa dinomoro tsa e tsa mogala o tlo o fa di-direction o tlo o fa go ditlhaiso tsa hae di fumanagala mabenkeleng a feng gantle ka mora voice note eno
3: ke fofela godimo jalo ka ntse ke fofela godimo nakong ke le gore ke le ka metsing ntate ubane ke le ka gara metsi a mangata fela nakong ntate ubane ke le gore fela ke rapelela setšhaba ke eme godimo ke rapelela setšhaba se se ngata ane kopa o botsa ntate ubane e bolelang toro tseo bane gona jalo tse toro tsaka ga ke sa di thola gantle ntate ubane di felela bosamong
1: My father, o bua ntho tse pedi mara go na le ena e bohlokwa ya go qetela ya ditoro tse felelang mesamong
0: baebele e re o seka di ya o pheta taelo motho ona o rongwe
1: ana wa etse
0: bataba ena o rongwe
1: wa tseba
0: jwale o diele o pheta taelo jwale ha ba sa motseka
1: ai ntate ubane
0: ba ba motseka
1: ntate ubane o ya kae o seng hala bone
0: o mametse le masa jwale tamele jwale ge goma ge tloe teka jwale ge ba teka hore ba mo atamele
1: hape re teke le sedi
0: re teke le sedi
1: re teke ganya
0: ntate
1: ubane
0: ge ga e bopa jwale
1: re teke kgotso
0: ke motswanela
1: ga ba atumele
0: ga ba atumele
1: ntate ubane o ri a re le ditoro jwale hai a re ga sa di fumana gantla re jwale se di felela mosamong
0: ditlamele di felele mosamong obane jwale yena o tlamehile a phete le yena
1: ai ntate ubane
0: jwale o seka die o pheta taelo
1: o a tseba gore ke motho wa thomo
0: o
1: a tseba gore rongwe
0: o rongwe motho ona
1: hai
0: o mametse
1: ntate ubane
0: jwale o tatafaletsa baporofita le dingaka
1: ai ntate ubane
0: o mametse jwale obane ntho ona ga se ntho ya maobane ha ile ra maobane ntwe
1: wa di tseba taba
0: ba di tseba taba tsena
1: ntate u bani buhle
0: o mama ntse masap fela magata a tlompo
1: ai ha e nye boloko ka ofela re hana ko idutsi tsena metsotso ditsiletse ga gile ho renya le shume le motsolo mo ke di utsi jwalo le doktoro le doktoro professor ke tla ke tshwere Mr Sancho ka le hlako ho llaka le letuna ka mona a bua le wena mona ke di anointed ke le sapo ba nna ke masapo a bontate mo ho le bonggo e re go fe di nomoro

0: My mother. How bona? Ay!
1: Gabaka hupula.
0: All right, my mother.
1: Mohlatsa tilani.
0: Ha!
1: Le moshe. Ay! Ana saite hula. Hore na ke moegepetsa. Jale wa qala wa hula. Wa ikhupula hore ha ile nna ha ke moegepetsa.
0: All right, my mother.
1: Wa qala jale o chincha. O chincha direction ya o etsa dintho. Gabaka hupula ka letsatsi lani. Hana bulaya egepetsa. Abana yepela motho ka re o e gepetsa hantle hona le motho a mutadimileng e le mufuta wa habo hantle motho ona ya mutadimileng ho etsa halaketso ka letsatsi le leng a kopana le banna bana ba se ba lwana e le bana ba motho ka letsatsi leo itse halola mola moshe ona halola mola ntwa e re a kere jwale le wena o batla ho mpolaya
0: jwalo ka mo ya kgapetsa ya
1: bo ya kgapetsa wane jwale kgathatso ya qala a sheba ka dinqa tsohle ha tsadi majwale o ba o sa tseba hala a bona o rampa baliye
0: ya ba moliliri
1: ya ba wa baliya hantle letsogo la ntate modimo
0: ke
1: leihlo la modimo le tadimile ha qala tsamaya ka ro e gepetsa ya ba wa nyonyoba ka lefifi ya ba wa tsamaya ka ro e gepetsa ha ntsa le ka hare ho tsela wa tsamaya monna ona o kopana le nqalo nqalo e phahameng nqalo e solofaditsweng ha ntsa lo sa mehlape hobane ne le moliliri fatsheng la baditšhaba
0: banna
1: ha ntsa le dira jwalo o bona pono ya mahlo ha ntse le moliliri jwalo o bona pono ya mahlo ha ntsa lositse mehlape ya Jetro mina sefela ka re ke a utlwa ha ntsa tsamaya a tshwere molamo kapa le re la hae ha ntsa a losa mehlape o lekana ka nyora ba botle ka tshwaswa ke maatla a tsadimana fela le sefate se tuka empa se satše
0: o baleile o kae oseng
1: banna le basadi ba baleile ba bang ba baleile ka dikolaba banna le basadi ba bolai ba baleile ba bang ba baleisitswe ke diketseletso banna le basadi ba baleile ba bang ba baleisitswe ke hobane ha bona ba tsamaya teng ba ne ba ikgohomositse ba ne ba tadima hodimo empa batho ba le ko tlase empa taba ya ba ya ba teng wena oseng
0: o baleisitswe ke eng oseng hona my mother
1: o mongwe re ke balesitswe ke diketse
0: ai
1: kgwedi ntse e le yona
0: ai
1: kgwedi ya bomme wena mme o balesitswe ke eng
0: mme wa ka o balesitswe ke
1: e ne ke kopana ka yona ka baka la gobane lelapeng la ka monna o nang tlhekefetsa o mongwe re ke balesitswe ke ditlhekefetso tseo ne ke di fumana ka lebaka la bana be ke ba
0: godisitseng
1: wena o baleisitswe ke
0: enga
1: o ka ba baleya empa pitso ya modimo e ntse e o tadimile e ne e le pitso e baleisitseng moshe ka lebaka la gobane o ne a bolaile gantse letsogo la ntate modimo kapa leitlho la ntate modimo le tla mo inolla ka ga dintho tsotlhe le mo behe pepeneneng ga tadima sefate sena se ntseng se tuka empa se satše le ntwa se a

0: Hai.
1: Ke ba le se kae? Mo mo tlo ke ke ntse fikela teng.
0: Ha.
1: Go ba le modimo di hlola hai. Le bona le botsebo ba pele tsa banna le basadi. Di hlola modimo ke ba wa le balela. Wena o seng o ba le sitswe ke e.
0: O ba le sitswe.
1: Ha mo shabula yi aba ana aba le sitswe go bolaya.
0: Hai.
1: Modimo a monka. A mo khotisetsa polaong ya hai.
0: Ha.
1: E fang gedi ya ntate modimo. Ha se re dutse ho yona. O di khotisetsa e gepita. Bone re etsa boithatelo. O re hona le sechaba. I'm a mother. Ke lo mamela ditaba tse tlo phidisang, tse tlo phidisang moya waka. Ke lo mamela ditaba tse tlo tlamolang, tse tlo tlamolang moya waka. Tse tlo nkgutlisetsa ho ntate modimo. Mo mamedi o dumedisitswe ho se. Ke Mother Archbishop.
0: Ae re a leboha Mother Arch.
1: Ka tlase ho kereke ya St. Abraham.
0: Ah.
1: O dumedisitswe bo mme ba kobo. Ho seng ha kajeno. O dumedisitswe bo mme ba kodi ya malla. Batho ba dulang ka maqeba. Batho ba dulang ba utlwile bohloko. Batho ba sa ba sa ineng mihlae o ntsa di tsa di trata ba lo bulela ka mabitso bona ditaba tse salokang ke bua ka bo mme ba dulang ba dutse hantle banna ba dutse mo modimo wa batlang teng ka nehlale ka matsatsi ke bua ka bo mme ba kobo e mahwasa ba ikgatlhileng ka yona ka lebaka la gobane ba batla go lo ema platformong e lokileng ya ntate modimo ke bua le bo mme ba batlang passage ba batla lo kena kopiteng ba lo bua le ntate modimo ba mmolele ditsietsi se ba kgathatsang tsa lefatshe lena ke bua le bo mme o se ba emeng hantle
0: bo mme ba emeng hantle
1: ba sa aparang tuku tse ngata tuku ya teng ha ba e apere ke tuku e nang le mmala o le moo ke bua ka bo mme ba senang dituku tse ba di tšhentšhang ka letsatsi letsatsi ga ke tsebe ke bua le mang a nkutlwangke bua le bo mme ba apereng kutuku tuku e tshweu hei tuku e senang tshobotsi ke bua ka bo mme o seng bo mme ba ikokobeditseng go seng ha apara o apara kobo e le nngwe ya tsebagalang ka yona ga ona dikobo tse ngata-ngata tse ba di apara mmeleng ya bona ke bua ka bo mme ba sa kgalakanang malemeng a bona he go na le bo mme ba diaparo banna ba tšhentšhang di-platform tate masapo polelo tsa bona ba bua dipuo tse ngata ga ba le ka gare go batho ba fetola language ga le platformong e o thwang ke ya modimo ba bua ditaba tse lokileng ga ba tloa platformong a ke tsebe ke efeng ba bua language e nngwe ga re yeng he lo tšhentšhang direction ose lo fetolang maleme a rona ka Kriste Morena
0: ka Kriste Morena
1: amen.

0: a good medicine to send a little at it. Come, we are all hallowed.
1: Moya wa chiseho.
0: Moya wena o kene ka go dipolitse.
1: Hai hai hai hai hai hai my mother.
0: Sa haletsatsi.
2: Oh Jesus. Sa
1: haletsatsi me matsoteng.
0: Ku zenyi se fihle ku.
2: Oh yes Lord.
0: Nga ba le ka yes.
2: Hey.
0: Ya. Ke le bana le ba saji.
2: Hey ya.
0: Se haletsatsi.
2: Mm.
0: Ba lo ipata. Ka go se haletsatsi.
2: Ha.
0: Tse tlang di di imetse.
2: Oh Jesus.
0: Ka khona go lo dipata. Di atletsa Jesu.
2: Hey ya.
0: Ba ne le fika le teng. Le ha le teng ka go di atla tsa Jesu.
2: Oh yee.
0: Le ha le teng le hlakogela Jesu. Le ha le teng maotong a Jesu.
2: Oh yes.
0: Ke nna le wena. Ke go halalela Jehova wa magotla.
2: Oh yes.
0: Le fatshe lo hle le tletse khanya ya hao.
1: Le tletse khanya ya hao. Ke
0: tate ya lukileng.
2: Hai.
0: Ha le tsatsi.
2: Oh yes Lord.
0: Ha le tsatsi la hao le khetheile.
2: Eya.
0: Le tsatsi la nyolo helo ya hao.
2: Oh Jesus.
0: Le tsatsi le o ya le ho dimong ka lona. Modimo wa ka re ya re tlo lelala re tshepa lehodimo re lebelela mo lo finyelela teng modimo wa ka o re tshepisitse
1: gaolo
0: re sia re le baa ke batla go bua le batho ba bonang e kare moseng ga letsatsi ba setse ba le bang ke batla go bua le batho mada ach batho ba apereng dikobo tse
2: mahwashe
0: ke batla go bua le batho seng fa o dilampi ditukelang fatshe ke batla go bua le batho seng fa o meyogo e keleketlang marameng a bona go modimo ga lesia le bang o na le lona ka dinako tsotlhe moseng ga letsatsi re bitsa moya o galalelang gore moya ona o tle o tlo phekola o tlo lokisa gotlhe mo o senyeileng tsena tsotlhe ka dimema ebile ka dikopa ka keresete morena ya re fa
1: maatlaamentate
0: masapo molaetsa wa
2: letsatsi
0: ke molaetsa mokhutshwane
1: o
0: ke banang o ne o sa tlhokagane le gore go o bale gobane letsatsi ke la nyologo ya
2: Jesu
0: molaetsa o felela moo Jesu wa nyologo ke ka bala dibuka empa ke nna le wena ke e bukeng ya diketso wa pele diketso chapter 1 verse e lo ba verse ya borobedi
1: hai diketso chapter 1 verse 8
0: diketso chapter 1 verse 8 ntate masapo ga le ntumelela le momanedi
1: ke
0: kopa go enka fela mane mo ereng le tla ba dipaki tsaka Jerusalema le Judea yotlhe le Samaria go ya fitla dipheletsong tsa lefatshe
1: go ya fitla dipheletsong tsa lefatshe
0: ke molaetsa wa letsatsi la kasheko
1: le tla ba dipaki tsaka
0: le tla ba dipaki tsaka
1: me matshotetsi
0: Jerusalema Judea le Samaria yohle ntumelle ke bue ka ngaka Luka yana ha bua ka nyologo ya Jesu o re mogana Jesu o ile a fitlhela baruti go thi o ile a banka mare ache a tswa le bona o ile a tswa le bona a tswela le bona thoko go thi pele a ba hlonolofala ga ka a ba hlonolofaletsa mona moo ba neng ba le
2: tengore
0: o tle o be paki o lokela o
2: tswe
0: mogana o wa o tlosa mona moo o leng teng o beya nganong e mo atlang o hlonolofaleteng mona mo etlakeng ga
2: nyoa
0: a ba a tseba go o setse o lokile ntumelele ke bue ka paki paki hoseng ke motho eo dintho di etsagetseng go yena ke dintho tse o di etsagetseng o di shebile o na le bopaki ba se etsagetseng hoseng ga letsatsi
2: ke
0: tlo bua ka nyologo ya mogana Jesu ga ne a fitlha a fumana barutiwa o tlo ene a banka a bantshetsa ka ntle go
2: mooseng
0: ga letsatsi gore o tlo o be paki mogana o ile a ba
2: tlosa
0: moo ba neng ba le teng
2: e
0: kgathatswa ke tulo yo ba neng a ba tlosa ka yona gore na hoseng ga letsatsi ba o tlosa kae bang bang ba neng ba dutse go thwe e ka go rona le mello e neng e besitswe rona batho re kgathatswa ke go ora e re sa e tsebeng gore na e besitswe ke mang e besitswe e be se le ntse eng gobane monno ona o ne go beswa le ba re ya fitlha ke fitlha re ikomosa go ikomoseng ga gago ke mane mo o tlhobolang morena jeso gona batho ke rata megatlho ya basomi ga batho ke rata moo batho ba kgobokaneng go ba bua dintho tse sa lokang gona batho ke rata go dula mabaleng a bokaiafa moo banna le basadi ba bokanang teng ka ditlhogo tsa bana ba batho go senga letsatsi keresete o fitlha motseng go tho o nka barutiwa o ba ntshetsa ka thoko o ba tlosa ka gare meferefere gore batle ba e be dipaki wa bone o ke seke wa ba wa utlwisisa ga tlhonolofatso o fitlhela o le ka gare go dintho gobane o tlo nka gore tlhonolofatso ena ke ya gago wena ya tsebang gore na ntho ena e tlile jwang ke ka go a o tlosang go seng ga letsatsi ga ke tsebe na go o tlosa o le kae o tlosa o etsang gobane jesu wa nyologa ka sokolena o nyologela legodimong o santse a na le mogao wane o akileng a re a re eyang eyang le bajwetse gore ke leswetse eyang le bajwetse ore eyang o bo o bolelele le satane gore ke motlhotse maatla a gae a fedile go seng ga letsatsi o re sefapanong o re topololo e tlhagile go seng ga letsatsi ga a lokela go nyologa ga a lokela go tlhonolofatsa o o tlosa pele ka go go dintho o o tlosa ore o tlo o be paki ga o ne o ba paki fela o fa dibaka le mo o tlamayang olo ga sa epanhedi gore mmuso wa gae o ne o dule o ntse o fatagatswa ore o ye jerusalema ore o ye judea ore o ye samaria ore o ne o ga sa epanhedi ore o ne o fitlha dipheletsong tsa lefatshe ore o yeme maobane o ne o tlele ka gago lodeba mane mo banna le basadi ba ba ba dulang teng tsamaya o seng ga letsatsi o ne ba paki ya jesu ka go lefatshe la lodeba tsamaya o ne bua mmuso wa modimo ka go ditlhekefetso ka go diketseletso ka go lefu ka go lefatshe la lodeba tsamaya o ye judea tsamaya o ye dothane mo bana ba bo josepa ba kile ba no etsa borata teng o re tsamaya o ne ga sa efangeli o tlo o tseba o ba paki tsamaya o ye egepeta mo bana ba babakileng ba tshwareng o re tsamaya o lo kena o lo bua le faro a le kgolole setšhaba aka o re tsamaya ore o tlo o be paki ore o tlo tshwanele monna ya neng a sa bone kaka letsatsi le leng go te paki ke motho ya boneng monna yena go te o ne a sa bone empa itse o baneng a bone are le nna le nna ke mmone moloki ya ntifetseng go bua paki ore le taba dipaki go seng ga letsatsi ke batla gore na o paka mogao wa modimo jwang modimo wena o nyetseditse eng gobane lesole le ne le le tlase sefapanong ga lebua goba le fumane mogao gore e be paki ore monna enwa o ne a lokile wena o reng ka monna enwa ya ntlositseng moo ke neng ke le teng ampe ga eo yena a e batlang o seng ga letsatsi ga a lokela go nyologa a se a utlwisitse ka go go dintho o lokela a nke ditsietsi tsena a nke mašano ana a nke diketseletso tsena a nyologe le tsone a o sie le tlhonolofatso o o tlosa kae ka kgona o dumele go tloa moo morena a o tlosang teng ka go dipelaelo kakakaka ga go o tlhoka mesebetsi ka go go manyalo a senyeileng modimo wa o tlosa o bega tulong ya tlang go tlhonolofatsa o nka tsela tsotlhe tsela tse o imetseng tsela tse neng di o imela ka metlha le matsatsi wa dijaga o nyoloa le tsona o ya le tsona legodimong go nna le wena gore na wena o sena letsatsi ore morena jesu a nyologe le eng bophelong ba gago gobane o ilang ka banna ababia ba ntshetsa ka ntle mo e leng a ba tlhonolofatsa ga a keta ore letle lebe dipaki ga e ba o ne o sena mosebetsi ka seko ga o se o mosebetsi o tla ba paki gore ka gara batho ba lesome go ile ga bitswa nna ke le mong o tla ba paki gore thapelo eo ke neng ke e rapela ke thapelo eo modimo a ileng a yuta o seng ga letsatsi re lokela gore re bekebene le tumelo ore re lokela gore re tshepe legodimo ore re lokela gore re lelale re ise tsotlhe go yena wa nyoloa o seng ga letsatsi
1: a wa nyoloa
0: empa ore ga ke le sele le fela ke ka go areng letla ba dipaki wa ntse tla sala di etsagala o tla sala o dipaka gore mmina thoko ore ga ke re ke mofutsana ore karabo e teng ore cheke na le wena ore ga ke re kgoro e ya gana ore o tla kena ke paki ya monna a tlang ga a bua a re jwale ke kgotso ka metlha mogau wa modimo ke kadile o iketla tsheponya ya modimo ke motho yeo e leng paki wena o seng ga letsatsi ga a nyologa o tlositse kae wena o paka eng ka maatla le bogolo ba modimo ka keresete morena ya re fa maatla amen.

0: Ubaka Pai.
1: Hi, Pai.
0: Uri, Hike Moman is a hunting.
1: Hi.
0: Abatosa Karubatu. Ada Behangalun in me. Philip Afumana Moya Ohana. It's a hustle about Tadima. Babona Hubani. Basubali Tabing. Tabing Yami Swari. Musolo Waiza Hala. Kamurahuba, aba chifti. For a battle of Hono Fumanswa, Moya Ohala Lila.
1: Right, my mother.
0: Aba chifta Billy. Hasabatsule Kahari, who didn't turn to. Ikaka Vanebasabatsule, Karu di Keteleto. Ikaka Vanebasabatsule, Karu bi Homoso. Abanka, Ababeha Tokoyana, for a Moya Tonka Placey, Karu Hobo.
1: Right, my mother. Ababeha Tokoyana.
0: Ababeha Tokoyana. Bala hantle ba ne ba le hudimo tabeng ya mehlwane dintho ha di etsahala ho etsahala mohlolo ho utlwahala hobane ho na le ntho e kileng ya tla ho Jesu ya tlo nka Jesu ho bua ka leru banna le basadi ba ne ba tadimile mohlolo no etsahala ho ba rutuwa ba Jesu banna ba babedi ba hlaha ba apere diaparo diaparo tse tshweu itse ha ba tadima ba bua le banna bana le tani mileng lona ba rutu aba Jesu ho ba Jesu ye le motani mileng ka tsela ya tsa maileng ka yona o tla tla gutla ka yona
1: ha ai
0: a qala ba tsamaya jwale ka mora ditaba tseo tsohle ha ibe ke ba dile hantle me matshotetse go thu ba tsamaya ba rutu aba Jesu ba ya Jerusalema ba ya gutlela tlase Jerusalema mo Jesu a kileng a re ho bona yang Jerusalema le dule ka kelello le ka gopolo e le nngwe ga ke e badile gantle Jerusalema mo ba ne ba le teng go thwa go nona le mokato o ka hodimodimo phaposine le teng mo ba neng ba le teng ba rutuwa botlhe ba Jesu ba ne ba le ka phaposing e ka hodimodimo e ka ba ne ba botsana ngwaneso go go nna le nna ke go wena ba rutse ka kelello le gopolo e le nngwe ba tadima ba kopelana ditshwarelo gore mosebetsi wa ntate modimo o tlo o tlo phethagala ka re go bona mosebetsi o entsweng ke matlamoya matlamoya o
1: halalelamaraje hi o
0: wena o dutse kae
1: o dutse kae
0: ke kae mo odeng wa tlhoba dula teng ka gopolwa lekelello e le gomme wa batla ditaba tsa ntate modimo le moya o halalela le matlamoya ga o e bala e re matla a moya o halalelang
1: Hai.
0: O batla matla a moya o halalelang. Motho ya bone matla a moya o halalelang. O ya ka lefatshe lohle. O
1: paka
0: evangedi. Evangedi ya kgotso. O paka evangedi. Evangedi ya e rutuweng ke Jesu Kriste ka sebe. Wena o paka hatsa eng? Ho seng ha ka jeno le. O mongwe o paka hatsa matla le boholo bo etsahetseng bophelong ba hae. Wena o paka hatsa eng? O mongwe o paka hatsa bohlale bo modimo a bo tlisitseng bophelong ba hae. Wena o paka hatsa eng? Ho seng ha ka jeno le ha ba nyoloha ba paka matla le bophara ba ntate modimo ba lo paka evangedi hore ba fole ba kulang ka evangedi ya kgotso. Wena o paka hatsa eng?
1: Hai.
0: O paka hatsa eng mo mamedi wa le?
1: O bone
0: eng? O bone eng? Ha ba bang ba re mmone ha re lwanela.
1: Ha.
0: Wena o bua eng ho seng ha ka jeno le? Ke sefeng se o se pakang ka nyolo ya Kreste? O mong o re ke batla modimo ha nyolo wa Kreste a nyoloe le dintho tsohle tse sa tshwanelang di be ho nna ha lo nyoloa le maima le mathata a bophelo ba ka. Wena o paka hatsa eng ho seng?
1: Hai.
0: O mmone ha etsa eng? Bophelong ba gago o re ke mmone ga ntwanela ke mmone ga ntlhobila ka gara makhubu a lewatle ka mmona mangope a tletse metsi a tšhesa mangope nna ka feta ke mmone ga ntwanela go seng a ka jeno le ka Kriste Morena
1: ka Kriste Morena re a leboga mare aje re a leboga metsotso e lesome le metso mmedi metsotso e lesome le metso mmedi re a re lebile goreng ya lesome le Limits in mid 12 to 12. Hi. Yo. Oh.

0: momamedi wa lekwa bomme ba e tshwarang ka bogaleng tsatsing la kajeno ba dutse bukeng ya diketso tsa baapostola verse ke ya pele sehlogo ke nyoloho ya Jesu e ne re ha ba phutheile ho yena gore Jesu a fitlhe verseng yene e baduweng ke mme matshotsetsi pela re letsatsing leo ha ba phutheile ho yena ba mo botsa ba re morena na e se e le jwale o tla tsosa mmuso wa Iseraele na re lebelletse ka tsheko maemada go na le dintho tse re di lebelletseng tse e sale Jesu a re tshepisa tsona gore e tla fitla nako mmuso wa Iseraele o tlotsoa go na le dintho tse re di lebelletseng tse ntle tse tlameleng di tlo etsagala maphelong a rona ba ya mo botsa ba ga na ke yona nako ena e ne o bua ka yona na Jesu ha ba araba o re mehla le dinako tseo ntate o itaoletse tsona a le nnotsi ha e fita lengolo la mme matshotetsi re empa le tla fuwa maatla mohlamoya o halalelang o tla go lona bothata ba lefatshe la kajeno maemada re batla maatla modimo moya o halalelang o soka o dula go rona o re go mme matshotetsi re rata go hora mello e re sa tsebeng e besitswe ka mabitso a feng e re sa tsebeng e besitswe ka sepheo sefeng go jalo le o bahalaledi wa kajeno re rata ditaba tsa modimo empa moya o halalelang ga o sodile go rona re sa tletse megono re sa tletse dintwa ga re na kgotso re sa tletse mena ka gobane moya o halalelang ga o sodile go rona o re Jesu ha ba araba o re empa mohlang o le tla fuwa maatla a gore le ile ba dipaki tsaka tsa Jerusalema Jerusalema mme matshotetsi ke kopa o bua ka tulo tsena tse tharo tseo Jesu a buang ka tsona go na le lebaka wa e Jesu a bua ka Jerusalema a bua ka Judea a bua le ka Samaria Jerusalema ho yona now before moya o halalelang o fitlhela a ko o hase efangedi baneng ba heno efangedi o batlang o e hasetsa baditšhaba e qale pele ka tlung ya gago o re rerela jwa mme matshotetsi ka tlung ya gago empa go tlobokadiapana o re rerela jwang efangedi ya kgotso empa ga gago ka tlung o sena kgotso jwang efangedi ya pholoso empa ka tlung ya gago e le dintwa bosibo le motshega re jerusalema ga re lokiseng jerusalema pele re ya samaria ga o tswela pele a re le yale lefatsheng la judea judea was the neighboring state ya jerusalema a re le o bo makhelwane o ka sile o rera forenageng o sile o sa utlwane le makhelwane o batla kgotso vanderbijlpark strateng sao ga o na kgotso motlhang moya o halalelang re tla rerela efangedi ena le bo makhelwane ba rona ga a qetelela ntle le o senya nako a re le ya samaria bajuda le ba samaria mme matshotetsi ba ne ba sa utlwane efangedi ena ya pholoso re ilo e rerela le dira tsa rona ba ya tshoa barutiwa ga ba utlwa Jesu a bua ka samaria gobane ba tseba relationship ya batho ba samaria le bajuda that is why mosadi wa samaria mohlang Jesu a kopang metsi a re o nkopa jwang o le monna wa ke le mosadi wa mosamaria efangedi ena before re lo e rerela metswalle a ke re lo e rerelang le dirapele efangedi ena e batla re e rerele le ba re tlhoile mme matshoteng e batla re e rerele le ba sa re lakaletseng botle e batla re e rerele le ba re rakile mme matshoteng e batla re e rerele le ba re nyatsang mme matshotetsi e lo e rera efangedi lefatsheng la samaria ya gutlwa hai ke bulela mo mamedi ka metsotso e seng hai mamedi wa le kwa kgotso
1: ke dumedisang tate masapo Empa le tla fuwa matla mohlangong o mohlangoya o halalelang o tlang ho lona mme le tla ba dipaki tsa Jerusalema le naheng yohle ya Judea le ho ya Samaria le naheng yohle ya Judea le ho ya Samaria ho fitlhela pheletsong ka Kreste morenang kgono lezi ka Zone 11 amen ke le hlomphe Kgotsong Ntate Masapo le bo mme ka studio le dumediswa ke mme Moruti Khathethe lefatsheng la Lakeside Extension 4 o sengwa letsatsi letsatsi ke lona la nyoloho ha morena Jesu a tlo nyolohela letsohong le letona la ntatae utlo bua le barutuwa ba hae o sengwa letsatsi ba le platthaba ha morena Jesu a nyoloha ya ba barutuwa ba hae ba lelabitse dihlogo ba mo tadimile ya ba ho tsoha moya moya o sefefo ya ba maleme maleme ya bona a rarana a na a tadimile ketso le ne e tsahala a nahana hore ba taile a nthe ba ne ba sa thawa ne ba tla fela e ne le moya o halale

0: nani unosebenzisa ngabona akere moya wa modimo ga o so o fitetse mme wa ka ba o tadimileng ba tlo nagana go taile anthe a wa thaba o sengwa letsatsi ka tsatsi la nyoloa gore ena jesu ga yo nyoloa le tsotlhe tsotlhe tse nkgathatsang tsa lefatshe lena o sengwa letsatsi gore ena jesu ga yo nyoloa a yo nyoloa le bomme le bomme ba batlang mosebetsi o na le batho ba batlang mosebetsi e leng bomme batho ba maleme a sa tlhalanang batho ba ipuelang fela ka thapelo jesu kreste ke morena amen
1: dintse di motshwanela gobane le a nna ba modimo wa dilemo di dile ngwana thaka mengwaga le mengwaga ya ba modimo wa bonkgono ba rona ya ba modimo wa bontatemolo ba rona ya ba modimo wa batswadi ba rona ya ba modimo wa ka le bana ba ka di ditlolo tsa ka ka kreste ya re fa maatla re ka etsa tsotlhe
2: ga re lebowe bomamedi bo maatla ga re lebowe ba tsamaileng le rona go tloa o seng gorang ya borobong go fitlhelela goreng ya lesomelemetsemmedi re a leboa mme matshotetsu tla re kwalela yona tla re nkela mogau mme wa rona re tlhonolofatse maemada re tlhonolofatse mme waka
3: kreste o be le bona botlhe re ye re lo ba dipaki jerusalema judea le samaria ka kreste morena amen
2: ai e re baebele le go isa pheleletsong ya lefatshe ai dinomoro tsa mogala
4: 072 71 71 33 167 076 789 36 36 23
2: Ke a leboha le kwa FM. Kile. Go na le ntho enngwe re tla le tshwarela yona man. Batho ba clap and tap. Go na le ntho enngwe re tla le tshwarela yona. E tla hostiwa ke le kwa FM soon. Ke a go jwetsa hona jwalo. Ke a o sebela fela. Go na le ntho enngwe ntate Banda a tla etsa lefatsheng lena la clap and tap. Le kwa FM. Na le ntho le tla etsa clap and tap industry ko tshwarela yona event ya teng nna le nina reshe mora dikutlwe re keye fitlhela go kopana gape bekeng e tlang o se nne re re dula lehaeng la a dulang gona tjena re re tsamaya e hase judia e hase samaria e hase lo isa pheletsong ya lefatshe mabitsong a mararo ga ntse ko o rapedisa le wena o ntšhapedise mo ko o hatileng cons a skis mo ko o fodisitseng teng fola ko o sio le mong ko o sia le seponono sa heso mona ga o bane ntombi ya sezulu ntombi ya kwazulu o a siphe wa ka mothuma o zo kufundela indaba ngelimi lesizulu ai se ke le mobe tanki ya mwe tanki ya bedi tanki ya gago ke ile o fitlhela go kopana bekeng ya ai

0: di ditso la ha o mtimo ba di tsonga marato la ntate la mora na mo yo hala ka kreste mo rena ani
1: a ke le bo hlabbe wa ka ke le bo wa ke rena tagi ke le bo wa me ai tsapelo e mata ba nna tsapelo e mata ba nna tsapelo e mata ke le bo mo wa ka ke le bo wa ka zone 11 ka mo ke le bo wa mamedi ha ke sha prep corner ba ka ba nna mashuwa bi dana le mitsu mine 24 minutes ka kwano ha ke tsebo na ha ke go risa lo kae ha ke tsebo na ke go risa lo kae ha ke tsebe ha ke tsebe ho ba ba ba ra tilo tso wa tsa tsila ka jeni mpa ba tso wa ka cheka register ga fela re na ke be le bitso la go tlhola ngona na bohle ba o tsinile le hlabile le sentse ke sa fela matshidiso sentse ke sa fela matshidiso ka mane ka zone 14 ba nna maobane le re beya le khabunyane banna na le sekaledi le rato sekaledi ya ke bina le yena male khwaere mane le re beya le re beya le khabunyane le hae maobane banna sentse ke sa matshidiso ngwana mme le kgaitsedi mono banna le be hantle banna le be hantle banna le be hantle le be hantle le botlhe ba o tsenena mo hlabileng teng tle sentse ke sa matshidiso tle ke re modimo o rata ka ofela ha nka be a seyo nka be re le mabitla la re hloka empa yena ha dumele ka maphelo a rona o na le purpose there is a purpose there is a purpose ya ompale ompale ke tsebe ko gona lo kae 0785859531 ke WhatsApp ya rona sa founu elong e eno 0785859531 athi nomoro ya mohala ke 061 400 9894 061 400 9894 kapa 073 150 5207 073 150 5207 073 150 5207 ompale ompale ompale

0: kabetse re thapelo so re mema bohle batho bohle ba Everton West ha holo holo wa 26 re ya kopa ho sane ha re kopaneng ground e ham tate Bishop Dube re tlabe re tshere thapelo re mema baruti bohle ho tswa ka dikereke ka ho fapana re tlo rapedisang dintho tse etsahalang ka hare ho ode ya rona. Ke a kopa batswadi ba ka motho e mong le mong ya tlang a tla itlaele le kerese ya hae re etsa candle light mmoho. Re kopa re tshware nako 5 o'clock ya qala fela ka 6 o'clock. Ke a leboha Ninas tsatsi le morato o mpa le morena le bohle ba o kgatlhisang.
1: Amen.
2: Thank you ntate Maduna ka mono he la utlwela mengwa ka mono he banthong o na le candle light ka mono ka mkhelele ka mono o sane 5 to 6 hour fela bana beso itlhaiseng ka mono ntate Maduna sa ntse kgweletso
3: ntate di kutle
2: ah khono lizi
3: go tso hape ke sa etsa phinda mza ha le bo ka thapelo e matla e ntseng ke mme mantho futhi ke manna mebo o ne ma diphoko mokadi ya mahlume ka tsong le bene hela ntate di kutle ne ma diphoko ke ngwana na ka tsong le bene ka muna ke re ntato hae le ntato ka ke ne le di saban ka tsong le bene ka muna ha ke le bua me a ka hle ntate modimo a dula ditse le mina ho ka Kriste mo kana
2: amen khunulizi amen.

0: Ya chelete hey. Wa tswa ho rutwa ka chelete ke ntwe mnate jwa.
1: Eh.
0: Chelete ya fodisa man. batho ha bana le chelete. Ha ba kuli ka bangana.
1: Ene ke le ka o lo gata reng ha ba tle gata.
0: Ha ya ba tle gata chelete.
1: Eh, ska gasa.
0: Hai khona.
1: Ba le.
0: Hai khona jwale. Ho na le menyetla e teng ka mona ka o Isicholo Investment. Ho qala ho 100,000 fitlela ho 300,000. Ba ke ntsa ho tsetela.
1: Mm.
0: Jwale, ka mane ka zone 7. Hona le supermarket e tshwantsetsuwe.
1: Oh.
0: Bakery e ka tsena le butchery. Dintho tsena ke dintho tse tlo hodisa rona ka kwano he makitcheneng. Jwale, ho batho ba reng re batla ho tsetela, re batla ho utlwisisa. Ha o tshwere tjhelete 100,000 fihlela 300,000 o ya ka mane ka ofising. O re man, ke ena tjhelete. Jwale, o tlo nka kgwedi tse tharo. Ha o kenya tjhelete eo 100,000 o kenya 200,000 kapo 300,000. Onga kgweditse tharo pele o thola interest ya ha.
1: All right.
0: Kgweding ya bo 4 ke hona e qalang eo. Fa ke re jwale ho lo etsuwa ho qalwa tshebetso e ntjha ke di supermarket, ke bakery, ke butcher. Jwale e ska ra ho ikentse kgweding e kgwedi ya e fela hore he'e mora dikutle mo ne utlwe sa ba o founela. Jwale onka 3 months. E ngata haholo tjhelete.
1: E nga.
0: Jwale e lo lokisa hore ka mane he ka zone 7 dintho e tlo o patala. Tjhelete ha o kenye e tlo o patala.
1: Okay.
0: Mara ha o kentse le 300,000 ha so e batla ka mora 50 o tlo nka o tlo count e tlo ba 15 months.
1: Okay.
0: O qetile jwalo o ya gutla le jwalo mara interest ya hao o tla bontse o e thola kgwedi le kgwedi. Re ke e tlhalose slow.
1: Yes.
0: Wa ikenya ke 300,000 ke kgwedi ya pele ya bobedi ya boraro ha o fumane letho ya bo 4
1: wa thola interest.
0: Ya jwalo o thola interest ya hao. Ho ya kwana o yetse 15 months ka ofela ha o tswa ora seketswa sekijile o thola 300,000 ya hao hape empa interest ya nse o sebeleditse ke tla bo sentse ntho tsa hao mohlomong o lukise ntho tso batla ho lukisa o iste bana sekolong amanga mabaka mangata ke jwale ha o batla ho tseba haholo ha o botsi mang ka pa masterating kopana le na starting mpotsa o ya officing ke na le tjhelete kana ke na le 200,000 ke utlwile tabeni ke batla ho tsetena and abe nngwe bohlokwa ha ere o dula kae ha ere wa bona motho mongwe mametse hayo ka kwano khutlo tharo ha ere ha o sa dule khutlo tharo ya lekwa o ka se tsetile hohle hohle ha ebe o na le motho o motsebang o dula Forgeville o dula Paris kae kapa kae ka ntle ho Val ana le hona wa mtsebisa.

0: hai mantho ena ka re ka ba ya around valfel a jole motho ya na hole a ana le monyetla wa hore aka tsetela ha re mokwalla re tla be re sa etse tuka enka motho e molemong investment ena bakeng sa hore e tla re December e fitlha mo re bone ka mane ka Sakis ho hotle supermarket ya run ya fitlile teng le hona jwale ya no ya matha butchery ke ena ka mona bakery ke ena ka mona jwale ke dintho tse ntle tse re batlang di etsa di entswe ke batho ba investileng batho ba ile ba investa ditšhelete tsa bona then kgwedi le kgwedi ba tlo qala ba gole ba efa nako ka mora nako e tla ba baebegetse bane e sentse e matha ena ke re ke 3 months ka mane ka Sakis sentse e matha supermarket e sentse e matha bakery le butchery jwale ha o na le yona a re etseng re kopane dintho tse dikhampani tse kgolo di ownwa ke bana ba mmala lebaka kore re ka se di bitse ka mabitso bane ba ile ba ikopanya ba iketsetsa dikhampani tsa bona that is why re di respecta because ba kopane and ha ba kopane ba etsa e be thata e be kgolo that is why company tse ding motho a o jetsa ga eo ke ya gale because ba ikopanetse ba irala ba ikopanetse le rona ke nako gore re kopanele dintho tsa rona then ka mora nako ditlogolo di tlabe di bona gore ei batho ba nana ba sebetse ba ntshetse pele legacy eo ga ka sheba company tse kgologologolo tsena tse ding tse behelang batho tšhelete ha se tsa batho ba batsho ke tsa magong mara ba ile ba dikopanela pele so ke nako ya gore le rona moruo wa rona re o kopanele re etse tšhelete and ba re shebile kere ore bana batho ba kemang tsa ba ruta nthwe gobane tšhelete ke ya rona rona ne tshwanetse fela re ye re lo sebetsa ba re patale re se ka ba le tšhelete empa ona je monyetla o teng gore batho ga ba ikopanye ba iketsetse bophelo le tšhelete jale ga o na le gona o ka tla ka mane ka ofising gagolo go tsena tsa ditšhelete tse godimo batho ba kgona gore ba iqalele mesebetsi batho ba kgona gore ba etse mabaka a bona ba bangwe ga ba tlo qala kgwebo empa go na le ntho tsa di batlang ba tla o lokisa ntlo mongwe ba tla o isa ngwana sekolong a se ka o fela batho ga ba investile ba batla gore ba ye di-businesseng go na le motho a sa e rateng business a itsetsa fela gore ke batla go lokisa ntlo e nang ka bona ke iqetile ke batla go extenda ke batla tsa garage tse pedi mabaka a mangata jale ga o na le gona o tshwere tšhelete eo kapo o tswa mosebetsing o soka o nagana gantle o batlaeng tsetela ka mona bo o thola he tla re ga ntse o thola interest o tla bo o nagana gantle gore yane ke ikentseng e leng 300,000 ke batla go etsa eng ka yone ga o tota thola tšhelete o tswa mosebetsing o e kentse ka moo ena ntse o e thola kgwedi le kgwedi e o fa gore o nagana gore gantlentle ke batla o etsang ga se o qetile he o nagana se o qetile e felelela mane wa re joetsa gore no mphenyo se o tseba ke go batlang mara o tlabo o thotse tšhelete moo tlabo o thotse kgwedi le kgwedi o tlabo se o e thotse tšhelete ya gago jale a re batle o etsa ntho gane go na le nnaneo lang le batho ba le ratang ba tsheka batho bo I blew it ya batho ba motho o ne a na le 5 million no rona re re investe o nagane go batlang a kere wena o a tseba o batlang mara ga o ithola gona je so ntse o eja e ke mathata
1: ya because lona isna income hape
0: ei
1: ibile tšhelete ga e dule ngwana
0: a
1: we o tla bona ke antse le ngata
0: e ntse o nka ganyan
1: ga o phapa
0: ga e sa leo mara ga o sheba dintho tse o di entseng ga o bone o entseng yona ga e dule o tlo bona ka re mane e ngatanyana o ntse o nka mane o nka mane jale ga o ithotse e ka ba ya o kae ka nakong ke mafa o setse lefa pele o ka etsa ga ke go ntse o nagana o batla o etsang investor
1: simple
0: then ga o qeta mono wa re joetsa gore has ka mora kgoditse 12 wa re joetsa gore hai no ke ya leboa manne ke re le mphe yane yaka e tla e thola morago a kere se o naganne jwa lo letsang yaanong mo ikentse o tsamaya ka yona o lo etsa mabaka gago ke yone ya botlhokwa eno e re kgothaletsang batho gore ga re sebedise monyetla ona gore ga re kopane motho e mongwe wa botsa gore e etsiwa jwang tšhelete le etsa ga le kopane ke itse dicompany tse ngata tsena tsa ba mmala ba entse tšhelete e ngata because ba le ba ikopanye ba etsa company tsa bona tsa gole ka jeno company tsa bone ke company tse re reng re a di tshepa ka lebaka la gore ba dikopanetse ba aga foundation e gantle bana ba baso ra qeteletse re di tshepa ke monyetla gore gona je re kopane re le batho ba batsho re age moruo wa rona re tshepane ka mora nako le rona tlabe re tseba gore a re sa tlhoka ga ka le gore re ka tshepa dintho tsa toropong re tshepa tsa rona tse di iketseditseng once re ka tlwaela gore rona ga re kopane re iketsetse re tlo ba gantle batho ba ka reng china ba tshepa di-product tsa bone ba iketsetsa.

China ba iketsetsa dintho tse ba manufacturer dintho tsa bona ene ba di tshepa jwale le rona ha re kopane re iketsetsa moruo wa rona re tlo qeteletse re na le trust ho rona jwale ka batho ba batsho re ntho tsa rona ra di tshepa ke mona ka mane ka Saki supermarket ile a bulwa hantle ke ya bomang ke ya rona ha se ya motho re sa motsebeng hore ba re nao ke investor ke ya kae kae Cape Town tshwanetse re trust ntho tsa rona re di tsietse ho fihlela ha o re wa sheba mane hore hei watsebane re sa tsebe re na le bokgoni bo bokang re na le

0: tse bimo tshelete e bo mmele ka ba dimilione a ka le batla dimilione ba godisana tshelete tse bima ha bo mme e mona o tla fumana ha isa le nthwana hore bo mme ba godisana ka December ba tla kenelo bankelo tshelete ha sa ba tla lefetswa le ka tla le lona bo mme ba bana ba ditokofele ba godisanang linke le behe linke qeto fela hore le bakana le batla o beha ka mona le batla tshelete and ba teng bomme ba teng ba bangata jwale le lona le ka tla la tlo botsa hore le ka fumana le presentation le tall hore dintho di sebetsa jwang ho tsamaya jwang le a bua fela le bakae number ya lona ke 15 kapo 20 le tlo thola presentation mona hore le tlo kenya bokana e tlo tla e le tjena e tlo ntshwa ha tjena e kenywa kae ga ona tšhelete ya gore ho tla ya batho ba bararo a dula fatshe mona le hlalosetse gore ga le lebaka ga e tswa le batla e ye go kae jwang gobane jale ga e sale dilemo tsena tse tharo di qadile ka isicolo ntho ena ya batho ba December e hafuile wapola December batho ba nkelwa ditšhelete ba kenelwa mona tšhelete ga e tla go wena e ya bankeng
1: yes
0: e ya bankeng ga ona nthwane ya gore go le kopana re be ba ngata go lo sherwe aa mona o sherwe tšhelete ya gago ga o e tsetetse mona ka o isicolo ga ona mashera e ya straight bankeng ya gago goreng dikebekwa di seke tsa bona jwale gore o thotse tšhelete ko wena a tla ba jwetse ra nna ka mane ka isicolo ke thotse 600,000 ko wena mara e tla bekene go wena straight jwale e lokisitse ntho tse ngata tsa gore tšhelete ya gago e tle go wena jwale ga o batla o tseba o utlwisisa gore go e tsala jwang ke buile ka tšhelete tsene tse bima jwale bonyane o qala ka 1500 bakeng sa gore o ka investa ka mona ka go isicolo investment stock fell 1500 for 6 months ka 20% e tlo fa 1800 for 12 months e tlo fa 2100 ka mantswe mang e qalang ke 1500 le yane ya isinkwa sethu ke a tseba eno ba e rata batho ya 350 drive yane ya 350 rand e ba e rata e ntse e butswe le yona tlhokomele ga ka e kwala ntatentse le house ke yona he e bang le gore batho ba ya ka bongata mone ba rena e reke ke reke le nna mone ka 350 rand e ntse e le teng empa ga e tlo dula e ntse e buleile nako tsone kao fela a ka na e kwala ra se re ya go e nngwe jwale o ntse introducer dintho ka mora kgwedi o qala ena molemong wa goreng batho moruo wa bona ba o control 350 rand ke ena e kgonne gore emise tlatse dishopo batho ba investe moo jwale ntse e butswe re tla utlwa ga ka re se ke ikwetse o tla re jwetsa gore yane ya 350 rand ke ikwetse se re ya go ena jwale ne ke itse ke batla ka ntlhalosetse go na le ena ya garage le ya petrol e ya tla le yona batla ka e tlhalose gantle gore ena ya garage ya petrol go tlo e tsala jwang ya tla le yone ya tla le yone selemo a se fela tshwanetse batho ba tseba gore go etsaetseng batho ba sebeleditse kae nako ya go bapala ga iyo man tshwanetse o sebetse selemo a se fela o sheba morago gore o entseng jwale le ena ya garage ke tla kekere a e tlhalose gantle e nka nako e kae e batla bo mang ya ke tseba ba di-taxi ba tla e rata e ya ba tshela molemi ba di-taxi ba tla e rata jwale e teng yona ya garage ena ya petrol jwale ke batla a ka e tlhalosa gantle mtlho mo beke tlang ga re ka mofumana ke motho a busy agolo ga re ka mofumana ke tlo e tlhalosa gore ena ya garage ya petrol e tlo nka bo mang e tlo nka nako e kae bakeng sa gore le yona e be gantle jwale ga o na le dipotso o letsetsa dinomorong tsena tsa
1: 016 023 06 34
0: ka mane ka WhatsApp-ong ke
1: 069 945 6870
0: ya ka nako tsotlhe ngwane tshwa ke qete kere motho a jese motho a jese kore ka mantse mang ga o reka mo o tsebo re mona mo ke rekang ke thola eng ka mantse mang o ja se o jesang ke lebile mora dikutla
1: go na le voice note e keneng re utlwe fela motlhomo mamedi o lebisitse wena ke utlwe fela o reng ka kwana.

0: Namaseka encha bar fela modimo wa bikanyo re ikanya mo ho wena ai o khogile boraeshu bo dina gentsa lenyora yai se fela se mata se fela se monate wa kena molaetsa banna e wa kena molaetsa bare ke le bua ka se fela se mata modimo wa bikanyo au sona ka small farm a wa le bua ka se fela sa modimo wa bikanyo ah wa kena molaetsa bare fela ie yo hlani nas ntate dikutle phala eo entsamaisa gatiane thuteng tse tshileng itsitsinya motho ya ka gare wa qetelela ka modimo wa boikanyo yane ke vangiwe Vanderbijl Park kankoko ausi vangiwe difela tle sefela ke pheko ka mehla ke a bua ke re re na le batho ba phediswang ke lentswe ke moya re na ba phediswang ke pina ke sefela ya thomo fela o ka mminela fela wa mminela fela yo jesu kristo ala voicetading ga e bina ga motho a bina kore e tsamayalewena ya e valewena utlwe ka ona ditho e mathang ei tamasekentšha ba fela modimo wa boikanyo tshe pele mole ko file phala banna ee gosana ee ke phala e ka kwano ya re kutlwe fa ka kwano mmamedi o reng ka kwano ke a bona melaetsa e ntse ke ena ka kwano di-voice note ke tsena di kene ka kwano re kutlwe fela ka kwano ba reng ka kwano
1: mpale morena jesu le ba o kgatlhisang tate dikutle ko o dumedisitse
0: eya ngwaneso
1: le ko o tlhomphile thapama ya dithapama tsa sekela ke la bona bone modimo a yo kena ka re o metse le metsana mo ba boeleng ka diphatlha teng modimo a yo tshitheola wona matshediso ba kulang ba yo fola ka lebitso la jesu wa nazareta fa senang dijo le diaparo modimo ga etse tsela le ba tlhoka mesebetsi modimo ntsa le motle gobane ke modimo wa ditshepiso tsa gae ke ale amen modimo o sireletsa bana ba dikolo re gauhele nna modimo lefatshe le gao jehofa modimo la dipolaeng tsatsi le tšhabang le dikelang modimo tsa mo phama gona go kokobala ka mehla le mehla go batla sefatlho sa gago
0: ka kreste morena ngwaneso wa tseba ona le ntho e qeta e bua re lefatsheng la dintwa everyday kore se re phela ka modimo nthuse go na le pine nngwe e ne binwa ke barosi ba morena e re nangulokofa se se bulalana jeng e senthutwane kore re bolagana jeka dikokonyana kore ga re tsebo tsala eng bafe tse re leboa fela ga ntse re tsoa re phela mana ntse re phela ntse re kgona gore nne re tsotlhe ga leboa ka metlha ga ke robala ke a rapela ga ke tsoa ke a rapela ke a leboa gore ke kgona go robala ke a leboa ke kgonne go tsoa ka metlha so se re phela bophelo bono he bana beso ke bona bo re phelang
2: tete dikutle
0: ose
2: kerekeng yaka holiday ya zone 50 mane ya ntata Ramokgwase mamela balefitse ba tshwere phala ameni bo kamkelele aleluya
0: o motho le phala o tshedi wena o motho le phala
3: Ninas, Ninares, mora le kutle yo modimo boikanyo yo e nkoposa thuteng tse tshileng kopola northwest st peter yo disaneng bue le sylvia ka extension 15 ameni bo
0: thank you sylvia ka moono ka extension 15 banna ke le gopotsa dikerekeng le dikerekeng nna last weekne a ka kgona o ya batswa tsa ke itlamme gore ke tloa kerekeng selemong se so is just fela last week ne le maras day akere so be se ke tswelela majweng kwana ke le o bona mme mo a robetseng teng ke le kolomaka lebitla la gae banna ka Vanderbijl ka mona ka ba ka gopola Vanderbijl ka mona tlhanne re go lo check-ang batho ba borona ka mono majwe a wele ka mono o faile mane o faile ga botlhoko mane majwe a mang a wele a mang a emejwang jwang ya so ne ke le ka mono on Sunday ke lo checka mme ka mono ke lo kolomaka lebitla la gae a ne le sebete lona ga ka ntse le ntse le le gantlenyana he empa ke ne ke ile ke re go le tlinanyana ya ke re mono bathong ba borona ka mabitleng not Vanderbijl fela bo ba tobile vatone yona e tshosala go qetela ke re tlang ke re lo checka mabitla fela gore na a ntse a le gantle na a bolokeile a gantle man a mang a wele kore wa tshoa le wena o ntse o feta o sheba yo a wele a nne reng ka mono go lo checkang bana ba borona tlhe ya nne reng ka mono
2: bomba le morana Jesu ntate Nares dikutle yo se fela seo modimo wa boikanyo ke se fela sa gaetso ke se fela

Ke na le modisa majale fa morena. Ai hula ai hula me ona banna. Yang hopotsa me antswala banna. Ba rata ka tula ka ofela. Na rata pinena yo. Ula mo fa le task. Ore ka le fula ke ba pale modimo. Ya, ukhethiwe ka mono as best influencer ka mono. Athi nna ke kgethiwe as best presenter ka mono. He, Mino Clap and Tap Excellence Awards. Le tlabe di ka di 25 and 26 tsa July ka mare ka Soweto Theatre. Tlabe di 2 days ba nna ke le ka mono ka Soweto Theatre ka mono. Kgodinye ya July. Ya, tlabe re le ka mono ka Soweto Theatre. Ya ke July, ya ke July, ke July, ke July, ya 26 July, 25 Saturday, 26 July, ya tlabegele ka mono ka Soweto Theatre. Ke di-award tseno he, ke tla o batlela monana gona konje re vouta jwang banna ka kwano. Di butswe, sentse o voutuwa fela ka mono. Ya, sentse o voutuwa fela ka mono. Mamedi waka ka kwano he, re kgethuele mogadi masapo ka mono. Ai, ya wa kena molaetsa ba re yo abuti Dinas. Le nna e nghopotsa mme wa ka ke sefela sa hae ore hopotsa bafuba ha mme ya bona e le phomola ka kgotso. Ai no, ke difela tsa batho ba se ba se ithoballetse banna. Ya ke difela tsa batho ba se ba ithoballetse banna. Ai seona se rata mme wa ka sefela sena na banna. Yo bila ba mfale ye bila ba mfale sebetsi ore ka lefula hae ke sebapale. Ee, ke ile ka sebapala ka nnete ka kenya speaker ka connectela banna. Ee, waka wadlalwa fela sefela sena. Ya, ona se rata pelo ya ka ofela bana, ona se rata ka pelo ya ka ofela he. Ke na le modisa majalefa a morena ke yona eno he. Mabedi ga ke sa motswa rona le bokae banna, leshome le metso e mmedi ka kwano. Ge ke tse tjena nna le thuo ke batlang go etsa ya, nna le thuo ke batlang go etsa ka speedi fela ke tla gotela wena ona tjena. Mabedi ge ke tse fela tjena ke tla gotela wena ge ke tse tjena.

0: ho be nyana maponsa ka nje fa maika wa utlwela ka nnete ho be e o tla ba tsama medi ba ka le ditopo di a tholwa mono ntate di thola di thotswe orange farm o peto e re hure wena mmamere tsetsa mamratwa ka mono no ka orange farm o ka mono no he a ke tse di ntsa di baka e tse danger har farle ke tse kotsi ntate ka nako ha ona hostel orange farm re tsama di baka tse na ndi dikotsi di ku di baka tse na ndi hostel ka tsena le hostel ke tsona tse re tsebang di dikotsi bathong ande hostel ka mona ka sebokeng ka mona wa tseba kana ga nje fama a kopolo na le hostel bathong ei mamedi wa ka ho benyana o benya jwale he le tetele tsebe he ditloko tsebele ha le ba metse mo le leng teng gae e hlome le hlasele le ntate ba tsona le mazulu ba ke ya hlome hlasele a ntate e hlometse ya hlasela o tloa tsatsi le maobane ba lantshiwa operation karabo mme operation karabo e qadile ntate masole ke ntletsentletse wena mamedi wa ka molaka orange farm ga le a le bona le letlametse ditloko tsebe ee ga le a le bona le letlametse a e kojwe tsa taba sebeletse ya mamagatho a le kwa fm 91.0 megahertz the heartbeat of the farmer tsoditseleaitisotetse ka kgono tycoon lady a radio everedy power plus power rate forever mo president wa matoo busy ka kwano tshebeletso ya mamoratwa wena mmamele tshebeletso ya le kwa fm gata le nna ke ya le wena sea le moyeng ka kwano ga re sentse re etsa tjena skim saka ga re etse tjena majereto sekwa re le o tsona tsena tsa di-local news wena mameletsetsa mamorato wa ka kwano ke a rata sena mamedi o seetsang wa bona jale o utlwisisa gantle gore re tsamaisa lenane o tlwa ai ke a e rata ntho e etsang mamedi ke a e rata ebile ka nnete ke e thabetse ke a leboa mamedi wa tshebeletso ya mamorato ga ke tsebe ke bua le mang ka kwano mona ke tsebe ke bua le mang mamedi wa tshebeletso ya le kwa fm motho JT hle bathong ga ke le boneng kwano pitbull gaotse motho letsogo ka jeno ajeno still park hlena yo mataka utlwa pitbull yentse ko ka ba ga thola lentswe la ka kana ko lentswe la ka tswa ka ba ga thola lentswe mataka lwandi
1: yo a ke mathata
0: still park
1: yo
0: pitbull ga o tsama thole tsogo
1: ha ile jalo jano ntlamile motho o mnga pitbull o e o tlamile a tshwarwe hobane usually they get arrested
0: banga ba di pitbull
1: yes if ever pitbull o setso e je motho then they do get arrested
0: ke tete se tabe yeno no entse e ho thwe ka nete tete ise approve
1: yes
0: is it
1: yes
0: ke tete tso tso thwa tama motho ana le pitbull a reke ba re a yetseng a bena le document a e signa wa wa ikana yena hore o tla e hlokomela pitbull yena ka hohle hohle
1: ya ho ba ni pitbull tsona vele dia luma ene dia bulaya
0: e bela di jali di ja tseding di jana di le ding ha di qeta mo
1: yo
0: ke ema video ka kwano ke gometse ba re proof ke ena JT ke tshabalo e bapala
1: yo ha ke batle le chef
0: ke tshabalo e bapala mamedi ke a leboa a re le go a le setse ka masapo fela
1: yo
0: a re bona ka monaka still park
1: yo
0: ana still park se mona ne
1: ya sona mona a se hone
0: se panda se mona mona pla dinami
1: nka re ha ya ka matlapeng if I'm not mistaken
0: wena o re na sao bia hola mamedi wa ka ke mathata tabena di pitbull ene le kamane ka rona ka manene ka dabane ya phaka ka manene ba rata o tsama ka tsona di pitbull tseo o thola ba di tositse ba dikere batho ba modimo re ne re dula le batho ba di pitbull jale hana jale tjena na ka nete ha ke bone ko ke ya ka jema ka ga strata ka jema ke tla mosebetsi ha ke tsoka ke majita matso o molomo o tshwere ya hae bana ba ba tsoka di normal dog ba ithuba tsoka di normal dog ai o i want net tsoka baby dog ya ba ke king chihuahua Ema na tsore tshiwa wa emong a tsore normal dog ka ba ithuba tsore di pitbull.
1: Yo, nka he bale ya ke tsaba yo.
0: Wa bona ha ba re ke ba tle ke tsuke ntshametsi ke ntse ke eme mo ke lente. Ka hlola ya o muva ka hlola ya kae. Ka ba hoeletsa bana ba santse ka ba phana baka. A re tsaba ka ga DJ kwena ka ga. Ka ta ye tsanta le hoela ne se nna. Ba re DJ kwae. Ka hoja ne se nna.
1: Hoja ne se wena ka nnete
0: mo tsalang. Ha ya ba thata go lokala tla o ka tla ya mana ba tabo DJ fela ba tla o speak the only female DJ ka ra so ke nna qha. Ya so ba tla o supisa hantle mo ke ante. Yale wa u buza ke mathata a o re ha ne se nna ene le motho e mona ba tlo tla di mahai. E o tla ba tla ba bile ba tshea. Ba tshea ba di tshea ka mana mana ba tshea.
1: Ka batla go tshabua ke batho.
0: Ba batla
1: ke tshoe.
0: E tsa ba tsa ka ba hoeletsa ba le mana ka re majita. E tsa ba ka ga. Ai, tla ha le tletse strata ka dintla le tshoreng. Ha le tletse strata, o tlo tsela ba ba mara le phobia. Ba ka nna ha e mine tla ya tama la fela santsa a gea.
1: Yo.
0: A o tla ba ba na le phobia dintla. O tla jwa le ka still park. A re le tshe ke pela parking e tswile e. Ke pela parking e tswile e. Oh. Ee. Ya. All right. A ke pla parking. Itswile. Ntate o. O itswile ntate o bua ka phone. Ee, a ke pla parking. O tsho a mtha kona le parking. Itswile monga yona bua ka phone. A re itswile ntate o bua ka phone. A e hlaba but already damage has been done. Jwale o hlaba ntho e leng ya gago
1: tlamehile o tletsa jwang gobane ke o loma motho
0: jale ha e le pela parking go tshwang itse ga e rutlwa fela e tswa jalo fela ya ba tshwa e tswa itatlhela ka parking ya thola chance ya go thola batho ka gage ga e ngwa thela
1: yo
0: anonymouswe ke a leboa ga itebola o menagane ka tshedisetsena mamedi wa ka di-pitbull di very dangerous Pitbull di dangerous hona. O utlwa jwale ngwana batho o sa jwe ke di pitbull matso o setse ka dikutu. O utlwa ha e utlwa ya mala le yena o thiba ka letsogo. Ya tsho e tshwara matsogo. Ka utlwa ke sa video ke tsena do gometse mata ka kwa o di gometse mamedi ka kwa ke tsaba di bapala mamedi. Mamedi ke tsaba bapala video tsena mo.
1: Ha ke no di sheba.
0: Ke tsaba o di bapala mamedi ya evidence ke ena evidence ke ena hai mamedi ke tla bapala off ke tletle ke bona go e tsalang ke tlo e manolla ka molomo ke a tshaba go utlwa e tshaba o utlwisa ha motho a sa holofaditswe ke ntse e seng ya hae ana ntsa itekanetse jale awareness ke yona ena gore ha re hlokomeleng dintla tsa rona go te pitbull e jeswa ka nako right.
1: Yes, Zeding. I think they get the that trainer. I'm not sure.
0: Yeah, yeah. Eh, utuma ke lana ngana na letsona. Ba u di tsama una una una le ba re ke eng. E tsho. Burabura.
1: Oh.
0: Ah, se pitbull. Ke burabura. Pitbull e straten salatela mo teng e tswetse bana ba bangata. Bene bile na bile go fa yona ba re ke netse neng mane lapeng. Ba nkile di khopa. Tsa giza. Aga e rempe ke lefe baby nyana le tla e hudisetsa yena. Ha eno le hlopha ba babedi bo baby nyana bana. Itswetse a go re ka lefa wena matso.

Zebe, sana se kama lana sa kola eja mame duwa ka kesa 2021. Sile sa isamo pero pero ntate kama na kama na wato Zebe, he mwana manyalo mwana wa sirisa so nantata. Okay na okay na fella ladies and ma, ujumia honoka sana se kama lana hewa na mame duwa sa ule tse mamrato.

0: ka seprofito o sebetsa ka taula ka metsi sepidi ebile o hlahloba le ka hlogo manyeng ha selemo ke tshwebile o sebetsa le ka balwetsi
1: o fumanega
0: ka bonolo nolo nolo fumana doktor etela ka mane ka mamello o tshepong

0: a itshepela nyena ba thola matla matsha
1: a go siang
0: ba fofa jolo ka ntsu ba ya matha ba gathala
1: ai
0: le ka ga bo hlokore ya motshepa
1: ai
0: le ka ra mathata kana ko tseding ona le nako ka ipotsang dipotso go na modimo ho kae
1: Jesus
0: modimo ke imetso ho kae
1: o ho kae
0: modimo di nthotsa ka di ana ntsamela hantle ho kae
1: e ka ba ho kae modimo
0: modimo ke shabela le bitla o finyana ho kae
1: o kae Jesu
0: ka ga le la pala ka di ntho di ntsamela hantle o kae
1: oh
0: na le nako go ka ipotsang dipotso
1: Jesus
0: empa lentswe la modimo a le tshwanele la motho ke yes and amen ha tshwanele ngwana motho ga ka bua leshano ditshepiso tsae o dutse o dima tsona o di phethagatsa bohloko a bohlakole botle ba hae
1: ai Jesus
0: mahlomola ha hlakole position ya hae
1: oh yes
0: entse le modimo ya jwalo ya sacling troning ya hae
1: Jesus
0: ke a tseba mama ke bua le wena dintho a di tsamaele hantle
1: oh
0: mare ke kopa o jwetsa ka jeno re dintho di tlo tsamaela hantle
1: a nko siya
0: ka ba lahla tshepo ka bophelo ba hao o ka mpa lahlelwa ke tshepo ka batho ba bang
1: Jesus
0: empa ka wena le lelapa lao le bana ba o se ka ba lahla tshepo la o bona ka tshepo e saleo se ka ba e tlwele ke a bona bohloko ba o bona o hlakowa pelong ya gago mare se ka ba bolatlha
1: messenger modimo wa rona o re tshepalla le a gona ge sa mo tshepagalle modimo o tshepagala le ga maemo a sa tshepise ba tlwelele ba o nyefole ba tlwelele ba o shebele fatshe ba tlwelele ba o tshehe Mika chapter 7 verse 7 e be re o seke wa tsheya ka bohloko ba ka wena o leng sera go nna gobane le ga nka wa ga supa ke tla boela ke eme gape tafita ba re le ga nka tsamaya ka re gotlo ya moriti wa lefu a re nna ga ke tshoge bobi le ga bolebogo gobane morena o na le nna ga ke tsebe na momamedi bosumbona o ka gara maemo a feng ga re tsebe momamedi bosumbona o feta ka gara gotlo e feng empa re le ga o ka tsamaya ka ra gotlo ya moriti wa dikoloto se ka tshoga gobane morena o na le wena le ga o ka tsamaya ka ra gotlo ya moriti wa o lahlelwa ke ba o ba ratang se tshoge mme wa ka ntate wa ka botu wa ka o sua ka se tshoge gobane morena o na le wena ka gopola sesenyi se seng messenger sefapano se re morena bosumbona o kena pagadi a isengong gopole ga ke sede o fete ka ra engwane sempa morena o tlo gopola ke kopa o seka tlhola o lahla tshepo morena o na le wena o tlo gopola
0: o tlo gopola
1: o tlo gopola
0: ka ga ntho tse tso fetang ka ra tsona o tlo gopola
1: my god
0: mme matemane ke kopa ge sekebe ka senya nako ntate minister
1: ai
0: na le tshebeletso e maatla e re ke tlo bua tshebeletso ena batho ba gopola gore tshebeletso ya kena ka mane ka sasolo tshebeletso ya kena ka bophelong sasolo ya kena ka mane ka ntlogolo itin site jeso fontein re na le tshebeletso e golo ka saturday sena saturday re na le 1-on-1
1: moqebelo ga bona
0: moqebelo e re yang ho
1: hai nkosi ya
2: e re bible ana mana qeta o fitla o mo prophet o re ho yena tsa mo itlhatswa mana o re mina mane ha araba o re ha ona sebaka se setla ka segethang ke lo itlhatswa
0: hai
2: o re mohlanka wa hae mamela monna wa modimo
0: hai
2: mamela mo prophet a re witse tsa moetsa ka lentswe la hae e re baebele ha a fitlha ekile a kena ga nngwe a kena gabedi a kena gararo a kena ga supa e re ga tswa e re baebele ga e ntshosage le tlalo la gae la gutla le fetoa le tshwana le la ngwana jwale sontaga sena ga re batle motho a nang le di-question re batla motho a nang le tumelo ya o lo bona monna modimo a ka reng ha ka mphata yelo ke no etsa ka yona
0: kutlo e fetisa sehlabelo motho a nang le kutlo wa tswella motho a nang le kutlo o tlo thola ntho ya hae Saturday sena a ke batlo kena mare Saturday sena se re yang ho sona se re se lebileng ho batlala motho ya nang le kutlo ya tla re ke etse ke tlo etsa monna ro mo profeta mo profeta nna le bana beso re utlwana o re mme ha fana ka bopaki ha qeta o arwana le mo profeta ha qeta o beya dibeke a qeta o bula le mati ngwana bo ka kena ke enya o e batlang Saturday sena ke enya o batlang o bona modimo a sebetsa tlooko mmona e sa lo kopa o tlo re bokenya Isaiah 41 verse 10 setshabi ke na le wena
3: setshabi ke na le wena
0: setshabi ke na le wena Saturday sena
3: Saturday sena
0: Saturday sena
3: it inside
2: nkosi yam
3: modimo o tlo etsa mosebetsi o mohumo
2: Saturday sena
3: modimo o tlo lokolla batho ke 111
2: ayayayayayay
3: mahlo mahlo le mo profeta ke ena bibele ke rata buka bobedi ya diketsahalo Chronicles chapter 20 verse 20 ere batswa e sale ka madungwa dungwana ba ya le hwata teng la tekoa abantse ba tsama ya Josephate a ema a rulo na ba iba juta ke bua le ba ahi
2: bava ba bophilo
3: ke bua le ba ahi
2: ba
3: Free State ke bela le ba ahi ba mametseng radio ba Soweto
2: ba le ka ga Lesotho
3: a ke lona ba iba juta le lona ba iba Jerusalem ka mantswa mang ko kopanya le di zone jwang
2: ai

0: tsamaye ma mamele ke modimo wa bua
1: ai
0: aba re tsapang o tsapang modimo wa lo ne le kekela sisinye
2: a manye
0: ke ape
1: tsapa
0: tsapa modimo wa lo ho modimo letsa la tia le sisinye a ke bebe
2: la matlafala
0: le a matlafala rena le batho ntate minister ba kena kereke ba tshepa modimo
1: mara ba sa
0: le hauka wa papa tla ba diela ha ba wele
1: ai
0: ho bane ba tshepile modimo ma hona le ntwe shota ti laba tshepile modimo ba tile jwalo bo thaka go re rena le bomme ba nyolo sandi thaba ba motshepa ba sa batle letho mara ba sa sa ka ga dikoloto rena le batho ba rapelang ba kena kereke ba bua ka di-tongues mare ba ka ga matshonisa rena le batho ba tshepile modimo re re congratulations o tshepang tate modimo that's why la o ka ya o mme wa thapelo wa pere seaparo wa batla o mo tlosa kereketngwe ke ke o mo etsa letho
2: jesus
0: bana ba lle ka ga ntlo ba re re bolaoswa tlala o ntsokela kereke
2: ai nkosi yam
0: gobane o otlile o mo tshepile bothata kore o tshonne
2: o
0: taba ke e re tshepang modimo mme le kekela sisinye e be tloa e re tshepang baprofeta ba hae ena modimo ye a re tshepang baprofeta ba hae le tla atlela
2: ya
0: katlao ya ngwana motho e tshwerwe ke moprofeta modimo a itatola go nna le atia ma go na le ke mo rometseng ha le ka dumela go yena
2: letlatle
0: ai
2: messenger
0: ha ke no tla o mpona ka matlho tsa mo botsa monna bitswa moshe o la batla o bona modimo modimo a ga ona ka mponang a phela modimo a mo fa mokokotlo fela ga o tlhaganya moshe a geya a ba re ke ka go ke rometseng wena moshe gobane nna nka itlisa ona motho a tla phela ke ka go mpobola leng teng ka gavala gore ga bana ba batho ba ka dumela go yena ba tla tlea re bone batho ba tlea re bone ditšhelete ditswe mametse bopaki bo bonga ntse ke nyolowa so be monge a re tšhelete
2: ditswiia
0: re tšhelete ditswii
2: jesus
0: gobaneng o tshepile a dumela moprofeta phetolelo ya ka ye nngwe e re ikele dumela go baprofeta ba gae modimo o tla atlela
2: dinthong tsotlhe
0: batho ba banga re dumela baprofeta ba re dumela go motho
2: ba re rapela moro
0: ga ba tsebo re moprofeta ke ena tsebe ya
2: modimo
0: hai ba o ka bona a o bona moprofeta o change imagination ya hao o change mahlo a nama wa tsenya semoya o tlo bona nkolonkolo ka mahlo o tlo mo bona ha o yetsetsa mohlolo ke la ka utlwa mme mong ka letsatsi le lenye se le ganage ke abelaela o na etsa bopaki ge le mane soltsotetsi a re ke abe ebile ke mphatlalatsana a re ke abelaela
2: jesus
0: a re maybe jesu o ipatile ka mogampobole a ga ona ntho tse tsena tse ka e tsalang mane a re maybe jesu o teng ka mona o tlisitse fela tlho ya mpobole magantle ke jesu a ntse etsa tjeng tšheleke dilokolo a ka ga kereke ke wa nonwane ka saturday sen e re bebe le tshepa baprofeta o dumela o bone ga e ba o dumela o tshepa modimo ga e tsamaya e le nngwe o tlamaya o dumela o baprofeta ba gage ga o tshepa modimo o dumela o moprofeta wa o bitsa ntatempo bole ka saturday a re tlo it inside o tlo bona maatla ka saturday e tlabe le one-on-one bosonobose ba songa ntse re bua ka one-on-one ena ke kopa o ntumelele mme mataemane o dutse pelong yaka gore ke phete bopaki bona bo ne bonkgatlha
2: ai messenger
0: na le bopaki bo ne bonkgatlha bo le ba etsagala ke la ka bua ka bona sebokeng mona a ba bua ka ona radio mona mare ke kopa go na le motho a tlhokang go utlwa ntho en
2: yes
0: taba ke ena mo e dutseng teng mamela bopaki bo
3: eme
0: taba ena e ka taba ena e ka ke
3: mme ke mmema modimo wa sebaka sena o etse teng modimo wa sebaka sena o nyetseditse metlholo

0: ke ne ke tsile 1-on-1 ka la maobane, ke tlilisitse mathata a mang, empa modimo wa mpobolo o nyetseditse mo.
1: Mme Matemane,
2: ntate messenger,
1: a re e qale mona o re o na tlile 1-on-1,
2: o na tlile 1-on-1 ya ntate moprofit ka mantswe o itse baebele e reng hana,
1: dumela ho ba profeta e qala ka hore tshepa modimo
2: ka mantswe mang, le ha eba o sa tshepe moprofeta empa dumela ho yena,
1: dumela ho yena.
2: Alright,
1: a re o na tlile 1-on-1
2: ya moprofeta,
1: ya moprofeta ha re utlwe taba e
2: ankosia.
0: Obane ne ke na le bothata ke sa utlwane le bana ba ntate ba msadi wa pele, ba ne ba nkosa ka gore ke bolaile ntate wa bona. Ya ba o tloga ka 2017 bana ha ba sa tla ho nna, ho sena ntho e nkopanyang le bona. Ho rapellwa fela ke ntate mpobolo itse ke fitla hae fela ke qeta ho beya beke, ya ba moradi wa ka hore mama sheba ke bo mang ba fitlang.
1: E-e, ho rapellwa fela ke ntate mpobolo o tsho jwalo
2: o putla pele o re bothata pele ne leng
1: bothata o na sa buisane le bana ba molekano wa hae
2: ai nkosia
3: from
1: 2017 ya ba sa buisa
4: ba re kena bolaile ntata
1: ba re kena bolaile ntata
2: ha o tlwe na modimo wa mo profit a etsang
1: are aya kirekeng ka
2: 1-on-1 e fitileng
1: a fitla mo profeta a keta o mo rapella o re ke a beya beke o etsala wang gona Saturday
2: ngwana a re bona ke bo mang ba kenang
1: a re utlwe
2: hai.
0: Ke re

0: Mele.
1: Ore, o ile 1-on-1.
2: A nkosiam.
1: A fita 1-on-1. O sesa ka ga dikoloto. A tata o kopana le ntate mo profeta nka oile. Ya Iron Man.
3: Jesus.
1: A itsasa ge ke batla le go le mpona. A le go le mpona.
2: Ai.
1: Chalete ya renta tlameng tshwe mogolong.
2: Ai.
1: O gwala ga e khona. So le ka ga mathata holo ke tlwele na ke ntse chalete a rente.
2: Mm.
1: A re ke le bua. Manyelo i anta tempo bo.
3: Ya.
1: Wa no no ni mwentse uri. Aska ba patala rent.
2: Ai.
3: A nko sia.
1: Wa no no one. Ke bua ka boso no bo. Ya kana Saturday ka na ene o se. Mani it inside.
2: Mm.
1: Na no se mo profeta o bona batho. Wa menwa. Wa menwa wa kula wa kulelwa na mathata o imetso. Wa menwa. Wa menwa mo mamedi wa le kwa go o thewo to kopana le mo profeta.
2: Mm.
1: Ke bua ka Saturday se.
2: Me ona messenger o kene wa nonwaneng a tseba gona o batlang ho ntate modimo.
1: Ehe.
2: Ka be ke opola Matthew chapter 6 verse 6 ha iqetella modimo a re me ha le rapela ntata lona ya mahodimo le kene di purposes tsa lona bane. Modimo ya utlwang o tseba seo re se hlokang le pele re qela.
1: Ai man.
2: Modimo o tseba dintho tseo re di batlang le pele re mo kopa. Mara o batla o mo kope hobane ho fuwa ya kopang. Ho bulelwa ya kokotang. Jole mme ona ke rata hobane o kena sa ntsatse ba gore ntate modimo ke lo kopana le mohlanka wa hao. Ke kopa o mosebedise bakeng sa hore ha ke kopana le lekgowa laka ho etsa le tjena ka mantswe a mang o ekentse o injectile ka tumelo pele etsahala. And ntho nngwe le nngwe wa e kenya matla a tumelo by force e etsahala. Re leboha modimo ka batho ba tshwana le mme ona obaneng ho na le batho ba re mametseng hona jwale ba re ha ke no fetwa ke 1-on-1 150 a re ke hana ha e no mfeta lekgale jale ha ba hopole messenger ore registration ke 150 but o tla le extra money for the prophetic material tsa mo profeta.
1: Yes. Obane o tlo thola dimpho tsa thapelo a mo profeta a keta o hlahloba bophelo ba hao.
2: Ai.
1: O otla ka taelo.
2: Yes.
1: Utlwana e reng Bibele e bua ka taelo.
2: A nko sia.
1: E re ela hloko ditaelo tsa ka o tla atleha.
2: Ah, yes.
1: Katleho ena e tshwerwe ke eng?
2: Mm.
1: Ela ditaelo tsa ka. Ko re modimo na tseba hore mo profeta o sebetsa ka taelo.
2: Ka mantsoma nthona itsa mali kutlo le ko itsa mali kutlo
1: le ke
2: ai nkosi
1: a kata utlo wa yetsa
2: ai tshe
1: go ba no ha ho ela ka sesotho se pakameng ku etsa o re ela ditelo tsa ka hloko o tsebe wa tle
2: ai tshe
1: ena ere ha o dumela o tshepa ntate modimo phetulelo engwe ge o a hlonolofala
2: ya
1: ai lehlonolo ga se tšhelete fela lehlonolo ke a o phela gantle modimo ga o mo tshepa o phela gantle mara ga o ela ditlhoko o mamela baprofeta katleo e o tlela odimo
3: jesus
1: a ke tsebe ke bua le manyareng ke a e batla nthong
4: ai
1: a ebe wa e batla you emetse it inside Saturday
4: nyoloa
1: Nyoloa nka gato ya tumelo
4: to
1: le ntsola modimo le ga ha nka gato le ngwena nka tse sekete o gahlame
2: a nko siam
1: to ka Saturday sena
3: ha batle
1: bosono boso le mo profeta o tokopana le
2: messenger di prophetic material tsa mo profeta bakeng sa motho a satsebeng di prophetic material tsa rona ke di 100 randa ho tloa mo di bitter cola tsa rona ke di 50 randa kerese ke yona fela e leng 20 randa ka mantswe a mang ha eba moprofeta ka o fa taelo ba re reka matswa ya mabedi e o hloka 200 randa moprofeta ha ka reka oli ya ka le letswai le tjena go ya ka seprofito sa hae le ka ditaelo tsa o fang tsona ka mantswe a mang e tlabe le 200 randa still because oli ke 100 randa letswai la moprofeta ke 100 randa mara ha ka reka kerese ya ka e le nngwe o lo rapela ka yone ba bang ebile ha ba fe ditaelo o go fela tsamaya morena ona le wena dintho ebe di etsagala so re kopa o se ka batla o bore moprofeta ha fa taelo ha o tsebena go tloetsa halang so ke kopa o tle o le malala la o tswe mme ke kopa o tle o ikatetse bakeng sa gore mo profete ha o fa ditaelo o botse ba go sontse o ikatetse bana ba bang ba tswa hole bakeng sa go bapala mehangata mo profete ha o fitla mona o fa ditaelo wena ha wa tshwara letho kona o tla gutla hape o gutlala eating site bakeng sa go tlothola ditaelo tsa ha o bana tshene te go dilwa dilteng mari se re buella bakeng sa wena o tswang hole bakeng sa transport go ska na pala mahangata o sebedise dintho tsa mo profeta o le hae ka thuso ya mo profeta go kopa o tla o sontse o le malala la otso di prophetic material tsa rona ka ofela ke di tsama ka di 100 rand di tsama ka di 100 only 100 matswa 100 metsi 100 se ka ofela di tsama ka di 100 ka ntle ho bitter prophetic bitter caller ya mo profeta ke 50 rand ka ntle ho ibile ka hana ditswa di le ka messenger ka 50 rand e one ka podi pedi di pedi ka 50 rand e be ba keresa mo profeta e tsamanye lengwe ka 20 rand ke yona fela ntle le mono tse ding ke di 100 rand so ke nana sontse utlwa gore na wena ka nnete bo momba hao ha o sheba hore o tla bajeta gore na ha o tla for bakeng sa ditaelo na ebe o ka tla le bokae but ke kopa o tla o le malala a laotswe
1: ka saturday
2: se moqebelo e re yang go lebile
1: tlo kopane le mo profeta
2: ha batle
1: tlo kopane le ayone
2: ha batle
1: mo kopane le tshepe e jantsedi
0: mo mamedi le baka le mo profeta swagang di one on one ke le nana he
1: come on now
0: hona le di profito tseo mo profeta a kekebeng a o profeta ka ra batho ka tsona
2: ya
0: le baka ke se profito ha so hlapaola se profito ha so beya hampe batho se profito ku thiba nthwetlwetsa hala ka pa nthoso le ka ru yona e ka ba lenyalo e ka ba relationship e ka ba mo sebetsang e ka ba bophelo ba hao e ka ba nthotse salo ka bophelong ba hao ba neng ba hao molekane ngwa hao mufumadi ngwa hao bophelo mo profita le baka leo a etsa di one on one koro kopane le yena o bua le yena mo hloka mo motsa dipotso o tla o fa sebaka sa ro motse ho ba o tla bodu tsi le yena le le babedi ka pa o tlile le family ya hao le ba tla o tsiba se sosa sa taba ye le shebaneng le yona e kadile kae e rarollwa jwang e kadile jwang re ka itlosa jwang re ka ileleka jwang mo profeta o ka re thusa jwang re etse e di taelo ke tse fe re thole product ye fe re rapele jwang re etse re nehele jwang re gutla re qeta o thuswa re gutle re tlole bua ai le baka ke lona le mo mamedi letsa mo profeta abe le di one on one bana mo profeta a fitla wa o etsang ha fitla tshebeletso mana wa rera ha qeta o rera wa profit hona le dintho tsa kekebeng a di bua ka ra batho o tlamehile o tlo one on one o tlo kopana le yena o dule fatshe o botse dipotso mo o hlokang o botsa o na le molekane wa mo profit a le thuse a le jwetse tlwelang o etsang eng obane ka ga mataemane batho ba nga ba utlwisise ka ga di one on one mo profeta o cancela manyalo mo profeta o cancela di relationship mo buisana ntlo le molekane wa hao tlo le ena mme wa ka le dule fatshe mo profeta le thusa le kaide ke monna wa modimo o tlo thusa bontate o thusa bomme o thusa manyalo a mangata batho ba bangata bao dintho tsa bona ne sa kopane lenyalong mo profeta o ba beya fatshe ha re mang o phoso mang ke na phoso mang a o lenka le le babedi o aha lelapa Emmanuel e aha malapa ha e tshwatle malapa ei tloho one on one le molekane wa ga o mo jwetse gore sweetheart ga tola pelo yaka mme a bana baka ga re nyolowetlhe saturday sena moprofeta ka lo bua le gona ntho e tsalang a ke e rate moprofeta o ya thusa mo mamedi tlo le molekane wa gago tlo le ngwana gago tlo le family le dule fatshe moprofeta le thuse bophelo bo teng ka ra one on one ena e tlang ya saturday
1: re tlo bua taba ena ya sonta ha e kana kana re ba hopotse fela gore one on one e qala ka saturday ka 9 o'clock o seng 18 site pakeng tsa bible school le 12 apostola
0: o hlalosetse batho ke sa o kene hanong messenger ke sebokeng fela
1: ke sebokeng fela
0: ha iyo sosolo ha iyo bophelong ha iyo
1: e sebokeng fela
0: e sebokeng fela mo mamedi
1: motho a batlang go bona mo profeta a theowele sebokeng
0: ka eating side. Amen.
1: Ka 9 o'clock in the morning, 150 registration to see the prophet. Lukisa chelete a ditaelo matswai a teng di oile di teng molemo o teng
0: sifosonke
1: everything
2: yes,
1: wena lukisa fela monehelo o dumelang tate modimo matla ka ona e ra ho fihla ba tla ho hlalosetsa profeta ke ta o bua le wena bona o batla inle a re tse re bolele bopaki ke bona re tsebe ho tlokena tabeng tsa bohlokwa hape taba tsa sonta ke ena taba mamela bopaki
4: isa ho yena emme ne ke kopa o botsana le bitso la o mang o hlaya kae
5: tumelang lebitso la ka ke Basirami Sharon Gonyane ke hlaya ke le extension 8 Mofango
4: emme hlalosana ho etsetseng ka bophelo ba hao
5: alright ke thotse ke na le ngwana mnyane ke na le ngwana mnyane wa lesea o ke mo thotseng ka di-13 tsa March ha ke soka ke kuka ngwanaka since a hlaya ya ba ho na le ntho e nkgamang ha ngwana a qeta ho hlaya fela ya ba ke a matha ke a dingakeng ke a maprofiteng ha ho na ntho ya ka e lokang mare ka maobane ka loga mohuti e le gore ke moshebile TikTok gore ke tlo thola pholo ya ka teng e le gore batho kaofela ga ba batle nthusa ba tshaba gore ke a tlhokafala gobane se ke loga le ditoro tse snacks kante ga ke tlo fitlha go ntate mohuti a nrapela ga ke tswa ke sheba ga ntse a nrapela ke ke bona noa e ne le ka moga mokokotlo wa ka
4: o tsho mme o re ka nnete-nnete nowa e e sale ntse o feta for 2 months ya ba le gona jwale ga o tsebe le gore na ngwana gao na o motshwara jwang ga o tsebe gore na ngwana o lamo ka motshwara o ntse a tshwara ke batho ba bangwe
5: o ntse a tshwara ke batho ba bangwe
4: a emme ga o bue nnete
5: mare modimo wa mpobolo ke a mo
4: lebogaatla nthwena
5: mme
4: o ka reng go batho ba sa tsebeng letho ba ntse ba tsamaya ba bua ntho tse sa lokang o ka reng go bona
5: nna ke iponetse ke tlile ke sa tsebe o tsamaya se ke tseba go tsamaya
4: ke maatla nthe mme ke o bone ka maso a ka gano o kena monang o sa tsebe o tsamaya empane le ga o kena kare ga o kena sebakeng sena o tsebe o fodile mara ke mona o tseba go tsamaya gona jwale ke re keo ge bone mosolo ge bone mosolo ga diong mamelang mme ke ena o sa tseba go tsamaya mme o tseba go bua
5: o fodile ke a leboa
4: ke maatla nthe
2: ke fodile ke tsamaya ai

0: Namatemani.
1: Ai.
2: Ento ka baba. Ai.
1: Ari ke kene mona ke satse botsa ma.
2: Ento ka baba.
0: Na ke fihla ka bophelong ka mane. Se ke rapella batho. Rapella batho. Bona ba motlisa o dutsu di masitulo maoto a beuwe so. Ha khono tsamaya.
1: Ah, nkosi.
0: A ke botsa o etsalang. Bo mme ba re ba monkile o tloa ka koloing.
1: Oh, Jesus.
0: E le mopeleditse. Ba mo kenya ka ga kereke a kukuwe ke batho.
1: Hai.
0: A sa khono etsa letho.
2: Hai kho. A kukuwe
0: ke batho.
2: A sa khono etsa niks.
0: A ke fitla ke motsa ke re mama what is happening.
1: Ah, Jesus.
0: A re ba ntabotse. A re kutlwa voice ya mosadi. A re hona le ntwe ntsa mayang. A ke khonoetsa letho. A re ha ke na le power, a re o na le ngwana for 2 months ha tse di ngwana ha e ka ga matsoa hae. Bohloko. Ba o tswala le siama re a ska ba ka ga diatla tsa hao. A sena matla. Ka be ke rapela wa tseba ka bitsa ntate manyelong.
1: Oh,
0: ka ga modimo wa kapati. Ka mobeletso ka bona rola a thiki nana kwa na bona nthwene mo kenye etswa. A utlwa mosadi eno a huwa a re a ke na motlwe. A re ke dula mona.
3: Oh, a re re le khione.
0: A re ke dula mo.
1: Ai, ke bangata.
0: Ka bona mmelo tsa matsena e kakare noa thina ke nako e noa enetswa. Ha qeta hore fatshe ka be ke re stand up. Phuteo ha e makala ba ipotsa ho stand up jwang. Ha ba re ba mo emisa ke re no. Ha ikemise. For the first time after 2 months a sa kgone ho tsamaya. Ke ha ikemisa.
1: Oh, nkosi yamo.
0: Ka bona itlhatlhoba. Mme wa hae a tsholla dikeledi.
1: Oh, nkosi yamo.
0: A bile a re nthwene a sebetsa lata di products.
1: Oh.
0: A re nthwene a ke a e bona. Na kwantsa ya hodimo le tlase ka bona a sa matha. A matha le ena a la re ke tsebile a re pholo ya ka ke e thola moo.
1: Ai.
0: A re ke e bone. E la ga ke shebella TikTok ka bona go pholo ya ka e ka ra ECM.
1: Oh, nkosi yamo.
0: Modimo wa moprofeta. A mwetsa hore a tsamaye.
1: Ya.
0: A tlile kerekeng a sa kgone. Mme matemane e.
1: Oh.
0: Ke mang eno a sa tshepe modimo eno?
1: Ai, ke mang?
0: Ke mang eno a sa tshepe modimo eno?
1: Ke mang messenger?
0: Ai. Moprofeta. Ba tsebiseng Sunday of Breakthrough.
1: Ai. Sontaha sa phunyeletso.
0: Phunyeletso.
1: Ka mantswe a mang re kena le mo kwetsweng ke Satan.
0: Le ntswe la modimo re ke phunya didiba mo dikwaleileng.
1: Ai, messenger.
0: A re kanga le wa tsela le metsi a tlahla.
1: Ai, messenger.
0: Mo o sena letho ntho di tla itlhahisa.
1: Ai, nkosi ya.
0: Phunyeletso, a re bua ka phunyeletso. Re bua ka marako a emeng ka pela ngwana
1: mo. Eya.
0: Nako matla modimo a fihlang ha tsotele legato. E ke
1: oh.
0: Legako le diwe ke kgumamelo.
1: Oh.
0: Lerako la Jericho le diwe ke kgumamelo.
1: Oh.
0: What more o sebedisa dintho tsa thapeng?
1: Ai.
3: Metsi
0: hey
3: ana baba
0: hey.
3: Oh ho tuibile ba nwang ba ne ba thola di miscarriage o re mo profeta ntlisetse lifitshwana la letswai ba bona tokoluo
1: oh
3: ba bona khanya
1: ah,
3: ba bona lesedi mo mamedi a ke tsebe ke le matile fim ba itse le keke la bule. Ha ke tsebe ke le matile fe ma taimane le ba itleng le keke lebele. Mamela, ho nyalwa o keke wa nyalwa.
1: Jesus!
3: Mamela, ho nyalwa o ke, o tla fela ka botle bo ba hao.
1: Oh!
3: Ha ke tsebe ke ngwana mang o thuleng o tla dula ka le di qualification tse.
1: Jesus!
3: Ha ona university e tla o nka.
2: Ai!
3: Sontase.
1: Motobelo ga le go lebi.
3: Oh, na le nthetlo thube. Wa bona blas. Ha e hlaile. Na go ka kenya nnale. Hona le ntwe thube ya. Hai. Sonta sana mame da ke tsebe ba o kintse ka ra botlo fe.
1: Hai nkosi yam.
3: Ha ke tsebe ba ibita ka tsa le ralla le fe.
1: Hai Jesus.
3: ha ke tsebe ba imitsa ka tlasa metsi kapo ka hodima ditshaba kapa ditrate mo philante ha ke tsebe ba kwetse ha ke tsebe ke pompe feng ba ikwetse mara sontase
4: sontase na ha batle minister ha batle ka hopola lengolo la miki ya chapter 2 verse 13 iri mophunyatsela o tla tsamaya ka pele ho bona mophunyatsela bible ere mme o tla phunya ka mantswe mang o tla bula mono sa buleteng o tla lokolla mo o neng ho lokuwe teng ha ke tsebe na bophelo ba hao bo lokuwe kae mohlomong o mathile o batlana le mosebetsi ha o thole mohlomong kgale o leka o register sekolong ha ba o amohele mohlomong kgale o leka o lekella tsa bophelo ha o na ntho e bang raete ka bophelo ba hao empa mekia o re mophunya tsela o tla tsamaya ka pele ho bona e be re jehova modimo wa bona o tla ba etella pele ka mantswe amang modimo jehova ntata rona ke ena mophunya tsela a makatolla kgoro di katuwe a semonyollane minister modimo wa rona ke ena etsang dintho di kgonagale le ha motho ya mong a na itse ga di no kgonagala re kopa batle sonta sena re tla bagile mane sa Solberg Zamdela ho tloga ka 9 hoseng go kopa momamedi atle re tla bagile mane bophelong ho tloga ka 8 o'clock messenger ho tloga ka 8 o'clock hoseng go kopa momamedi otle re tla bagile ka mane ka Eton side ai pila bible school e ke ga ka top apostle from 11 o'clock re kopa otle e sele maria hona jo le re tswa ka pelenyana ka tsela e makatsa go kopa otle o bane o tla ga o fihla o tla bo thola etswa thola go kopa o ketse mo le mago o fihla ka pelenyana male bo phelong ke pela hall police station ke pela police station agere
3: police station ka mo ga police station
4: ka mo ga police station hall hall ya o ye mo
3: tsa ola
4: pela di shop tsa ola
3: hall ke community
4: hall ke community hall ka mane ka Zamdela ke pela di fata tsa fentere le ke rekya tsa tsisi ke pela tsona tsela ga o kopa go kopa o tle ka mane ka eating site ke pela bible school le ke rekya top apostle tlo ho mo phunya tsela tlo phunya tene ndi kwetse bo phelong ba ha tloho se monyollane se tlo monyolla ka ga ditsietso tso no tibile ka ga tsona mina thoko go lefelle mo ke tsamayeng go lahleba bangata empa nna ya ntsamaisa wena ya re mametseng empa wena ya re mametseng modimo tlo ntsha ka go lefelela le o tsamayang ka ga lona modimo tlo ntsha ka ga Getsemane o fetang ka ra yona modimo tlo ntsha ka ga Lodiba o fetang ka ra yona re kopa otle go sontase
3: me matemane di chile
4: ai ai dimpe di chile di chile
3: ai a di punyeletse
4: ai messenger
3: tabena ya nako ka mane ka bophelong ke 2 o'clock afternoon
4: o ke 2 o'clock
3: ke 2 o'clock
4: e dine le beke fitile o tsebe di tlodula di chencha bane it's a community hall ka mantsana ha isebe di suki gona ge le bang empa ge le bola monyetla ha ntse go thola go re kene ka mantsoma ha re tswa ka sa Solberg ge mathela ka bophelong
3: 2 o'clock
4: wa lala wa sala go siam
3: modimo tla ba thewila tsa ba ai be me go no tsa maka ga bophelong a tla sa tsa mai mpa ho king
4: ai
3: ke re me ma taimane ke khatlo la bobe a be ke fetileng ha ke re ke atswa e mong o kena monyako
4: ai
3: ke re ke etswa yena wa kena
4: mora mo profit
3: a ke tlile fela o tlofana ka bopa
4: ai
3: after a long time ke thotse mosebetsi
4: ai ho le hlono lo ba ntse ba khutla ba tlo le
3: bo bona le mong a nabila bina ka jeno ka sonta se fetile me ma taimane a ke tsebela be video le bone ke ha ke a paka mafatshe a tshwara setulo a selemo
4: a nkosi yam
3: o thotse mosebetsi o sebetsa 7 days
4: motho mo o tla ipotsa gore na ke drama ya engwa e a jaifa o no utlwisise ke re o ka se utlwisise dilemolemo o sa buisane le bana ba monna gago o sa tsebe na o ba etseng ga ba gutla motho ga lla a gola fatshe o bare bazalwane ba rata drama ga utlwisise gore na motho yano e lebile lehloyo nako e kae ga utlwise na mme ona a modimo o kutse nako e kae ga utlwisise o tlhokile mosebetsi nako e kae jale ga ke thaba ntlo ntlwelle gale ke koloba
0: ke ga nka stulo ke qala lo tseba go tseba o bina
4: ai ai ai ai
0: ke re ke a ke maketse antacha
4: oh
0: a qetla o le bo ntate modimo ka mosebetsi ibile o kena kireke sentse tlotswa sela o finyana o kena le yena ke motho wa bobedi
5: ai nkosi ya
0: kena wa pele
4: ya
0: na o kenetswa le yena a kena ibile ka ge butle pele o sole le o shipila kireke
4: ai
0: I watla bina fatsa shapa stulo
5: ah nkosi ya
0: dikele ditsage
4: eya
0: a qetla o ibina ka bona tlwa ka ga kireke a lolla
2: ai tears of joy
4: oh
0: some tsa ka modimo ye
4: ai mme mo modimo na sa go bala minister
3: ke kopa le bakala ho ba ne motho ha modimo sa mo entse hantle a hlula ya khutla
0: o we a tlole bo
3: tsa ya bukenya luka ha ile jesu a ka tora pela ba le pera ba le shume
0: hey
3: a re tsama ya le 40 ha ba le tsela ba sheba nai man e ka re letlalo le khutle ere ka moramo wa khutla a le mong o ba ne re phela le batho bo reng ha ba se ba thusitswe ba le bala o
4: hai
3: ba tole bo
4: minister hona le lengwalo le ke le badileng mo modimo a reng modimo o tseba dikopo tsa rona le pele rona re kopa
3: ha man
4: o tseba ntho re tlo e bua le pele rona re e bua ha iba ke modimo a tsebang le number ya meriri ya hore na e mekae modimo ke modimo a o tsebile le pele o ba ka ga popelo ya mmao you can just imagine hore modimo o tseba ho le hokae ba bang ha ba bona hore modimo ha gone o bula dintho tsa bona ba ne modimo o gona o read through their hearts
0: yes
4: modimo o gona o bala ka ga pelo o ona yena ha nka mo fa million ya sa tshepa le ka 20 randa wile That's why kana kotseno e bohloko go motho a lokisa pelo ya hae a lokisa maikutlo a hae don't come to the prophet o go ke batla o bona na nna o tlanketsang ke batla o bona na o tlang prophet ke batla o bona ka modimo o tla yetsa fela for ha o bontshe kana kotseding ha no yetsa ka bontsha mo kopa o tla modimo ho tla ntate modimo o hlatsutse pelo ya hao o batla ntate modimo a sebetse ka bophelo ba hao hore le mohlang a modimo a o arabang la modimo a o araba o gone go khutla o tlo leboa Hobane modimo he modimo phahame bathong
0: o phahame
4: modimo o phahame modimo wa gona o fa ba modimo wa gona o nka ba inke a o fa ba inke
0: ai
4: a re ne ke batla o bontsha go nka o fa
0: ai
4: ka ba kala go ha ona tebo wa ba inka
2: ai
4: go kopa utle modimo a o thuse o ska ba molebala
0: mama tamana ere a go renke ke late motho ke no mona ka bopaki a ke tsebena ke ba eng o sa tla re jwetsa pele ke batlang ke molate ka call
5: ai besend
0: nke go utlo gona wena ngwaneso
5: ai
0: modimo wa ntato wa ka o etseditse o etsa etse mo pelong ba hao
3: o bone di chelte di buleya zone 10 ke bone chelte ntse di buleya ha re fitla 18
0: butle pelong tso reng
3: ke bone batho ba sa le ba mathela di chelte tsa teba modimo wa di bule
4: ai
3: Ke bone modimo a bula di chelte tsene di kwetswe. Batho ba sa thole chelte tsa bona ba tswa mosebetsi. Ke bone modimo a etsa mohlolo.
0: Modimo ona etsa meka.
3: O ntsa yetsa le ka jeno.
0: Ai man.
3: Le ka jeno le ona o ntsa pholosa batho.
0: Dumela ngwaneso. Dumela. Wa nkutlwa. Wa nkutlwa. O bua le ntate messenger.
6: Ntate messenger ke nna Matibello ka mo ka Tshepong
0: 64. Nna Matibello ke kopa o konhlalosetse o konqoqele gona. Modimo etse o mametswe o ka ga radio ya le kwa FM.
6: Ntate messenger nna ke rata ho leboa modimo wa ntate Mpobolo. Modimo wa ntate Mpobolo o nyetsitse mosholo. Ngwanaka a ile ana a tshwerwe e ntate Mpobolo a la mo rapella a tswa tegonkong o thotse mosebetsi
0: ae
6: ke a leboa ha ke tsebe modimo wa ntate Mpobolo nka mo leboa jwang
0: ngwana hao
6: ba ngwanaka bofedile
0: ngwana hao moprofeta mo rapelletswa tswa tegonkong
6: ngwanaka o na tshwere ntate Mpobolo a mo rapella a tswa tegonkong
0: Ya bo o kotle wena Eagle o kotlo hlalosa tabatsena mona mme a ke batla utlo ko ena na le teng ana fana ka bopaki tse ba nthongwe lengwe o go buile mama
2: mama ke kopa o hlalosetse ba mamedi ba lekwa hore ngwana hao o na le tronkong last year December ya ba mo profeta before the 25 ya ba mo profeta a mo rapella ya ba mamedi ka o etsa hala
6: ebe ngwana ka o ya tswa le hore na ba tsholo ba re di chances tsa ngwana ka tsa go tswa tronkong da two slim empa modimo wa ntate Mpobolo o ile wa kena a mo rapella ntate Mpobolo ngwana ka ka gutla le yena ka ja ke Christmas le yena
0: ai
6: hantse ke re ke shebile ke ntse ke tsama ke tla ke reke mo hanta tempo bolo ngwana ka ona tile 1 on 1 ya special sa 150 sa tempo bolo sana siyeng una is hanta sebedi sa tele ntate tempo bolo ana mo file yona ke mo mo ngwana ka mamfonela ne ke le kwaqwa a re mama ke thotse mosebetsi ho thoke qale ka manta be ke setseng
0: ai man o tswa tronkong a tata o tswa tronkong a rapelletswe ha e felle mono modimo mo go phaka mosebetsi
6: eh ya ntate wa ka
0: ai khona ke matla nthwena mama man
6: ke le wa mo hawa Emanuele
0: go thatsa batho ba o mametsa ko ba joetse go na ho etsala o ko ba jwetse hona le motho a lahletsweng ke tshepo ka ngwana ha ya tronkong hona le motho a lahletsweng ke tshepo ka ngwana ya phelang strateng a phelang ka majwala a phela ka ntho tsena kaofela a se o ka reng we
6: bana beso nna ke tlo le jwetsa ke ne ke lahlile tshepo empa ne itse ha ke kena ka ga lefatshe la Eastern Side ke ile ka bona hore mona ha ka lahle ke tlile lapeng
0: ai man
6: ke mo ke me ke thola ngotso teng ke isa mathata ka teng ntate Mpobolo ke mo di go gore ke mo di mo wantho tsohle ha re yeng bana ba selo lona le thole thuso go di tiete tsohle tse leng ka haro tsona it inside bona le tshepo engata
0: a mme wa kahle ke a leboa modimo a o hlonolofatse a le ekeletse wana le lelapa la hao
6: ke a leboa ke a leboa ntate wa
4: Modimo ntate Mpobolo o etsa dimakatso ka qetela o so bile o itse ntate Mpobolo ke modimo ko the way a etsang mehlolo ka teng
0: o na le motho a la tsholola ga ba ga mothiwa ka pela mperere he la bo o engwe
4: ntate Mpobolo se modimo mare modimo wa hae
0: yo
4: ke se sebedisa
0: sa sa
4: mme wa modimo messenger ke leng hopotsa le igin ha se mme o le ngwana hae a la lwana le motho ka mistake ya ba mo ya ba ho ba itsala ke tsebe manga hlaba manya ba ho ba hlokala ka phoso mare ho qadile wane a sene mo profita na mo profita
3: wona wona la kena tronkong ha bana ba lwana
4: o na thiba
3: wona ona kena di parking a re wa thiba
4: ai
3: na kwa re wa thiba anti yena e monya mo thibang e se motswalle wa hai o khawa me ha o ya ka hlo hai fatse ya ba moya wa tsama a le mo ya ba wa tshwarwa ha ka ta o tshwarwa Casing bare ho hambile ha yo o motheno ba no o kotsi se chabeng
4: me ona wa modimo o nalla ke hopola if kopola hantle e ke le o notile e leng gono e le moga e le mme wa ngwana
3: ha
4: ba kopola hantle
2: le
4: bile o tshwenela itse ha yetsala mme o na le kwaqwa
3: ya a tla na tlwe a fitlhe mo ha fitla a matha case a ya kwana a to di ntho fast ka sonta seo mo profeta ha mo rape a ga mo profeta ge a khoto ka
2: la
3: ka manta
2: ai ka tla le hlahla
4: o go bua le sonta go hosane ge a khoto
3: hosane re a kho mo profeta re tsamaya le tla gutla le yena
4: ai
3: ke a bona ka
4: ene butla pele e minister ke se ke sa o kene ha nngwe tlotswela pele o sa jwa tsutso mme o na go des the chances are slim a ba ba
3: ba mo jwetse ba re ho ha o na re ngwanena a tswa ka fumana beng o kotsi se
0: ya utlo ya the chances slim a not even a chance ho thu ngwana o kotsi
4: la re ma
3: sonta mo profeta ha ke ta mo rapella ka manta ha ba fitla a yang ka nna kwe telele case ya teng batho tsa manle
4: ho so kene makato ho so kene mo phunyatse di pakeng ho so kene se monyolla
3: mamela ma time
4: ai
3: ana ho tswa ka manta
4: ai
3: di 25 di
2: libe kenye
3: di be kenye ka labone
4: modimo ha batho ba re ha e khona ha le nna ke le modimo ke re ya khona
3: ka manta ha ke ta ho tswa
4: ai
3: di 25 ha hua kerekeng tsa December kalite
4: ngwana ke ha tlo fana ka bopa
2: kalite
4: butle pele ha e felle mo a tla 1 on 1 ngwana
2: ai
3: dilolwane tse fetileng
4: ai
3: tse qadileng bophelo di a re sosone la qetella ka mane ka 18 sign
4: zigza ke ne ne ntse re announce mona bekenye ka
3: January ya February ya re March ya re April itse re May
4: ai
3: hobane 5 e bolela mohala
4: ai
3: 5 e bolela mohala ha ka tau ke na di 1-on-1 ntse May modimo re mamela ke to hlatswa ka zigzag
4: Ay,
3: yeah, the 1-on-1.
4: Le solo no le mohau.
3: Ka Saturday. Man ka Sunday a thola call. Hore Monday wa ke.
4: Oh.
0: Hey.
4: Oh.
0: Ba su. Ntshetsa di ngotla ka hare.
3: Hona le mme, hona le mosadi ngwana ha o tshwere ke di thetefatse.
4: Hey.
3: Hona le mme, mamela wo nkosi ya mo.
4: Kwa ke ka mantsa ma minister lo wena e eagle lo wena messenger ka mantsa a nkosi ya mo. Ai. Ai.
0: Kopa o ntshwarele fela mme ma taimane ke lata motho ke enwa mona.
4: Ai kha kha tsa messenger.
0: Kobane jwale
3: e ka ga re di bua ga di yeketse
4: ga ga e se ka ga eketsa jwale
0: a ha ga eketse ke dumela ngwaneso awo ya re mailbox ya re mailbox
3: hona le mme reng le nyalo la ngwanaka le fasitse hona le mme reng ngwanaka e sala ke na ka ra le nyalo lena ha so thole ngwana ke a kopa hona le mme reng bana ba ka ba ruteile mare ka jalo lena ba ikgantsheditse nna hona le mme reng ke ntshitse ditšhelete ke isa bana bana sekolo ga ke tsebo fasitse kae ga ke tsebe ke enye thata mamela mme wa ka nyoloa ka nepe tsa bona nyoloa ka kipa tsa bona santa sena mamela mamela hona le ntho
0: e to robe wa kgonagala
3: Ah,
0: yona ya khona.
3: Ke le wa khona.
0: Yona ya khona.
3: Mamela.
4: Sona sena ha batle.
3: Mamela wa khona ha.
4: Ke re ha batle mo phunya tsela to phunya mo nokwetswe teng.
3: Mamela di Proverbia chapter 3 verse 5 re. E re tshepa morena motimo wa hao ka pelo ya hao ka o fela. O ska tshepa matla hao. Motshepe. O bane ena wa tshepala. E rotletsa tsela mo sinantsila.
4: Mo phunyatseng.
3: Oh.
4: Ba bile re tla ba se morena modimo e tla ba se hlosa bona.
3: Ikile hona le mme.
4: Ha batle.
3: O ngwana ha mo profeta la tshwara dipampiri tsa hae. Re tlo mo founela le yena. Mo profeta rapela dipampiri. Ka enele ile sonta. Ka laboraro. A thola kholo university ya Cape Town mmatla. Ntwana mamedi ya khona
2: ha. It is possible.
3: Ya khona ha.
2: A it is possible.
3: Mamela a go tomoleka sonta sena. O re bukenya malaki ya chapter a re ntikeng ke hona.
4: Oh.
3: Ke le bona nkeke be ke le bula ga di phororo tsa le hoti mona.
4: Oh.
2: Ha ba.
3: A re nkayetsa. Nkayetsa.
2: Yeah.
3: Nkayetsa mo se nantsela nkai bula tsela.
2: Yes.
3: Ka ra le wa tata nka o fametsi wana.
2: Yes.
3: Ka ra economy yena nka o fa mo sebetsi lo sebetsa. Ka ra economy yena. Ha ba tsoba ke na nanka o kenya.
4: Hey. Ntate ha ba tle sonte sena ha ba tle sonte sa phunyeletso. Ha ba
0: tle
4: modima tlo phunya tsela na heng etsetse e ya message
0: mo tsela le nzibo mema
4: modima ha tletsa tsela ntate a re ke tla phunya tsela na heng etsehla a re ke tla phunya tsela mo omeletseng ha ba tle
3: mataemane
4: ai
3: haibe modimo na fepa bana ba Israele ka magwaba a tsholla letsatsi le letsatsi
4: ai
3: re bo mangu
4: ai ai he modimo phahame bana beso
3: hai bona khona o fetola metsi a babang
4: ai nkosi yam
3: a ka bo fetola boemo ba ha
0: a go re kelate ka badia
3: ya
0: a go re kelate
4: mo hutulle ga gata messenger
0: a go re kelate tshipi a ka to bua le batho
4: montshe mo hule
0: hona le motho mong a ga lentswela hai
4: ai
0: ke le bo ha ke le utlwa fela ke hlonolofetse
4: ya
0: ke batla lata Iron Man. Tshepe ha ga ditshepe.
4: Mo hutulle ntate.
0: A tla ka kwano ka ga le kwa FM a bua le ngwana motho.
3: Yeah.
0: A thuse ngwana motho.
4: Ai messenger.
0: A etse mohlolo ka lebitso la Jesu.
4: Ai messenger.
0: ska ba sutha
4: ska ba ska tloa ah Jesu
0: me matemane hantsa elata jwalo ke lata our father
4: the president of Imbizo
0: ai
4: ha
0: ai
4: mo presidente wa ba ruti Afrika Borwa hey ai go siam
0: o ka metsi
4: molate mohule mohutule message
0: ba bolo tswang kena ka ga di hotel tsa otura
4: di santene ntate ke bona ona le batho ba phaameng ka re messenger o etsa jwa
0: ke na le di celebrity
4: ka re messenger o etsa jwa
0: ke tsama le president a utuzise
4: mo di monte tempo bole na wa makatsa ka mihla
2: a wa sebetsa
4: ha bolo ha holo e gile ha holo
0: now hantsa hantsa ga lata iron man ka di tshepeng ka mona ke molata o na le ntho e dutseng pelo e nyaka mme mataemane
4: yes sir
0: e batlanyele matla haholo
4: mm.
0: e matla o feta lentswe matla
4: mm.
0: e jwale e hlaka mane ka buka ya bobedi ya Samuel
4: mm.
0: taba ena e ke buang ka yona
4: yeah.
0: ke bona kakareng ka e qala o kgaolo ya bohlano
4: chapter mang
0: 5
4: okay
0: hanka inka mpekeng ke mane a ke tsebe man mare ka reng ka enka go verse 20 hey ka reng ka enka go verse 20 kapa wa bona mme mataemane ha re sa ya mo ke kopa pele re fihla mo ke emetse fela my father kobane dipedi ke
4: metse
0: fela my father ke kopa tshwarelo hanyane mpe re qale o Isaiah pele Isaiah 43 Isaiah 43 verse
4: yes.
0: number 19 ntse ke metse lata tshepe ntse ke metse ho lata tshepe ya ditshepe nthetsa kobei a ke qeta o mothola ke tla o tsebisa ka kwano ere getse jene mme matamane ke kopa mpalle yona hle haebe o ifumane
4: Isaiah messenger chapter 43 verse 19 yona ere bonang ke hlaisa ditaba tse ntsha
0: butle pele
4: tsho
0: e qala jwang yona ina
4: hai
0: bonang
4: ke hlaisa ditaba tse ntsha
0: ke hlaisa ditaba tse ntsha
4: di se di tla hlaha na le kekela ditseba na ke tla phunya tsela na heng e tshehla le di noka na heng e omeletseng
0: sonta sa phunyeletse
4: ai messenger
0: sonta sona ke sa phunyeletse
4: ai messenger
0: and behold I'm doing a new thing
4: Jesus
0: emanganyane ntwantsha kena
4: oh yes
0: emanganyane fani tshegentsha kena
4: Jesus
0: emanganyane le nyalo lo le tshakilena
4: oh
0: ke bua ka mosebetsi o motsha
4: oh
0: mo ka utlwa paka sa solare mosebetseno ko sebetsono sa mphitselete ne ke file ka kare ke feletsa batho ba ya mosebetsing empa ke keta o rapelwa ke thotse mosebetsi o mphantshelete ha ke kgone le botsofading ba ka gore nka thola mosebetsono bona nke tsa ntho ntsha
4: oh
0: a ntsha fihla mna mataemane e tlosa ya gale
4: Jesus
0: a ntsha fihla tlosa ntho mpe me bophelong ba gago
4: Jesus
0: a ne ba watlile ka bofutsa na ba watlile ka ntho tse seng right I'm trying to fihla ya lukisa
4: oh
0: behold
4: ah Jesus
0: I'm doing a new thing
4: mm
0: amanganyane ba ratuwa hle modimo etsa ntho ntsha ka ga bophelo ba gago
4: oh Jesus
0: ntata wa ka manyane ska ba ngala hle modimo etsa ntho ntsha bophelo ba gago
4: oh
0: I'm doing a new thing
4: Jesus
0: sometimes sana sa bunyeletso
4: ha ba tle modimo atloetsa ntho ntsha
0: ha ba tle modimo atloetsa ntho ntsha or now it springs forth
4: oh
0: do you not perceive and know it
4: ah Jesus
0: I will even make a way in the wilderness
4: ai
0: and rivers in the desert
4: oh
0: ke tla hlaisa dinoka ka ga le wata kwa tseba le wata taking
4: oh
0: ke mo sena metsi le wata taking mo sa bone matlo
3: le wa tata ke mo sa tsebe nngwa o ka tsoloka le santa teng e bulei ke le santa ta ha o tsena ha o tshesa o shwele e pa o re ka ga le wa tata le
7: ka bula sibi
3: mo bona ngwa na o e ka ka bophelo o bone matlo ha o ne ka o ka tle ha o na di pompira wa go te ke tla hlaisa dinoka
4: o
0: ama ya ka ba
4: ba bile re be re bonang tsa gale di fitile mme tsohle di ntshafetse ha ke tsebe bophelong ba hao keng o batlang e fete mme modimo a ntshafatse empa modimo ka o Isaiah chapter 43 a re ke tla etsa tsela ke tla phunya tsela naheng ya tshehla ke tla phunya tsela ka ra bophelo ba o bo omeletseng ke tla phunya tsela ka ra bophelo ba hao bo sa tshepiseng ba o tsheile nako e telele batho empa modimo a re ke tla etsa tsela mo o sa tshepiseng o ka ba le tsela ba o shebetse fatshe batho modimo a re empa nna ke tla etsa le dinoka ke etse le didiba gona ka ra boemo bo omeletseng ga re na taba gore na boemo ba o bo omeletseng nako e kae empa modimo a re nka etsa dinoka di phalele gona ka ra boemo bo empa re kopa sonte a sena o tla o mo tshepa gore le wena ka ra boemo ba gago a ka etsa tsela messenger ke tla etsa le didiba a nna re nageng ya tshetlha ga re tsebe mmara o fetang go yona ga re tsebe kesemane o fetang go yona empa modimo a re ke tla etsa tsela nna mophunya tsela ke tla phunya tsela modimo a bare ke tla ba ditlhoo tsa bona a re ke tla ba etelela pele ke kopa o dumelele modimo a o etelele pele sonta se o bile ka ra maemo a omeletse o bile ka ra naga ya tshetlha nako e telele go kopa o dumelele ntete modimo a etse mosebetsi ka wena sonta sena go kopa otle ga batle sonta se
0: ke rata mona mme mataemane
4: ai
0: o na le mo enkgatlhileng teng mane go na le mo engotlang ka ga pelo
4: o
0: ga o sheba mane verse number 18 gonna we ntatempobolo go kae ntatempobolo go kae setšhaba se o emetse ke le ka o lata my father kapatia mme matamane e re lebalang tsa galegale tse fetileng le seke la dinagana
7: sa tlaisa tabaine
3: se ka banana batho ba utlwisitseng botlhoko ba tlosa pelong yao bano ba fa monyetla o re lebala tsa galegale tsa fetileng le seke la dinagana bothata ba rona re shapiwa ka depression ko bane re nagana batho ba re latlhileng
4: re nagana dintho tse sa itseng
3: re latlha batho ba nkileng kato ga ba sa re batla ebile ree ba lebala bane modimo tsa ntho ntšha ai batho ba o latlhileng they shall look for you ka o batla mo tengo bana ntho ntšha e fitlha gata modimo dula
4: odimogangyes
3: lebala tsotlhe tsa gale tse
4: fetilengyes
3: lebala matlhomola o imetseng lebala matheta o imetseng lebala ka batho ba o lemaditseng lebala ka boyfriend o lemaditseng lebala ka lelapa lo le o tshwatlhileng lebala ka baisane ba sa o rateng lebala ka o tlhoka mosebetsi modimo o etsa ntho tse ntšha ka ga lelapa ntho tse ntšha baneng ba ntho tse ntšha mosebetsing wa ntho tse ntšha matamana ntho ntšha e fitlha ke bua promotion matamana ntho ntšha e fitlha ke bua kolo ye ntšha matamana kolo ye ntšha e fitlha ke bua ntlo e ntšha lebala tsa gale tse fetileng gobane modimo o etsa ntho tse ntšha
4: jesus ai my god my god messenger bible e re be re matlhomola ya lokileng a mangata empa modimo o re lwanela gona ka ofela lebala matlhomola o tswang gona gobane modimo o tla o lwana fela maemo o leng ka ra ona gobane modimo o tla o lwanela gona ka go ka badi ya tshepe ntho e thata
0: hai mme matamane
4: ai
0: re ke late iron man ka kwano
4: ai nkosiama ai jesu
0: re ke late iron man ka kwano e ka go na ntse re lata le ena jwale ga re thole
4: ya chesa nthwena
0: yo ntsela fela my son
4: ai nkosiya
0: la fela my son
4: ai
0: tele ke batla o molata batla o molata ke batlile fela batla o molata ke ka re yo ke tla mothola
4: ya
0: re yo ke tla mothola tsebala tsa ga
4: bonang tsohle di ntšhafetse
0: tse fetileng tsona o se ka ba
4: a re le sekebela letala dinagana le o dinagana
0: a tse fetileng tsona di tloe pelong lebala ka batho bana
4: lebala ka batho bana ba o khoseditseng botlhoko
0: batho ba ba o hetileng ba
4: balebalebala lebala le go etsaetseng
0: wa ba promoute be sa lontse o touta ka motho o latlhileng
4: wa tsanako tseneng le ga utlwa go e botlhoko o ko ipolela fela go amane it's not worth it it's not worth it e tlwelele e tlwelele modimo
0: e tlwelele modimo
4: e fe modimo ga o ntse o bua ka yona go wa entertainer e tlwelele
3: tlwelele jalo
4: ga re late tshepe
0: untsa le ka o lata ka mona
4: le ena wa letsa
0: yalla mara a ke tsebe ke di network ka pakeng a ke tsebe ke di network ka pa wetsa la mara ke batla mo lata mpe ke itatelena
4: ya molate molate messenger
0: be ke itatelena ke a wa father ish e tlile ka nnete ya bontsha line ya hae e busy
4: ya
0: e busy line ya hae
4: lebalantsa gale
0: nna le ntho e tlhokang go lokiswa ga ke tsebe na e lokiswa kae ntho tsa ditshepe tsa makgowa ka mona di a re qaka a ikhona mme matamana ga ba lebala
8: hello
0: my father my father
4: epe ntho sa kobeng
8: ntate messenger dumela
0: go tsokapadi
8: ntate messenger ke tshepisa ba mabedi ntho e le nngwe ke tlabe ke le teng ka saturday
0: hey!
8: One on one
0: bosolo boso
8: mamela ka sunday ke tlo dila le dintho tse tharo le bitla le ba le tšhikileng
4: ai prof
8: ga ona kena go lona gona jwana
4: ai o siame
8: ya bobedi dinama tsa o tse ba di tsenkollang ba batla o fele ka wena
4: ai
8: ba kekebe ba wina ntwa eno
0: come on kapadia
8: ya borago ke tshwaretse nnotlholo sa menyako e kentsweng di-chain go se ka ba kena
4: ai tshepe
8: mamela ntho ena e dule sonta sena
4: ai
8: go na le mogao a ke tsebe gona o na le lefu o na le baby shower patlholo ya o bitsa
4: ai
8: e re taba ya lefu la go e ka lokiso
4: ai nkosi yamo
8: taba ya batho be e le gore ba tsenkolola le go senya gore o sekebe wa tlhewa o felele moyeng taba eo re ka e buisana
0: ai
8: taba ya o kene ka ga lehlonono lao le sale o le emetse dilemo taba eo re ka e etsetsa tsela ya go kene
0: e ka lokiswa
8: ka saturday ke na le one on one
0: ai man
8: ke kopa o tle re tlo kgathatsa
0: dintho
8: tse o kgathatsang
0: ai ke kapadia
8: go na le mogao o ka o buelelang go na le mme o mongwe o na tlhile one on one yaka ka mofa taelo ga keta o epheta ka mofa ore between nako e kana go na le ntho tlo e tsagala ke a e tshwatlhe yang

0: Dumela ntate Mokopeta, ke santsane ke le mosebetsing hona tjena. Ke hore ke kgone, ke utlwile ke sa kgone le ho emela hore ke tjhaise. Ke makalletse mohau, mohau onana o ntekane. Mohau o ntekane, boteng ba hao bophelong ba ka. Ha e ne se ka wena, nka be ke se mona mo ke leng teng. Bwa tjhentjha bophelo ba ka, bwa tjhentjha kgutle. E sale ke kena ka hara Emmanuel, e sale ke batla satlolo ya hao. Bwa tjhentjha bophelo ba ka. Nahana o itse within 30 days. E ne le ka di 18, ne ke tlile 101. Di 19 ka tla kerekeng, e ne le April. Ka qala ka di 19 ke bala, ka di 20 ke bala. Sheba ha re so fihle 30 days ho etsahala eng.
1: Ke utlwa ntle, ho etsahala eng?
2: Habu e ka re habu a story ka ofela ho etsahetseng, ke a kgola o la founa ka mora moo. That's why ne re matla ho mo lata ka call, re utlwe hantle hore na ho etsahetseng hobane re ke re batle batho bana ba ipuelle.
1: No, e re ke bone ena yona na e tla qetellisa ditaba mme mataemane. Ena yona ke utlwe na taba tsena ha di a fella moo kapa because nna ke shebile video ya teng ha ke bua le wena. Moriana kona ke tla e romela ka ra group batho ba tle ba e bone. Moriana kona ke o shebile mme mataemane. Di a tshwareya ntho tsa batho. Re setse ka metsotswana.
0: Ntate Mokopeta, ke nna hape. O ntshwarele ka ho kena ke tswa. Ke mosebetsing ene ha ba batle re tshware difounu ne. Ntho tsena wa tseba hee. Wa e tseba distance. Kwa, kwa. Nahana kwa, kwa. O le mona, o etsa dintho di fihle kwa, kwa. Mo qaqwa ke haka. Ha hona motho o dulang. Bana ba ne ba ile, so metsi a tletse jareteng. Ngwana o tjheka foro. Ha o tjheka foro, ho tswa ntho tsena. Qwaqwa ho lekwana. Hai.

0: ba omo
1: ba matamana ka bakala bona ke tshebeletso ya phunyeletso ka bakala bona ho tlo phunywa
0: ha nka se ha
1: mo kwaleileng teng ho tlo phunywa mo sinyeileng teng maphunya tsela kore makatolle wa kgogo tse katuweng
0: semonyollane
1: me mataemane re bua ka semonyollane
0: sa swala ne ba re ntate moprofeta ke omo ba re o yetsa ntho e sene sa hlatswe e hlatswehe o tse ke maele ga ba o retha basotho ba re o yetsa ntho e ne sa kgona le etsale modimo wa gago modimo yesaya odimo mana ba re ke tla phunya tsela ke tla etsa tsela le ka ga lewatle metsi a mangata neng a phalla ha sa hlola a oka in state a tlang ka diratsa gago
1: hei
0: hai messenger
1: sonta sena mo profeta o tla ba sebedisa matswai ya mabedi go tlwa sa Solberg 9 o'clock in the morning
0: Pilong 2 o'clock afternoon. Sebokeng 11 o'clock in the morning.
1: Sebokeng ka 11 o'clock. Ah, what time of force?
0: Yeah.
1: Fortville mo. Thewala ka 18 site. Ona le ntwe tshabeyang ka.
0: Thokoza mo.
1: Sharpville. Thewala sebokeng 18.
0: Soweto.
1: Ona le ntwe tshabeyang.
0: Ai.
1: Ona le mollo. Ona le mollo. Mukheleleng.
0: Saturday
1: ka mono ka ka orange farm bona le ntwe tshosang ka ratanda ka mo
0: ha ba
1: wa Heidelberg
0: sonda water
1: bona
0: ha batla
1: bona le ntwe tshabe yang ka mane ka Jesu Fontaine
0: messenger uri mo profeta taba sebedisa matswai a mabedi
1: motho a lukise 200 rand fela
0: letswai le leng le leng la mo profeta selong a le mabedi
1: matswai a mabedi a ntatempo bo
0: ai
1: a tla a phunya re bua ka bom
0: hai
1: phunya
0: hai
1: ntwe phunya bona ha e ba neneng ene kwetse o tseba ha o reka ntho ka ra le bankele e kwetse le bese le kwetse ba tseba ha o le phunya letswa jwang ma sohono no a tlotswa
2: ha a mai
1: na kopu mamela mushe ha feisa na le le watata feisa na le majwe bana ba Israele ba se balla ba re jwe le ge nyoruwe ho thwe le fika ke a le fetwa metsi na kwa tshwatlang ka le re hwa tswa metsi ha ke bua ka o phunya ntwe phunye hang go hla ntho e o benefitang ha le watlele le fubedi lo kwa le na ko le ge le supang tsela ke ha e buleya ere ke tla hlaisa tsela mo tsela ile nsiko ka ga le watata
2: hai man
1: ha ke tsebe na ho kwaleile ka e mong ho kwaleile mosebetsi ha thole mosebetsi e mong ho kwaleile ga la sebetsa mare le keketswa tshelete ha so e bone e mong igile ndintho tsa ha di kwaleile ha di bua lona tsena ha se lo kwale ya siki o hana o fola ha fola o ntsa dutsi mo madutsi nteng mamela o tla phunya tsela wa bona ha tsela ile siko ntso tsamela di tshelete tsa hao empa lo ga ga tholana kwa petaitse ke tshwere mapaki a tshabeyang ka mona modimo ntsa etsa meka modimo ntsa etsa mehlolo modimo lokolla bana ba batho modimo phamisa bana ba batho re bona batho ba thola mesebetsi re bona batho ba thola di promotion re bona batho ba fola re bona batho be lo mamalapa a qabane ba gutlelana unity peace in the house le fifi re bona le tsamaya dinthotsempetse ba akaretseng ba bang ba utlwa fela ditaba tsempe motho sa bile a tshabalo araba phone tshabalo araba phone
0: modimo a ka etsa bakeng sa gago
1: modimo a ka etsa bakeng sa lelapa la gago
0: ke kopa o tle sonta sena ma o ka tla sa solo o ka tla bophelong ka tla sebokeng go tswa gona o gaufinyana le o kae ka mane ka sa solo re qala ka 9 o'clock hoseng ka bophelong re qala ka 2 o'clock in the afternoon ka mane ka 18 site re qala ka 11 a.m in the morning re kopa o tle re kopa o tle gopola ore wa bona ntho tse ding ga di batle o tle o re ke batla o bona ke kopa o tle o tlo e tloetsa gale o tle o tseba gore mamela ke a ya mono o bane kutlo o thu ya e tsalene ke a tseba e tloetsala ka nne
2: ke batla bophelong ba
0: ke batla maikale kemi ke kopa e qale go nna modimo o tle ga o pha mabetheng ya gore modimo tsatsing la ka jano moprofeta a rapelela batho ga ke na taba gona o qadile ka mang mare ntho ya gago tlhonolofatso ya gago megauhelo ya gago ga e wele go nna pele ga e wele go nna pele ke kopa o tle go na le motho yo mo messenger minister le wena ekele ba re nna jale ga ke sena 200 ranta ya letswai matswa yena mabedi a mo profeta ebeng ka itsa jwa ngwane so o amole ile go lwana o ka tla kirekeng ha holo ha o tseba go hlile ha ona yona ke kopa o tle lwana modimo ntsa ka nna o hlono fa o ntse o sena yona modimo ntse ba pe botate ke o ka ha ona yona o na le yona
1: ai man
0: jole that's why o ka bona dinthotse ding ka re di a delay ha itla ho wena hobane o na le yona magolo gona tha go ntse bakeng sa bophelo ba hao nna ke bone nna ke iponetse batho ba itse ba yang dinthong tsa bona tse ba di ratang ba hula di-cooler box le ga o bata ba reke ditekete ka tšhelete tse tugamane ba yang thong ye ba e ratang jale le wena ke kopa o tle o yone obane o e rata obane o dumela go e tla o sebeletsa ke kopa o tle
1: ka sontase
0: ke kopa o tle sontaga sena
1: walala walapa walapa wasala
0: wa re messenger
1: walala walapa walapa wasala ha o lala o lapa jale ha o lapa o tlo sala o tlo re fumana re le inside
2: bo bo medi nyoloa Saturday sena ke one on one sontaga ke tshebeletso etsa bonnete ba gore wena ya tla ba chaser re tlo fana ka di-phone number tsa rona mo o tla kopa gore ke kopa o bona ntate moprofeta ke kopa o fitlha ke kopa lengwele lebitso la ka a ya bitswa makama lame le kgona mamela mmamedi ba jwetse ba gole ba gaufi mamela tloka kipa tsa ba kulang tloka kipa tsa bana bao mo dintho di fasitseng teng ga o tsebo go etsagala mamedi mamela nyoloa tloho toho toho ke kopa o nyolowe gotlhe mo o leng teng mamela nyoloa ka tlamege le mane eat inside e karakana ko mang
1: eat inside mane ke 11 o'clock
2: ka Saturday
0: ka Saturday ke 9 o'clock
2: mamedi etsa bonne mamela batho ba tlang ba tlo bona ntate mo profeta ba tla ka bongata bona botshabe yang ke kopa o fitlhe 8 o'clock o fitlha e tla ra ntate moprofeta a fitlha 9 o'clock a bona motho wa pele wa bopedi wa boraro go fitlhelwa motho wa legolo mamela le wena ke batla o be le e mongwe wa bona o tlo bona motlholo Saturday sena sonta ke tshebeletso ngwe maatla o tlo phunya ya masoba mamela go tlo tswa metsi mo a sa tsweng teng mamela go tlo tswa mosebetsi economy hana mamela go tlo bula di mamela diphororo tsa legodimo di tlo bula sonta sena ke a o mema mothamošwa ke kopa o eme ka maoto mme wa ka ntate wa ka tlogo mamela ka boipatong ka moo mamela ka di-smartising tlogong Saturday sena sonta sena re na le ditshebeletso ka mona ka 18 re na le tshebeletso mane Sasolburg re na le tshebeletso mane lefatsheng la bophelong mamela ntate modimo o ntse a sebetsang mamedi ntate modimo o ntse a itlotisa ka bahlanka ba modimo ntate modimo o ntse a senola lentswe la hae ntate modimo o ntse a thusa batho tloho o na le tumelo re tlhoka motho a nang le tumelo ntate modimo o tlo o etsetsa Saturday sena ntate modimo o tlo o hlolela Sontaga sena ke tshebeletso ya phunyeletso tloho le bakula le bakulelwang o tlo bona lehlonolo o tlo bona maatla a ntate modimo
1: mamata manona le batho ba sa tsebeng go 101 ya original ke 500
0: ya
1: mara ba fuwe monyetla ka Saturday
2: ya
0: ga ba tsebe go mehlene le mehlene ke 500
1: a ko o jwetse batho ba a ko o jwetse batho bana ba tsebe gore ba fuwe monyetla ba fuwe monyaolo
0: messenger go kopa momamedi a tla obane ko re bile ke maketse go na mo profeta e kgweding ena a etsa di one on one tsa special hang ke rata gore ke tsa special mare ena yona ke monyaolo e le jwalo jwale ke maketse gore moprofeta a etsa e latelelane ga ke tsebe na modimo o itseng go yena ga ke tsebe modimo o mo sebetse a reng empa e re ko o jwetse momamedi o gauhetswe o gauhetswe ke ntate modimo mane one on one ya moprofeta gantlentle ke 500 rand ke 500 rand every sunday ka mantswe a mangwe ga o ken seng wa tla moqebelo sonta o bo re ke tle one on one ya moprofeta no bua ka yona radiong ba tlo o jwetsa diashara tsa kereke ya rona gore ga e sale eo e sele e nngwe obane sontaga moprofeta one on one ga e o e kenya sunday o tseba ga ka e kenya saturday o etsa yane ya monyaolo mo a batlang go thusa motho e mongwe le e mongwe batho ba modimo ba imetswe mo a batlang go thusa motho mang le mang jale ke kopa o ikutlwe o le lehlonono ke kopa o ikutlwe o le ya hlonolofetsweng o le ya gauhetsweng ke kopa o tle saturtasen jale seprofeto one on one ke teng mo moprofeta ma tebang haholo moprofeta o na ntho tsa di buang ka pela batho ka seprofeto sa sontaga tatswa e dintho tsa gao taba tsa go ga di tebile haholo wa o jwetsa gore o etse gore o mpone one on one gobane ditaba tsa go di tebile haholo tse dingwe di ntluda le mabitso a batho tse dingwe di ntluda le ntho tsa mosebetsing wa gago ga ona motho a ka thabelang a utlwe company ya gae go se ntse o bua ka yona mona le kwa FM ahayo jole di one on one ke o thusa hore go bua le nthotse confidential di nthotse personal di nthotse deep. That's why my prophet a tlo di buang lo wena di one on one. That's why ho le bohloko go o tlele kirekeng o ska tshoa hore mo prophet a tlo prophet a ka nthotse deep. Hona nthotse mo prophet a tsa di buang tse sing deep tse ke keng tsa heletsa minister ona le ntho e buile mona re Emmanuel ha e heletse ya haha. Jole go kopa o tlo bana se profeta sa mo profeta se o heletsa empa ko aha e bile go tlo thusa malapa go tlo thusa bana ba batho. Jole go kopa o tle one on one nya mo qibelo 150 registration ska ba wa fetwa re tsebele ba kyone o qetela re santsane re kena ka ga Maria ha re tsebele haiba ke yona ya o qetela ka pontso tlo ba lengwe mari iketsetse monyetla ya o otle ke o kopa ka lebitso la Jesu 150 registration bakeng sa ditaelo di prophetic material tsa rona ka ofela ke di 100 randa re kopa otle e nngwe ke ena ya gore ke kopa o se ka nna wa lofela tsatsi la sontaga e thute gore o tle kerekeng kamaka motho mong a bare nna ke a batla o tla di one on one le 150 eo ga ke na yona come to church nna ke a batla o tla kerekeng empa le 200 ya matsua yo thweng ke tla lona ga ke na yona tloga kerekeng le ka 20 ranta o ka thola kerese ya moprofeta wa ba le something o ka e tshwarang wa re ntate modimo ka kerese yena ka bithakgola ena ka letswaile ke kopa o tle ke kopa o tle bomamedi go tloa moqibelo moprofeta a re o ready for wena a re sonta o hot for wena
1: mematebane e re ke tlhonolofatse metsi a bona tshwara metsi a wherever you are tshwara metsi ao ke a rapelelona jalo o utlwile taba tsa di one on one o utlwile taba tsa ditaelo o duletseng tshwara metsi ao ke a rapelele re na le metsotswana re a tswa ka kwana.

0: Mamelo tsebeletso ya Lekwa FM ka nnete re khutlile hape ha metsotso le 10 le metso e supileng ka mora hora yane ya borobong ntse ke ena ka nnete melaetsa ka kwano ere re nke fela melaetsa ya mamedi wa Lekwa FM 91.0 tsebeletsong ena ya Lekwa na ne ola hao la late night sensation. Okay, Nikwano, Mulaeza ore Khotsong, Bahlanka ba Jehova, kile mametse till the end, kina aus alina, kamanika buitumelo, ore fela leka jenu, inse ile Modimo, habo kwe ralebuwa, aus alina, kamonoka buitumelo, hauntubuti le rona, mulena linaneo, la late night sensation kanji, umung ore fela dumelang, baruti baka. Kile mametse ke pakami ho fihlela nakong ya ho qetela ke mshengu ka maneka eating site abasaitsa yane ya muruti makazi
1: ihlomo mshengu ihlomo
0: ralebowa mshengu ka maneka eating site ha ntse dutsi le rona ka net harukwe voice note ya mamedi kena e kene ka kwano
2: Khotso ba hlanka ba Modimo ba bobeding ba trone.
0: Amen.
2: Mokgoni Madikontsane o na le lona le ha o bata mare o apere wanji bonkgono ba apere di wanji empa se senang ditsebe na yake na le ditsebe ke futhumetse ho fihlela 12 o'clock moruti Madikontsane o na le lona yanto.
0: Nkgono Madikwantsane ra leboa ka nnete mohatseleng o mokana gore ee wena o futhumetse ka nnete o futhumetse ka mono nkgono o itlhokomele ka nnete o itlhokomele ka wanzi ya gago e nang le ditsebe molaetsa mongwe ore fela dumelang baruti baka bobedi bo kopaneng I'm with you till you drop the mic ke lolo Kamanika extension 5 Muvango Ralebua Lolo Hauntona Lerona Ho late night sensation Mleta umboru fela Dumela mbaruti baka Ntati muruti magazi Lintati muruti mafa Kina lelona Ki masinte Kamanika zone 10 Sibuking
3: Sanbona mbuba Ngena lukosten Chamine zone kizise
0: Ralebua ka molaetsa ono ka nnete o keneng ka kwano
4: dumelang baruti baka e ke ba ratang moruti makase le moruti lefa ke tlo dula le lo ho fihla ka gila ke kopthandile ka mona ka zone 12 ka Versailles Motor Street itlamo moruti makase itlamo moruti mafa
1: itlamo
0: Gokthandile ka monoka Versailles Motor Zone 12 Sebokeng. Dumelang ntate magazi le ntate mafa ntse ke na le lona jwale ka mehla ke matukelo ka maneka Three Rivers. Ralebowa matukelo ka monoka Three Rivers ha ntse na le rona ho lena lenaneo.
5: Ke khotse moruti makhasi. Ntse ko jile ka tsebe moruti wa ka. Se ke emetse le nna topic ya ka sheko ke utlwa e matla moruti wa ka ke emetse ka hloko moruti. Ntse ke jile tsebe le popstick ka mona ka face 5 ka mona moruti wa ka. Thank you moruti makhasi man. Etlamo.
0: Face 5 ralebowa ka nnete ha ntsona le rona ho lena lenaneo. Ha rutlwe voice note engwe ya mamedi e kene ka kwano.
6: Melamba go tlhaka ka moka re dilong dimelang ke expected ke mo le Iraq face 4 ke ntse ke re mametse ke metse se ho go baruti baka ke re baruti baka e ta mo
0: ralebowa ka monuka Iraq ha ntse re ka nnete o ntse re mametse ho Lekwa FM 91.0 Mlaetsa mong o re fela dumelang baruti ba ratehang re moho wa kere ke mme Bikicha ka maneka Vuka ke a tshepa ke ka maneka Sharpville Vuka maba Vuke muruti
7: Vukani
0: ha rutse fela mamedi kona ka mahaleng rutse fela rena yena ore mamedi o moyeng khotso le kwa FM khotso
7: khotso
8: khotso ma re teng le kae
7: ete
8: amen
7: ke na le lo nete
8: Jesus
7: Mama gugu ka shaba sila ke sina mabone ke mame ke le zo le sa sa gugu ka shaba
8: eita mama gugu eita
7: eita mo
1: eita mo mama gugu
7: eita mo
1: baba ta mama gugu eita mo
0: thank you mama gugu kamono ka shavas are ka nnete o dutse le rona ho le kwa FM 91.0 mohatseleng ka nnete are hana mabone empa o dutse ho lena lenaneo o dutse ho yena tshebeletso
8: eish moruti ke a ipotsa hore ebe ho jwang bana ho sena mabone ho
0: ei moruti
8: kana o itse o dutse le mama magugu
0: ei ke lebetse wa tseba
8: mama gugu
0: o buile mama gugu
8: ma rona le motho a dutse
0: hamong hamong
8: ya hamong se re go tatswa ke ya
0: hamong ka nete o tshwele o la tla ipulela hore eh
8: hamong
0: hamong
8: ha re tshwere
0: ya ke na le lona till last hour of the show ke di makatso mokwena ka maneka Leo Hof au di makatso mokwena ra leboa ka monoka Leo Hof ha o ntsona le rona ho le kwa FM 91.0
8: thank you TK
0: ke di makatso
8: yeah
0: Leo Hof muruti ke matlwana pela R59 hona fa yena ge mona e ke a tsopa
8: ka monna wa ka
0: a ka left him muruti yes
8: e wa tsala le bitso le Leo Hof e ka le ke tronkwe go
0: eh ke na tronkwe muruti ke na fa Leo Hof na le tronkwe bitso le Leo Hof na o finyana mona
8: yes
0: no muruti
8: you quiet muruti
0: yes
9: ke be tsiki dumedi se mo tima ka se mo tima fa ka di se mane yes o sa mo le ba modimo ba mo bone ka ga tsebeletsa tsa tsena ka sheko la ba modimo
0: amen
9: a ke re di first floor ke re di first floor ke chaplain Dokas ka bo pilo
0: chaplain Dokas ka mono ka bo pilong ka nete a re o tswa tsebeletsong ba ne ba phamisa boholo le mata a modimo
8: amen
0: dumelang ba ruti baka ke le ke le ka dimme tsebe abasaetsa yane ya muruti makasi
1: e tlamo
0: ke maletoko ka maneka fundas
8: au re le bo maletoko ka fundas o dilo re ka dimme tsebe jwa longwanese
0: dumelang baruti baka ke le mametsi ha le kena ke a thaba ke di sebokula ka maneka tsepiso phase 3 abasaetsa yane ya muruti makasi
1: e tlamo o di sebo e tlamo
8: pelo tsa rona di pompa castet ya o re mametse o ka ba e ja pelo e pompa castet mo lebe
0: ya
8: le ske la roba
0: ka ba ske la roba la mruti
8: la roba o be
0: a re bonke hanyane ka nnete mamedi ba bona
8: amen
0: ha ba ina le rona ho late night sensation
8: ya
0: baruti ba ka ke le mametse ke mosebetsing ke mavunda ka maneka kanana
8: o ba nna re mametswe kanana ho le hakana ka muruti
0: ke a tshepa kanana ena
8: ba ke kanana e mo
0: is booking pela bo 12 mona ya
8: ai manes ba tuma
0: northwest mona ya ya northwest ena
8: mo muruti a re buela ba tuma booking ba tuma booking a ke le re li patlele mabitso ma
0: oh
8: lona lo itswa mabitso ai patlele mabitso ai ke bo kanana ke nna tse o tla di utswa di tlahla
0: tata muruti
8: eh ai ipatlele mabitso tlelang u tswa mabitso a di tropo tsedi
0: eh karana ke ena pela zone 12 se bo ke mona
8: okay
0: e una location mo no ba le bitsa kanana
8: tla ke lo fihle
0: ya ya no re tanyo lo wa muruti
8: ya ka tla fihla kanana ge bona go juwante
0: ya ya
8: amen
10: ya ri tsepisi tse mo ya se

0: Bagala. Ai, le tshapa maneng ena baruti ke re ga bokwe ga galaletse. Le simona ntse re na le yena obane o maphelong a rona ke mookamedi. Ke rata go thole baruti ba ka tlhe ke le mametsi. La fela se re le ka mankeng here le mametsi ntse re tlo utlwa gore setlhogo tsatsing lena Modimo ga le tshwagisitse sona gore le tlo reng. Setebeng tse di mametse baruti ba ka ke na le lona tle ka Kreste a mpha maatla ke re alala ya re tshepisitse. Ke Modimo man, ke Modimo. Baruti ba ka ke le mametse. Amen.
1: Ra leboa tle mme ka nnete ka sefela se monate seno seo o ntseng o re fa sona.
2: Ya re tshepisitseng
1: wa tshepala ya. Ntate Mafa le moruti wa ka moo ke re dumelang ka kgotso e kgolo re mmogo le kajeno ho fihla ka 12 o'clock from Walter Ramuthibedi ka mane ka France yane ya Zamdela Sasolbeck. Wa hlakisa moruti a re France ena ke ya Zamdela ena re se ke rabe se re nana ka mokgwa o mong ka nnete
2: se ke ga nana go e se bokile
1: ke ya Zamdela ena France moruti
2: re a leboa ka France ka moo
1: ya
2: ba ba ibitsa hantle go thwe ke Herikwala.
1: Okay.
2: A ke re e fitlhile ka World Cup ya nene le France e ne le 2010.
1: Before 2010.
2: Location leo ke a le ba teng.
1: Okay.
2: Now ke a re re no. Ha ebe France le kgone go hopotsa
1: World Cup. Wow, banna. Hey, batho ba Zamdela.
2: Ke rona ba.
1: Yeah. Baruti. Le batshetsi ba LNS khotsong ke moyeti ka mane ka zone 20 abasaitsa yane ya moruti makazi
3: itla monda de meti itla bo
1: mme jo tseletso ya le kwa FM o tshwa nako metsi mashomo ba a robong ana le metso mashomo ba bile ana le metso robong re furaletse hora yane ya

0: ke tolmene ka nne
1: ola tolmanola
0: ya aba sa etsa monwana muruti wane wa hawane he aba etsa monwana wane
1: ao banna
2: hey hey fukani fukani hey
1: hey hey ya ya ningalali la ningalali sesikhona vukani
0: hey la ubata muruti abatsuwe mana abatsuwe ka nnete ba tla futhumala ke sehlosena setlang setlo latela
1: ibile ba ba robetse mbale ba muruti re ba fatokelo ya wanzi
0: o ka je ni bakai ke
1: ya ba kenye wanzi eyo ya ba tantwe ka ntle
0: ntati Skay, yeah, I can touch a high end. I follow Kane who on a casino.
1: Yeah, no, I'm sure who did it. Who you know,
0: yeah, who went to Rook and Root to Kennedy. From Skay,
1: I thought Rookadi,
0: yeah,
1: I thought Rookadi.
0: Dumelang, Baruti Baka, Kitabo, Mutaum, Ka Sasolbeck, Green Church, Abarfella, Relebo Hunter, Timudi Mukalona. Rekopa anne ale etse hantle ka mehla ke na le lona ho fihla hora ya ho qetela aba re fela God bless ra lebowa Thabo ka mono ka Green Church
1: yeah
3: o lanje mela o tima kasi le mo botemo le fa
0: amen
1: amen
3: ke na le lona ho fihlela ka 12
1: yes
3: nadar
0: Ralabuwa mamedi wa ena tshebeletso
3: ndi madekwana
1: ba bu di
3: gadzi ba mafunzi uma lefa ndi khovha limisa nga madekwana na musi ri kolebwa lebwa muzimu vho vhana ri ne sinzi nga matsheloni
1: yeah
3: u swika nga ichi tshifhinga ri kolebwa
1: yeah
3: u vhana vha dzura vho ri tshireledza tshifhinga tshoṱhe
1: ai
3: ndi khori ndo vha tshetshelesa vhafunzi
1: vha tshetshelesa
3: ndi kho ḓo vha tshetshelesa until nga tshifhinga tshetshiḽa tsha a vha dengene vhafunzi a vha sendele ngene a vha sendele ngeno itamu murutumakasi itamu ndi vhumakhadzi nga ramaphosa awe
1: nda
0: ka ramaphosa kiani e rastevale muruti
1: ai muruti mo
0: ke ona e rastefale ka mona ramaphosa
1: makhazi a bua sivende nkaga ka bua moleiva se ka thula
0: ke a opola o rata machechereza muruti
1: ai wa chechereza muruti go lala saibuimana tsebo go e lofela mo matsatsingana e re ndo ba chechereza suka magumoni ya magumoni muruti ke gaya e tsena ke di tans jwena man ya no makhazi ka ba chechereze zwa budi di go le bua nda
0: dumelang my pastors batho ba ratwang ke moya waka ke na le lona till the end amen from aupa molaba
1: oh morena
0: ka lebowa ntate molaba
1: a o la botsa ha ntle ka tsara ba hai man
0: e ka re april ka ata
1: ba ka re ka pusha re di be se le april
0: ah ntate molaba
1: ah o na le tisi
0: ka lebowa ka ndi ha ho muruti ha ho
1: no re lebowa ntate molaba
0: dumelang baruti baka ke le mametse until the last minute ke matsotetsi ka mane ka movango
1: amen matso
4: dumelang muruti mafa le muruti makatsi ke mme wa notla tla bua ke re ntla tla bua o la tsamaya ntle Eastern Cape o tsa dula a le hopotse hle o tsa mo founela ha le thole mara o tsa thola chance o tla le founela bona o tswa le tika la e bar ka ma tech o itse fela ke re ho lona etlamo ba muruti baka o itse tsa le rata fela jwalo mara a thola chance fela ke tla bona sa le founela sa le kone a le kone Eastern Cape ba le bua ba muruti ba ka
0: ai wa mohopola muruti
1: muruti ke mohopola o la kopa dithapelo a ba reporta ra o tsa maila handla
0: mangwana
1: tlamela ampolelo ro ka Eastern Cape mo ke ba joetse ha e kwana ba motlisetse mngosho
0: mngosho muruti
1: mngosho le ngodi
0: ya
1: ya ba mzisa le mngosho ne ngodi
0: kana ngodi ke muruti
1: lona le re ke nke motogo
0: o e motogo motogo muruti
1: mara rona re bitsa ngodi
0: okay
1: motoholo na e

0: mona hona le phapang pakeng tsa mto le ngqodi
1: o bua ka le shile shile yo tswa ka
0: le shile shile ye tswa ka mabele ngqodi le hana jwale ba se ba yetsa le ka phofu ye khubedu mona ti a no wa tsena ke le shile shile le shile shile lona ke kilena le
1: ke la o se ke
0: la o se and then
1: moto
0: o tile and then moto e be ba o fe
1: moto ho ro yetsa le ka pone wa nepulwa wa nepulwa wa si wa no wa no wa mruti
0: eh no di ke ntwe ka re magheu
1: o sa se eh
0: ya ya
1: ora
0: e mona te mruti a o ka ino ke o batla ntwe
1: awa ai rana bua ka mono ka Eastern Cape ka ngoti ngoti ya
0: amen e wa mpula ya wa ngoti
1: ngoti ruti
0: ya
1: re tla yu ka mruti
0: wa o tla yu ka mruti ke tla ke ke bana ba ka ba yetse man
1: eh
0: eh ya o ke tla o tlisetse o lo o kolonwa le mama fa
1: ya ya ke re ngoti
0: ngoti thank you mruti
2: dumelang dumelang mruti wa ka ke mama metsi ke mama metsi mafa ka mona na ka soso ba tsa msebetsi tsekelemametse
0: ai
2: di mo abele lona
0: amen
2: amen
0: I'm ruti sa solo nyu
1: ga leboa ke moholwane sa tlile ka mane ka Klerksdorp o mona Sasolburg
0: heaven
1: o sa le ka mona ka Sasolburg
0: o hona straight
1: no
0: no solo ya nyu lo wa impia ho
1: ya ya no ba medi ba ime ka maoto ka mo
0: amen
1: amen bafundisi nginlalele si sonke from Apostle Godfrey Vilani uri utswa ka mane fela ka Lakeside proper utswa ka Lakeside proper ki Apostle Godfrey Vilani ralebo wa apostle
0: ai
1: mona onzo re mametse ka nete

0: Mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM, o sheba nako metsotso ke yane e mehlano, re lebile horeng yane ya leshome. Le radio ke yona ya Lekwa FM 91.0, the heartbeat of the Val. Lenaneo ke lona la late night sensation, ntse dutse le Moruti Mafa le Moruti Makazi. Ke teng mo re buang ka dikamano tsa marato. Ha letsatsi e le la labone ho ya horeng yane ya leshome le metso e mmedi. Mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM, re se re hlalositse ka nnete hore batho ba bang ba kena lenyalong ka covenant empa ba be ba phela bophelo ba kontraka, empa nthweno e bohloko ka nnete ke nnete eo re senang ho e balehela. Ha re sheba sehloho sa rona mamedi wa Lekwa FM 91.0, ho na le dintho manyalong moo re leng teng, ho na le dintho dikamanong tsa marato moo re keneng teng tseo re sa di buing empa di utlwisa bohloko. Ha re di bui ka lebaka fela la hobane re tshaba ho utlwisa batho ba bang bohloko. Ha re di bui hobane re batla ho boloka kgotso. Ke dintho tse bohloko tseo re sa di buing ka lebaka fela la hobane re batla ho boloka kgotso. Things we don't say in relationships just to keep peace. Ke dintho tse sa bueheng tse utlwisang bohloko empa ka lebaka fela la hobane re batla ho boloka kgotso. Ke yona ho kgutsa hono mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM, ho kgutsa hono ho tlisa lebota, mme lebota leno ke lona le bolayang dikamano tsa marato. Ntle le ho shauta kapa ho bua haholo, ho thola hono kapa ho kgutsa hono ke hona ho bolayang lerato ha re le dikamanong. Ke dintho tse monana tseo di rutisang bohloko empa re sa batle ho di bua ka lebaka la hobane re batla fela ho boloka kgotso. Mme le leng la mabaka a etsang hore re seke ra bua dintho tsena tse rutisang bohloko ka lebaka la ho boloka kgotso, ke ka hobane fela re sa batle dikgohlano, re balehela dikgohlano dikamanong tsa rona tsa marato. And nnete fela mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM ke hore ha hona hore re ka ba dikamanong tsa marato ho sena dikgohlano. Ha hona hore re ka tsamaisana tsela ya lerato ho sena ya hatang e mong dikhonse. Empa ka lebaka la ho boloka kgotso, ka lebaka la hobane re batla ho boloka kgotso, re a di bipa dintho tsena, ha re batle ho di bua hobane fela re tshaba dikgohlano. Mme nnete e salang ke hore ka nako e nngwe ho etsahala hore o tshaba ho bua ka yona taba ena hobane o tshaba hore molekane wa hao kapa motho enwa e o leng dikamanong tsa marato le yena o tlo o tlohela kapa o tlo o siya. Ke lebaka leno leo o dutseng ka bohloko bona beo o sa batleng ho bo bua hobane o tshaba fela hore motho enwa o tlo o siya. Empa taba ena yona nnete ya sala mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM, ha e o dule hantle. Ke taba e utlwisang bohloko ka nnete, e utlwisa bohloko. Mme ka nako e nngwe ke ntho yane ya hore batho ba bo mme ba rutuwe hore motho wa mme o lokela ke hore a ikokobetse hobane ekare ha bua o rasetsa molekane wa hae. Mme boikokobetso bona o bo hlahisa ka tsela e fosahetseng hobane ha o bue sena seo jang. O nka hore ha o bua e tla ka o nyatsa molekane wa hao kapa wa motella. Ntlha ena e hlahela haholo ho batho ba bo mme hobane ba rutuwe fela hore ba ikokobetse. Mme ho ikokobetsa honana nako nngwe ha ro hlahise ka tsela e ntle hobane taba ena ka nnete e ya kukunela, e utlwisa bohloko, e lokela ke hore e bue. Mme hangata mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM ha wa thaba kapa molekane wa hao ha etsa taba e itseng, ha o thabe, ha o thabe le sena seo a se etsang. Empa ka lebaka la ho boloka kgotso ha o kgone ho bua hore ena taba ha ke thabele. Ka nako nngwe fana hore molekane wa hao ke motho wa metswalle e mengata, empa ha o kgone ho mmolella, ha o kgone ho motoba hore ka nnete ena taba e ho yetsang ya hore nako kgolo le nyane o metswalleng ya hao nako kgolo le nyane ba dula ba tla ba tswala peng mona metswalle ya hao nna ha ke le nako le wena ka lebaka la metswalle ha o kgone ho bua taba e jwalo hobane o tshaba hore le tlo fapanyetsana ka maikutlo le yena le tlo fapanyetsana ka mantswe le molekane ona wa hao bo kgetha mabedi wa tshebeletso ya Lekwa FM hore iri ke ithulele ke se ka bua ka yona ka lebaka fela la hobane ke batla ho boloka kgotso dikamanong tsenana tseo re leng ho tsona ha o thusi mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM hore o kgethe monate wa nakonyana kapa o kgethe kgotso ya nakonyana empa wena o sa thaba o kgetha kgotso ya nakonyana hodima lerato kapa bophelo bo bolelele bo o tleng ho bophela le motho enwana eo o leng dikamanong tsa marato le yena hobane nnete ya sala temporary peace e lekana le long term resentment haebaneng ka nako ena e kgutshwane o batla ho boloka kgotso hore o seke wa bua taba ena e utlwisang bohloko ha nako e ntse e ya o bopa lerato o bopa lehloho mamedi wa tsheletso ya Lekwa FM o bopa lehloho ka hare ho wena o bopa lehloho ka nnete ka hare ho wena hobane o bipile taba eo o sa batleng ho e bua ka lebaka fela la hobane o batla ho boloka kgotso mme ho bipa ho taba ho bipa taba ka tsela e jwalo ho na le ditlamorao tse seng monate ka nnete ho na le ditlamorao tse seng monate hobane se le phela fela tje le motho enwa eo o leng dikamanong tsa marato le yena se le phela fela hobane e se e le motho eo o hodisang bana le yena se le phela fela tje hobane e se e le motho eo le thusanang ho patala dikoloto le yena se le phela fela tje hobane e se e le motho eo mohlomong le robalang mmoho kapa le dulang mmoho empa nnete ya sala bobedi ba lona ha le sa le baratani se le iphelela fela hobane e mong a jere makukuno ho yena taba ke hore mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM kgotso e a tura kgotso ya motho ka nnete e a tura ha o le dikamanong tsa marato o lokela ke hore o be le kgotso ho se ka ba letho le tlang ho tlisa bohloko hobane ho kgohlana ka mantswe ha o bolele hore lerato ha le sa leyo ha le kgohlana ka mantswe ha o bolele hore lerato ha le sa leyo hobane le ka se bone ditaba ka leihlo le tshwanang mme e mong o lokela ho hlompha e mong ka nako eo a ntshang maikutlo a hae mo nang le nnete teng mo nang le nnete teng ho lokela ke hore ho be le tlhomphano hobane re batho re a kgotswa ka nnete ha o bobebe ebile ha o bohlale ere ke re ha o bohlale mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM ha o bohlale hore o tshware taba ka hare ho wena e utlwisang bohloko ka lebaka fela la hobane o batla ho boloka kgotso e mong moruti magazi le mmamedi lapeng mono o a rata ka nnete hore e ka re ka nako nngwe molekane wa ka a ka re re tswe fela re tsamaye ka maoto strateng mane re tshwarane ka matsoho wa e rata taba ena wa e labalabela empa ha kgone ho e bua hobane ha ka re wa e bua fela ba tlo fapakanyetsana ka mantswe le molekane ona wa hae jwanong o re ka lebaka fela la hobane ke batla ho boloka kgotso ere ke tlohele ere ke tlohele ena taba ka nako ngwe o fumane hore ke nthwa yane ya hore molekane wa hao o rata ho tjhakela habo ei o ya a ile habo beke le beke yena ke motho ya tjhakelang habo mme wena taba yeno ha o e rate ha e o dule ha monate ha o ka qala fela wa re o bua ka yona ai o fahlile mmuso ka lehlabathe o fahlile mmuso ka lehlabathe le tlo fapakanyetsana ka mantswe jaanong ka lebaka la hobane fela wena o se re ae ha diye mo di yang teng nna ke batla ho boloka kgotso ya ka mme kgotso e jwalo ha se kgotso ya nnete hobane ho thola hono ho tlo thuba ho thola hono ho tlo senya ka nnete, ho tlo senya hobane lenyalong kapa dikamanong tsa marato re lokela kore re be le kgotso ya nnete, re be le bo openness, re be le bo nnete leratong leo re keneng ho lona. Diqeto tseo re di nkang ka nako nngwe re sa kenye balekane ba rona, o nka fela qeto o le mong mme o sa kenye motho eo o phelang le yena. Ha e rate, ke ntlha eo a sa e rateng, empa ha kgone ho e bua hobane fela o batla ho boloka kgotso, o batla ho boloka kgotso. Ho hlokahala ka nako nngwe mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM hore re le batho ba dikamanong tsa marato ke re be fela le nako moo re dulang fatshe le motho eo o mo ratang, mme mono ho sena founu, ho sena bana, ho sena taba e lukiswang ho hang fela, ho sena taba e lukiswang, e ba ntlha fela ya hore nako ena e fitileng ke ntse ke o tshwere jwang, bekeng ena e fitileng kapa kgwedi ena e fitileng ke ntse ke o tshwere jwang. Ke teng mo ho batlahalang bonnete, ke teng mo batlahalang hore o ntshe mabinabine a pelo ya hao hore ka nnete o ntse o ntshwere hantle, ha ona tletlebo ya letho. Empa le teng mane mo o bonang kapa o hopolang hore o ile ka ao hata dikhonse, o bue mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM, o ntshe maikutlo a hao hore hona lehwane ha ke a ka ka o rata ka nnete, ha wa nketsa hantle ha re fihla ntlheng enana, hobane ho thola ka nnete ho a senya. Wena nako e kgolo le nyane o bona hore ha o thotse ke teng ha o tlisa kgotso, empa ho thola ho a senya, ho thola ho a senya. Ho ba le nnete le ho ba open in a relationship ke yona fela ntlha e thusang. Mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM, ha o sheba nako metsotso ke yane e supile, re furaletse hora ya leshome. Ne re batla ho fumana fela ho wena mamedi wa Lekwa FM hore wena dikamanong tsa marato tseo o leng ho tsona, wena lenyalong leo o dutseng ho lona, ke eng ntho ena eo o reng ha ke batle le ho e bua, hobane ha nka e bua fela e tlo mfapanya le motho enwa eo ke dulang le yena. Ha ke batle ho e bua, ke a tshaba ho e bua, hobane ha nka e bua fela ke tlo tshepiswa hore ke suthe, ke bone tsela hore na ke dula kae. Empa jwale mamedi wa Lekwa FM, ho thola fela ka taba o ibipeditse wena o sa bui a se ntho e lokileng ha re le dikamanong tsa marato. Ha re utlwe wena mamedi wa tshebeletso ena ya Lekwa FM hore ke efeng taba ka nnete wena lenyalong la hao, ke efeng taba wena dikamanong tsa hao tsa marato eo o dutseng ka yona, hore fela ena ha nka e bua ke a tseba hore ai ha re tlo robala ka nnete, ke tlo lala ke hlodiwa bosiu bona bo le bokana.
1: Lekunutu leo o le patileng o le patetse molekane ona wa hao,
0: yes,
1: kapa o le patetse partner yena ya hao mo mamedi. Re dutse moo, re dutse moo le ka etsang hore kore le a le ka tswala ya parking la re le lo bua. Ha o ka le bua hona parking mono, o siwa hana mono, kapa hona le possibility ya hore o ka na tshofelwa ka hare o metsi, because moruti nnete ya sala, a relationship e ho na leng motho ya thutseng ka lekunutu, ho ba le crack in that relationship, because wena ya na leng ntho o ipatileng e ja wena.
0: Yes.
1: And ha e ja wena ha o kgone hore o be open enough hore o buleye ho wona partner ya hao, because o na le ntho yena o e tshwereng e o imelang,
0: yeah,
1: o le mong. Sometimes moruti ntho yena ya ho patelana dintho e etsa hore o nahanele the other party, le hoja ntho a sa e tsebe mara because wena o na le ntho e tsebang e mong a sa e tsebeng, e o etsa hore ka mehla o dule o mo nahanele. Ke batla ho etsa mohlala.
0: Yes, apostle.
1: Ha ebe moruti mofumahadi wa ka ke jola, mofumahadi wa ka ha ka re fela re sa tswa re le di girls re buile re ya kae kae kae kae, ho nna ha o sana ntho nngwe e tlang, ho sotla ntho ya hore a o ma ka o lojola.
0: Yeah.
1: Why? Because ke na le ntho e ke mo patetseng
0: yona. Yes.
1: So ha ke mo sheba ka lihlo la seo ke se etsa. Nna ebe ka nka bua bosuka fela. Ke mo sheba ka lihlo la seo ke se etsa.
0: Yes.
1: That is why Moruti ho thola o pate ditaba ho etsa hore le tshepo e seke ya hlotse e tia. Ha o sa mo tshepa. Ha o sa mo tshepa. And once o so sa mo tshepe, relationship ya lona e ya qala. Ya thekesela jwale mo mamedi re batla o tseba hore hantle ntle ke eng o ipatile le o sa bolela le bitso la hao ka shekulena re a seba re moyeng wa o seba ka
0: tshepe
1: na re batle le mabitso ka shekulena ka shekulena re bo konje ba ipitsa bo mang
0: ba anonymous
1: ba anonymous
0: ba anonymous ya ba anonymous
1: ka shekulena re bo anonymous re batle le o tseba mara re batla o tseba ntho yena and o be o re bolelle hore yo o tshwara jwang ntho ya hore o fupere ntho yena o ipatile o patetse ngwana yena wa batho o tsamayang le yena leeto lena la bophelo ke ka hore reng ha o thola haholo o thola le ka dintho tsa bohlokwa ka hare ho dikamano tsa marato ntho yeo e tlisa le misunderstanding ka hara relationship
0: yes,
1: because ke re one wena ha o sa utlwa one o sa utlwa 1+1 mara ke itse wana ke re 1+1 why because ho na le ntho yena engwe e extra o itsebang.
0: Yes, yes, Moruti.
1: Jwale, re bolelle mo mamedi wa ka o patileng. Ke eng o ipatileng? O sa batleng hore e tsejwe in this relationship.
0: Yeah.
1: Re fa monyetla o. Re fa re a seba ka sheko re a kopoza ka sheko re ba bi
0: bua
1: re be ro re tlo thusa ha o qata o ibua re tlo thusa re bontshane re le ba mamedi ka ofela re mamela eno ha se a opato
0: ya
1: hore e hlaye e hlaise ka tsela e tjena hore e gone o yisa bo ye mombo tjena relationship ya hao ine ibe solid iske ya kreka mara neti yona bo itsebisitse bua le rona mo mamedi wa ka dinomoro tsa rona tsa mohala 0164211439 ke a peta 0164211439 kapa 0614009894 ho feta mono re etsetse voice note kapa o type message wa hao o romelle ho WhatsApp number ya rona ya 0785859531 0785859531 le ba o patile ngwana wa tseba raswa ka tlo
0: yeah
1: a ko bua
0: e bua mamidi wa sebele
1: ha ba ruti nna ke patile ngwana finish it a re batle lo tseba ho roma ka shekolena mabitso a go ba re batla ke tsa halo yena o ipatile
0: yeah re go thusana
1: re go thusana
0: re go thusana
1: ene muti re tswe mola solution e le teng
0: yes
1: re buletse wena he mo mamedi wa ka hore o bue le rona topic ke yona yeo ga le lentse le re gemetse topic tshwaelang he topic ke yeo ba mamedi ba ka o utlile di nomoro tsa rona tsa mahala bua le rona roma metse Moruti mafa
0: yeah hoba nete ya sala mmidi wa tshebeletso ya Lekwa FM le wena Moruti Magazi hore ntho tse ding ha di patee ka nnete likunutu le aja likunutu ka nnete le a kudisana nnete ke hore o ka patataba o ka ba le kunutu leo o sa le buang ka lebaka la hobane o ithuletse fela ka taba ena mohlomo ka ba dilemo tse leshome o thotse ka yona taba ena empa tsatsi le leng e tla re ha o tsowa ka nnete o tsowe le wena o ikutlwa hore ae kajeno tjenana ke a e ntsha taba ena e kampa ya tsebahala ho kampa wa etsahala se etsahalang hobane o no dutse ka yona taba ena o sa batle ho e bua o tshaba fela hore ha nka e bua lerato le a fela ha nka e bua lenyalo lena le ke ha le fedile empa kana ko nngwe nete e tlameha ho tswa nete e tlameha ho bua hore lenyalo le ke le tiye nete e tlameha ho bua hore dikamano tsa marato di ke di tiye di ke di eme ha o thusi mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM hore o re o rata motho empa ho be hona le seo o mo patetseng sona ke eng wena mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM ha metsotso le leshome le metso e mehlano le furaletse hora ya leshome ke eng ena ka nnete eo o reng ha ke batle ka nnete ha molekane wa ka a ka etseba taba ena ke patile e tla ba lekunutunyana la ka fela e mong moruti magazi le wena wa medi wa tsheletso ya Lekwa FM lapeng mono o re ke lekunutu empa o na le motho eo wa mosebetsing yona o sa e sedile kaekae o sa e se obane ya o ja ka nnete ya moja le ena ha kgone ho dula ka yona o na le mo a sa e buile teng empa o ntse a e bitsa lekunutu ebile ha e le jwalo ha e sa le lekunutu hohang hobane ho na le motho wa bobedi ntle le wena ya seng a tseba thaba ena ha e sa le lekunutu ka nnete
1: o mongwe utlwa a re ke a o jwetsa mara o seka jwetsa mo
0: seka jwetsa baba ande o ibua jwa moruti a ke re wena o ibule obane yo chesa
1: ehe jwale ha o mpha yona o re nna
0: kebule ka yona aikola lena ke a e fetisa
1: mara wena yo o
0: tlotse a ke re o dula ka yona wena yo hlotse hore o ka dula ka yona hai khona
1: ene moruti ha re bue taba e reng keeping peace when you are not happy is the silent killer
0: yes
1: ha o leka ho boloka kgotso a ke re hona le ntho e patang bakeng la ho batla ho boloka kgotso pakeng tsa hao le molekane wa hao ene ntho eo o e patileng ha wa thaba o ntse o e patile o le jwalo ene ho se thabi ho hao ke hona ho tlo bolayang hanyane hanyane hanyane re bone tsatsi le leng o because wa tseba moruti ntho e patileng e jwang ho na le letsatsi le leng e ke e o phomotse e ka ga iyo ya o phele o utlora a ke e lebetse mo e tlo nyolwang ke
0: moruti
1: moruti e nyolwa hore dijo di hana o
0: kena
1: utlwe ha o sheba motho ona o mo patetseng o tlo o thuthumela banna banna ke mara ntho e ke e etsang ene ka tsela e jwalo wa jeya hanyane hanyane o qetela o developa stress o developa depression go botse rona
0: ke wetsala
1: motho wa modimo jwa ke bo magazi a ke le bua wa tseba letlashwa e be ka re re a profita ntia a se le bo profita re a o bona
0: ya ya
1: re a bona hore a le o ka bathung ona hona le
0: nna le taba mona man
1: moruti do you know hore hona le case engwe enkileng ka dila ka yona ntate ona o tseba yena le molekane wa hae ba sa thole bana o ntsa re fela moruti ga fetelwa bana ba feta anti bana ha ba fete ausinyana net fela ha qala kesha wa tsamaya wa potel o monna o tla tseba hore o keshitsa mojoetse ra ke keshitsa ha re rapelegetseng mara kgweding ya bobedi mpatsa ha e ka ofela di lahlea kgweding ya bobedi ka ofela about 8 ya dimpa e lahleile kgweding ya bobedi now monna yena o tseba msadi hae ana le problem moruti ke kopa thapelo popelo ya msadi wa ka ha e tshwane man anti ha se re ya kwana galenyana o se o tsama o re gapetse ge ntse mehlolwe ka ofela mara mpatsena di ntse di tswa ke
0: o etsa hala
1: ke ga e khona monna mdimo a kotlele msadi yena kwana a tla le yena ke moruti modimo ke ba padisa filimi je
0: ke
1: ba padisa filimi ke ga ausi bua nnete bua nnete ngwaneso e tlo o lokolla bua nnete o tla thaba a o swa teng ene sa o na sa bila fela tjena o qetwa ke ntho ena a ntseng a yes mohlangana phahlo wa moruti a re moruti ke kopa o bua nnete
0: mmm
1: mo nna eno ha ksa morata mara jwale ha ke khesha ke dula ke ntsha dimpa
0: o yena wa dintsa
1: e wa dintsa because ha sa batla ha batle monna wona so ha batle ba le bana
0: ba muthini
1: ba muthini ah. So the only way ya raska ba le bana ko ra qeta o cash and tempa ha qeta o cash and tempa
0: ay man
1: o mo routine to yenu monna wona ila mo ila mo ila mo otisa ya mo otisa itsa a u swana mohlanga na ibua monna re go baneng o no sampolele
0: yes
1: o tlohelle bana ba ka ba phile wena o tso
0: tsamaele ao ba
1: moruti go bulela hore monna yenu o ila water ba baba a rohana le Hussein a otiswa fela gore close to 8 ya dimpa gone o bala bana ba 8 so a u swona ntho yena o na yentse likunutu la hai so ho kotse ho phela in a relationship o phela ka likunutu
0: yeah
1: because nete fela ya sala likunutu leo le ja wena hanyane hanyane
0: nete nete ene ha e ka ho bo mme fela mruti bo bo ntate ya tshwana ya tshwana bo bo ntate e teng ditho tse ba dipatang diteng dintho tseo ba sa batleng balekane ba bona ba ditsebe gobane fela ba hlokometse gore ha ba ka ditseba ka nnete e tlo ba ntwa kapa le kgaohano e tlo hlaella
1: gona
0: mona ke ka hona batho ba tshwarang makunutu manyalong a bona ke ka hona batho ba bang le makunutu dikamanong tsa bona tsa marato ha se bo mme fela le ho bontate ka nnete diteng a teng makunutu a ho bontate ba phelang ka ona a teng makunutu e ho bontate ba tsamayang ka ona hore fela a se ke a tsebahala ka tshabo ya hore ha ka tsebahala fela ao ho fedile ho fedile ka nnete ho fedile mamedi wa tsweletso ya Lekwa FM a kotsho hore wena ke lefeng likunutu leo o le tshwereng ke lefeng likunutu leo o sa batleng hore le ka tsebahala lenyalong la hao ke lefeng likunutu leo o sa batleng hore le ka tsebahala dikamanong tsa marato tseo o leng ho tsona e re rutlwe voice note ya mamedi ke ena ka mona e kene
2: baruti ke tolmene ke khutlile
1: amen
2: hai ntse ke mametse ntse ke na le lona bana le diphiri ha ke ba itlhaise mono ba ke ba ntse makunutu a bona ba ke ba ntse ntho tse sale ba dipata ka hare ho bona ha ke ba di bulele ke re di utlwe rona hetsa tsin lena la ka je kulena ba ke la rena nke ka re ke a bua ngwe jwale ke na ke tla phahloa ntse ke mametse ntse ke na le lona
0: thank you tolman are ka nnete o ntsa mametse moruti o ntsa na le rona ho late night sensation yena e ka re hai khona ha dikene tsa makunutu ntate tolman o tlini ka nnete ha dikene
1: moruti ha re bua taba yena ha re bua hona le motho e mong ya ntseng a etsa ntho ne go ya ka yena le ha sa jwetsa partner ya hae kuri ha sentwe mbi
0: go ya normal it's normal
1: ha re bue ka yena mohlala re etse mohlala ka yena ya gore re nyalane ka pa re dikamanong tsa marato ha re ya nyalana pa te re phela ha mo ibe motho wa mme ka pa motho wa ntate o ntsa u tswa chelete ya ka tlhomona a isa ka bona
0: yeah
1: go re batho ba mbalana maniki
0: ya
1: chelete
0: ah
1: o ka ke isa hai mara the fact remains ke likunutu la ha
0: partner ya hatebi muruti
1: muruti ke a ipotsa hore ena ya o fumana hore ka tlomona ke re nako nngwe re na le nako ya hore re qoqe o se ka etsa ntho ke se ke ka bona o tsona le founu jale ha o so o laba le lekunutu wa nna wa lo e reka founu ke sa ka ka tseba ha o so o e hlaisa ebe o so etsagalang mo
0: o se bona founu e ntšha fela moruti
1: moruti ka baka la gore o entse lekunutu ke ipotsa dipotso tsa gore founu ena e weta chelete ka o inkile kae once wa utla once wa le potswereng o inkile kae chelete then it suggests or there is someone
0: afanda
1: ya afanda
0: ai man muruti
1: if it's afandu ke nna
0: yes
1: ke be ke bona le kunutule sele hlaella ka tlung it means ona le motho afanda le kunutule and jole ke tlo tshepa jwa because wena o etsa dintho se phiring o gona o lo reka diaparo ke sa tsebe
0: muruti
1: ha ke muruti muruti ha re bue ntho na ka tlung o re mamela kale ke ibone ke bone two piece kapa ke bone suthu ene ke nana hore ke a erata go ka nna etsagala monnaka kapa molekano wa ka gore ga o ka ba le disentenyana nka nna ka gutlha le ona so motlhang o gutlhang le yona it's not a
0: surprise
1: o buile motlhang o fitlhang gore a ke ena ke o ile wa sala nthonyana ka bese ke
0: sa
1: ee mara jale ga ke tlo bona go wena o ntse o kena dintho ka tlong ka mona o thotse ga o reporte nix ke bona fela o dropo ya gago e ntseng a tafa
0: man
1: who is funding all of this jale wa utlwa gore e qala e tlisa crake um go dikamano tsa rona tsa marato re aman mosadi ena o na le ntho ga se mo ke tlo investigator go na le ntho a mpatetseng yone then ke a qala ke a investigate so moruti ke leka o tlisa ntho e reng go momamedi nako nngwe ntho e nngwe o ka nana gore ga ke ntho
0: enyane
1: e sare nix wa bona ha ba bang moruti ke kopa o bua tlhe batho ko mmepe go na le diphiri tse serious phiri tse serious kore ga ke nna ke no makala wy melaetsa e keke be a kena le mengata o na le diphiri tse serious
0: ga o ne o makala
1: moruti ke a mo utlwa mmamedi o mongwe ore ae ka sheko le na andis
0: a ke bue ke tlabe ke le o swa le yona
1: bana ba phetlha leqeeleng ande re bula monyetla moruti wa gore confessa dibetsagago ee o na le tse di moruti wa bona go tshwana le ntho ena ya go tshomana ka di-family isa le moruti makase le moruti maafa ge tshomane mono le mafumagadiarona e moruti direng e kosi direng o na le monna ke ileng a llasboko a tshwaga tlhoga mme wa teng o thotse itse tu o ntse a utswetsana
0: lego
1: tho watcha komane o neneng ga o he man o na le ntho ee monna llasboko a ga o monna ke o tsebisitse batho bana o ba tsebile
0: kanna jalo o etsang
1: mme wa teng e sala tholare tu ga sa botswa gantle gore ntho ena le dilemo di kae le e ganna moruti wa la dilemo
0: Tsa bona le next bro.
1: Next tsa amporu le kana le lenyalo la bona. Ai. A bana.
0: Ba medi.
1: Muruti o ska makala, o ska makala. Ena topic ke kana ga ena ena ge le babedi. Mathata temo, mathata temo. Ona ona le a reng ha magazi. Ha kitle.
0: Ena ke hlae ka.
1: Ha jwa le le qhalatse di ndise. Le tsa le tla le di topic ya. Bona re batla o lukisa re batla o beya hantle.
0: Re
1: dumelle. Re dumelle o ska ipatela le rona. O so ipatetse partner yao. Tlhoge
0: ska
1: nyamela le yona. A moruti ba tlo nyamela. Ke a ba bona.
0: Mamedi o tshebeletso ya Lekwa FM ao sheba nako metsotso ke ya mashome a mabedi a na le metso e robedi re furaletse hora ya leshome mme sehlooho ke sona hore wena lenyalong la hao wena dikamanong tsa hao tsa marato ke efeng taba ka nnete mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM eo o reng ena ai hohang ka nnete molekane wa ka ha tlameha hohang ho tseba taba ya mofuta ona ke tla be ke le bitleng ka yona ka nnete bua fela mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM o tsebe ho thusahala gobane o re o dutse ka lona lekunuti lena ka lebaka la ho boloka lenyalo la hao o dutse ka sona sephiri sena o batla ho boloka dikamano tsa marato tseo o leng ho tsona empa nnete ya sala ya oja ena taba ya oja ena taba ka nnete ha ya o tshwara hantle ho hang ire re tse fela tjena
3: hey fukani fukani hey
1: fukani ne ke ba fukani ne ke

0: ka language muruti
1: e ba ba ngata ba bua language
0: ba ba tuba e ba se ya fela ka language ya ke tiri hantle empa mama di ha ipolela ka nnete are fela sipiri ha se ya loka ha re le maratong re lokela ke hore re bue nnete o mo molaetsa kuona hore baruti baka ba khabane ka morao ho dilemo tse tsheletseng ho isa ho tse supa ke bile le ntate ya phelang ka bohlweki le botshepehi ntle le dikamano tsa marato moleko wa mphitlela ka ilo bula monyako o mong o sele ka kgahlwa ke none e feta ausi enwa a ntumela jwale ke kgebethwa ke letswalo ka morao hoba ke kopane le ausi enwa ke sitwa le ho bua le yena ke a tshaba le ho qhala lelapa laka ke seo ke se patileng se ya nja ha ke sa kgona
1: moruti wa bona he jwale re a thusa jwale ke kopa ho botsa potso tabeng ya momamedi mona na momamedi ha ka e tlohella this other relationship because wa utlwa o re ya mogwebetha
0: moruti
1: ntho ke na le ha ke tsebe ha ke mosotho mara ntho e o jang wa e utlwa okay ma ha I say yo gwebetha
0: o tsebe gore
1: e tibile haholo now ke botsa potso moruti e reng ha ka a itima a re hey motho wa modimo a re butle and then a ba sa e bue ka kwana na ibe o tla ba o etsa justice
0: ho hang moruti
1: so tlamele le ho ja
0: le tsa a iqete yena le mong aba ye le ka tlunga lo ibua moruti
1: hore ke ne ke qadile ntho e tswelletse 6 months mara se ke
0: tlwe
1: o lo bolela motho a sa
0: tlwe ya e jwalo a ke re wa itukolla wa itukolla
1: moruti mana
0: wa itukolla moruti
1: moruti a ke re me ha itsebi so and then that o batla o protector lenyalo la ha ka pa relationship ya so ntho yena ha ka tsebisala e tlo tshwatla this relationship but jwale ho etsa toka o re no e re ke mpe ke khale ntwin because ho phila ha yona ke hona ho ngwebetsa mara ha se issue le ke tseba o raisa le ke tlo focusa ombolikano waka but aske a itseba na ibe positive
0: mare o tlo jwa jwale di ntwe pedi muruti tse ja motho wa mofuta ona o buang ka yena
1: okay
0: o jwa ke ntho ya hore o sitelwa molekane wa hae
1: okay
0: ka ho ba le dikamano tsa marato ka ntle ho lenyalo la hae ke a pedi ya mo ja ntwe ya bobedi ke a hore ha ba le nnete kapa ha na nnete molekaneng wa hae
1: all right
0: ya moja le yona ntho eo hore motho eno na ke na nnete dikamanong tsa rona tsa lenyalo ke a mo sitelwa lenyalong la rona jaanong ha ka fedisa dikamano tse ka ntle
1: all right
0: a le mong lekonotung la hae
1: okay
0: o tlo sala a jowa ke ena ya hore ke hlokile nnete lenyalong la ka mme hore ena e phuwe ya hore o hlokile nnete lenyalong la hae ke hore a lo bolella molekane wa hae seo a se entseng hobane nnete ke hore ha a sa bue hore o entse eng e le ntho eo a e qetileng a le mong a tlwela enwa eo a leng dikamanong tsa marato le ena ntle le hore molekane wa hae a tsebe the chances are e ka ipheta hape moruti
1: so halo halo ka mantswe a mang halo ipolela o go re jwale o kenya security sa hore live ba tla o ipeta
0: ke sa ya tseba ha
1: ke ke re dikeng
0: yes ya tseba ha la jwale
1: all right muruti go tso e thata
0: ya yo muruti ya tsekwa
1: because ke na le ntho e re mo mamedi o mong akare a aman partner ya ka ntwe na ona sa itsebe e re ke chikele le bitla ke ipate go fele ka yona ke focuse ho partner yaka then ke tlabe ke entse justice ke savile lenyalo laka ebile ke tlwetse le bobe
0: batho ba etsang jwalo moruti ke bana ba reng o ka se utlwise bohloko.

0: ntho eo o sa itsebe
1: o sa itsebe
0: yena wa intsha equation e
1: all right
0: o sa focusitse mothung eno a fela yena ha yo mo
1: empa
0: nnete ke hore le yena o temo o temo
1: ke makaditaba
0: e makaditaba o temo o temo bale ntate ku ona mruti are hai ka nnete ibile ntate ya tshepahalang ya phelang ka bohloki bakeng sa dilemo tse supileng tse tsheletseng ho isa ho tse supileng jwale moleko kuona a kopana le motho wa mme ka nnete a ipuella mono mme a re hai ke a di amohela ditaba tsa hao jwale o jowa ke ntho ena ya hore ei man ke sitetse molekane wa ka man ke sitetse mohatsa ka ene jwale ke tshaba ho bua ntho ena hobane e tlo qhala lelapa laka o re ke sona seo a se patileng seno apostle
1: moruti wa ka ha re ke nna ke a ipotsetsa ke re
0: kaseko
1: nna ebe motho mmamafa a ntse a itsamaela strateng mane ga oyo o emiswa ke motho wa mofereya ha qeta ho mo ferea na seo se hlalosa hore ha mamafa a ke ke be a otla atla a tlo bolella hore hela mdwa mdimo wa tseba ha ke le shop gaite ma ha ke le shop nyane a dijo ya ba ho sona le motho e mong a fitla ipolela na seo se tla be se hlalosa hore ha tshepa hala ho wena o tlameha hore atle a tlo bolella hore ke freuwe ka shape
0: no mruti
1: okay
0: ha etsa letho le lebe
1: ke lekunuti la hae
0: a ka nna dula ka yona a ka nna mple ke kgetho ya hae
1: ke kgetho ya hae go boloka lekunuti leo
0: ha se lekunuti mruti
1: okay
0: ke a e tseba ha ke e tsebe ha e tlo nkutlwisa bohloko gobane ha ona letho le a le ntseng
1: okay
0: taba ke ha ka a etsa ho hong a nka bohato
1: all right
0: ee
1: okay yeah. Okay
0: ha ka nka bohato
1: ai ke tsholo mo mamedi wa le kwa FM 91.0 megahertz the heartbeat of the valley ke tsholo ka re o tla ba o be studio
0: yeah.
1: Ke tsholo ke tsholo ka re bona ka shekulena re kene bi ka moreng re a phenyikolla ge ka dading gomong re kitchen re thola dipitsa ge a di bula ona le badi ba leisa ke le shebi ke le shebi skala di ba leisa
0: nna ne ke re mruti ho ntate mona ha tloele ntho a ntse a etsa ka nnete gobane bonnete e ja kgotso ya hae ebile ha ka nna tswelela pele ka yona e tlo qetella e mo qhaleletse lelapa ha e tlwele ho hang a hla e tlwele ha e baneng ana sa nkile mehato e meng ka yona tabena le molekane wa hae o tlamehile a e tsebe ka nnete mruti ha e tjho mruti ha e tjho ha e tjho a hla thibele hore e ska nna ya pele kapa e ska ipheta a hla e bue mruti
1: ma jwale mruti ha sa e bue in the name ya ho save lenyalo kapa relationship ya
0: hae ntse tlo moja mona wa itshwasolla mruti
1: mara mruti okay a ke reye go ona he moetsuwa mo o tla beng o tlo confessa gore bona ke entse 1-2-3 mara ke itlwetse a o ebele go motsetse ka petrol ebele re motsetse ka petrolo moruti ha ebe ke tlameya go sebedisa puo ya strateng a hlanye panao a re bona a pakele thoto a re go fedile nou tjena ne ke etsa toka ke jele phoso ke leka o etsa toka ya gore a motho waka o no sa tsebe mara ke re ko
0: otsebisa
1: nnete ya ditaba ke ena nthwena ya nja every time a ko o sheba nthwena ya
0: nea
1: tswale ke kopa gore mpe ke e lokise ke tla ga ke sa etsa and-e ke ikemiseditse gore ga ke sa tlhotse ke etsa moruti a banyolo wa thaba re o etsa jwang
0: moruti o tla ba tsamaela nnete gobane one way or the other o na ntse a tlo tseba
1: okay
0: ena ebile e monate obane o bolelelwa ke nna ke nna mmolelelang taba gore ke ne ke etsa tjena empa ga ke sa etsa ke tloetse ka go tlhokomela fela gore ke utlwisa bohloko ebile ka yona ke tswenana ke tlo senya lenyalo la rona
1: ke le ka o kena dieteng tsa mmamedi ha thutsi tjena ai le ka o kena dieteng tsa
0: ai moruti ka nna
1: o mongwe ka nna ba o re o mongwe ka nna ba o re hey moruti ke a batla o ibua mara jong ke sa bona ka bua ntho eo
0: o ke tswile
1: ke tlo tlamellwa ka tlhusa feng o tja ha o tshaisa ka for ora pa o bole mo o ene ha o tlwa mona ha o sa tswila bute ko fa 5 years pele ko o tshepa
0: ke kgomo ya mošate moruti le ha o sa bue ka yona jwale e le ntho o ikwalelang ka yona gore ae ke a tloela fela mane kapa ga ke tloeletse ke tswela pele mare ga e le yena a ke mmolelele o tlo thola moruti and jwale ga ka iphumanela yena ka bo yena ai moruti a kgone
1: e tla ba mpe
0: e tlo ba mathata
1: right a ke re ke melaetsa moruti wa ka e ntseng e kena hei e thata taba ena man
0: mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM ga o sheba nako metsotso ke yane e leshome le metso e robong re lebile horeng yane ya leshome le motso o le mone re fela ntate ona wa dilemo tse tsheletseng o isa dilemong tse supileng ka nnete ga wana le ketso eno gobane nnete ya sala e tlo kgalla lelapa tswa ho yona ho hang mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM ha re utlwe molaetsa ku ona o mong o kene ka nnete okay ne ke mmamedi kwano are he re je re baruti ba ka ho buima ho bua ke mo hloka lebitso are ka nnete a ho buima
1: ha yena ena re la tsa ra profit re qala moruti he wo thata file tso
0: ya rubi mamruti ndo tse dinga di khone hore di ka bue ha ka nnete
1: u tswa le ka tsela yo ba thutseng ka tseng ho
0: ya ya ya u bima
1: ba re di suitcase yo ai ka se u bu
0: ya ho ha mamruti ke le kunutu le jwalo fela ka nnete
1: ene re ba tla mamruti
0: re le ba tla le jwalo
1: mamruti le phekulo
0: ya ya ya mlaetsa o mong kona o kene ka kwano hore dumelang baruti na waka o ne a thaba ha a bona ke apara hantle hobane o ne a sa mphete o ne a sa mphetshelete ke ne ke iketsetsa ntho engwe le engwe ha ke kula ke ikisa dokteng ke dutse le yena ka sephiri sa ho motlohela ka qetella ke motlohetse ai moruti ke taba e utlwisang bohloko kore mona mamedi o confirma nthwane ya hore ha o bona motho a tswa lenyalong ka jeno ha o bona motho a tswa a pakela diaparo tsa hae a tloela molekane wa hae ka jeno a se hore taba yeno e qadile ka jeno ke thwekgale e le teng mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM hobane mamedi ka bona ka nnete hore ae eno ana ho bonala monana moruti ntho ne le siyo mona e ne le tsotello
1: e ne le tsotello
0: ho kgathalla yes yes nahana motho a kula moruti a ba ikise dokteng molekane wa hae a le teng ka nnete
1: o thabela ho mo bona pere hantle
0: empa o sa mo fitshelete moruti o sa tlo di aparo tse o ditswa kae ha tswa kae
1: moruti ke kopa ho bua straight bolae boteng monneng yena
0: Yeah.
1: Ke thabela bona msadi wa ka pere hantle jwang ke saka ka spend.
0: Jwang moruti ka nnete jwang.
1: Potso ko ke manga fanda mo.
0: Yes. Yes.
1: No, ntate ona u bile bohlaswa haholo moruti. Because msadi wa hao ha tsa maya mana le motle. Moruti le wena o ijapa sfuba hore ya ke monna ke tseba o hlokomela. So yena ha ijapa sfuba ka ntwa sa tsebe ngwe re tswa kae. A hlole a lomisa ngakeng.
0: Yo.
1: Ore mme wona ka dula le yena.
0: Yeah. Ya ba le kunutu.
1: Ya ba le kunutu la hore ko lahlile ntse ke ya lwena.
0: Yes.
1: O fitlhela a etsa practical
0: le jwale
1: a tswa tsama ena o tseba ha ise le jwalo moruti ha ona hore ho ka loka anything mme ona ke ke ba hlotsa etla morao o itjwetsa gore ke tswile gepeta ke ke be ka khutle
0: o tswile moruti
1: ha moruti ntho ena e re ruta hore re tlameha ho hlokomelana re tlameha ho hlokomelana le ntho tse nyane tse sa natse yintse wena o reng aga
0: inyaka ntho nyane
1: ntho yeo ka etsa o motho a dile le wena anti o lahlile
0: ga mruti
1: ei
0: ke bohloko ba dikamano mruti ke bohloko ba manyalo ka nete o fumane hore motho o teng ka mmele empa nete ya sala khale ane atswe dikamano tse jwalo khale motho eno ane atswe lenyalong lena rona re bona fela hore re dula re le babedi wa tswa wa kena empa lenyalo ka palona le rato ha le saliyo
1: ai moruti
0: ha le saliyo ka nne diqeto e motho a yenkang a tlo moruti tsena le kana le ntwa hore motho o tloetse o galengwa ha o etsa phoso ka nne ke notho e butla pele mega pantata na khale be mona e motho a modimo butla pele ha o etsi jwalo e fihle nako o bone fela mme a sa ithuletse fela ha sa galema o bone ntate a sa thotse fela jwale ha sa bua o fihla bosiu o fihla o le jwang ntate ha sa galema jwale o thotse wena o bonka hore hai jwale ke phela monate jwale ka nnete ha sa bua mothenwa ha sa nkgalema ke phela monate nka nna ka etsa se ratwang ke bira kathi hai ke ha tswa wena jwale
1: o tsamaile
0: ha ke ha tswa wena o tswile o tswile o tswile emotional detachment o tswile mruti o tswile wena o nka o phela monate ka thi ha o so phela o le mong
1: o phela o le mong
0: ha o so le mong dikamanong tsena mruti
1: thata taba
0: mme ke tsholetso ya lekwa FM o sheba nako metsotso ke yane e le shume le metso e tsheletseng re lebile hora ya le shume le motso o le mong e rutwe molaetsa kuona ka mona o kene
2: moruti makasi
1: amen
2: le moruti mafa khotso ke moeti ka jong 20 ke re ke ba bulele he ba tseba o kena ha ke ne ke le lenyalong le mosadi wa ka wa pele wa hore a rwane ke ne ke mo patetse hore ho teng mo kile ka etsa botoupu jwale ngwana a ba teng botoupung jwale ka re ke tshaba le hore ngwana a tsebale ka ga lelapa ka be ka qetelletse ke se ke buile ha ke se ke awane ke bolelela bana bana ba ka kaofela hore le tsebe hore ngwana bo lona o teng jwale e seka hosane ha hlaya nabelere ha le motsebe le tsebe le mabitso a hae jwale ke dumela gore ke buletse he batho le ona jwale ke ne he bana ba ka ba tseba gore o teng ngwana bo bona ka ga lesotho ke moeti ke a leboa
0: ra leboa ntate moeti ka mono ka zone 20 a re ka nnete yena o ile a etsa lekunutu ntho ya gore o na le ngwana o ile a etsa lekunutu ka nnete ntho ya gore o na le ngwana ka ntle go lenyalo empa ba sebete ga ba sebete ka nnete a tsebisa bana moruti ngwana ga pateng
1: a moruti o pata motho
0: jo o ka dipata ka ofela moruti se ngwana ma
1: motho mo pata jwang
0: a ya ya ya ya e gona ale
1: a never
0: a e gona ale ka nnete ngwana ha patei ho hang ho hang ngwana ha patei mme ba sebeletso ya le kwa FM ha o tshiba nako metsotso ke yane e batla e le leshome le metso e mmedi ebile se le leshome le motso le mong ho ya horeng yane ya leshome le motso o le mong ntsona le rona nanong la haula late night sensation ntsona le rona ho yena tshebeletso ya lekwa FM 91.0 the heartbeat of the valley ha ba ta buisana le rona mamidi wa tshebeletso ya lekwa FM re itse fela WhatsApp line ya rona ke yane ya 0785859531 ke 0785859531 kanti ha o batla ho buisana le rona ka kotloloho telephone number ya rona ke 0164211439 ntsona le rona la haula late night sensation ere re bone fela ka mona mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM hore re ka etsa jwang ha ntsona le rona mme sehloho o ntse o se utlwa o se thuisa jwalo jwalo re tloetse ka nnete ntwena ere hle reporte re mathe ka melaetsa ya hao mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM ere re mathe ka yona re etse tjena
3: Eh, mamele se le go nke tlo se bua nakong ya gona jalo ke le ke le mkadime ditsebe tsa lona. Ka lemo sa 95 ke ile ka kopana le mme o le motho ya neng a sena ngwana. Ka 2003 bana ke bana ba tla ba tlile go mme wa bona. Late ke botsa ausinyana he mothamo dimo jwale nako e kaofela o ne o ntse o sa mpolelele keng. A re nna ke jwetsitse mme wa gago. Ke re monna wa jwetsa jwang mme empa o phela le nna. Ke re okay a ke re etse tjena ka ntle go mme bakela re na le dingwetsi tse tharo mona lapeng. Jwale he ya kompelele je ka ga re na le dingwetsi ke ngwetsi tse fe tse e le gore o di bileletse ka taba ena ya go wena o na le ngwana gore ae ga ona ngwetsi e le goreng ke mo boleletse motho ke mo boleletseng ke mme wa gago. Ke re monna bakelela gore nakong ya gona jwale mme o tlhokagetse ka 2001 gona jwale tjena ke 2003 jwale go tshoka mantswe a mangwe wena o batla o itshireletsa ka motho e le goreng o se a ithoballetse nako e kaofela o ne o ntse o sa e bue keng. A ra nna ga ke bona ke jwetsitse mme wa gago ke bone go sena bothata mme wa gago ke ena motho ya neng a tla go bolelela ke ntho tse e le goreng ke e tswang ke bomme mara e seng kaofela. Ke a leboga ke Tallman ka Poloko.
4: Ei moruti taba ya ntate Tallman ka nnete o re o nyetse mme mme o nwana a tseba yena ntate Tallman gore ga ana bana empa mme nwana nenneng bana ba tlhaga ba se ba re ke mme wa bona eno jaanong ga a botsa mme ore jwale o sebeditse jwang mme a re ee nna motho ke mmoleletseng lapeng mona ke mme wa gago
1: o jwetsa mme jwang ke le teng
4: ke ya ntate Tallman a e buang eno ore taba ya ka le wena mosie ile jwang kwa nna ke sa e tsebe jwale ke le konoti moruti
1: etlile moruti a se le batla go tswa le batla motho o ka le
4: kokotelelaa
1: utlwa mme o ithoballetse
4: yes
1: jwale ona o gae kgona because ga no tshoswa wane
4: a tlo botswa ore nne ke wa e tseba taba eno
1: re le konotile ke le thagisetse o ena o tsamaile a letse potso ke gore o kopane le nna ke nna o fegeileng o tlo dula le nna o tlo ba mosadi wa ka mara o decide o lo jwetsa mme wa ka nna o jampe ke mang o tlile ka mang lapeng mo a moruti mme o na tlile a e tla itse aolo a ona pata moruti
4: and-e
1: potso o e botsitse moruti kore o pata motho jwang o ngwana o mo
4: patangngwana
1: a patei moruti o tshwa ntho a pele fela once motho a qala go batla go nyala tlaisa load ya gago kao fela
4: yes
1: bana ba tlaise se ka patale a iwane
4: a
1: beke 5 o tlo bua
4: nna ke eme tena bone wa ka ke bona
1: o tsebagale e re a o nke a tseba gore o nka eng o se ka pata wa tlhao le iwane 5 years down the line go sona le 5 ya bana e tlhang a kona
4: mamedi wa tshebeletso ya lekwa fm metsotso kiane e tsheletse re lebile goreng ya leshome le motso o le mong setlhoo ntse le sona sa gore wena lenyalong la gago wena dikamanong tsa gago tsa marato o patile eng ena e o sa batleng go bua ka yona go boloka lenyalo la gago o patile eng ena e o sa batleng go bua ka yona go boloka dikamano tsa gago tsa marato tseo o leng ka gara tsona e rutlwe molaetsa kuona ka nnete mona go tswa go mamedi wa tshebeletso ya lekwa fm
5: dumelang baruti baka dumelang
1: amen
5: baruti baka o le bua ka ntle thata ke dutse ka sephiri le nna ka December mogatsa ka ona tsamaile a ile a Durban kwa Natala kwa ka sala ngwana bo a tla tlo gobaletsa mo nana a nana o sia yo teng Baba ga qeteletse sebile re jele nama thutheng. Tsale. Yanjan tena nantse ke santsa ka tsela e. Se mo tsogetse tabe kana kana nka ka iphunya tere. Ke kopa tsarelo. E ka nna ya tshatla lapa lena laka. Ya ke tsoba go teng ka etsa jo. Ba ne jole yanja. Iphiri se ke dutseng ka sona seo.
4: Ke yona taba kwano mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM. O tsho fela jwalo ntate ka nnete ya re ei ke foseditse molekane wa ka. Ke ile ka kabese ke etsa phoso ho ngwanabo ka nnete jwale moruti. Ntate o re ya moja taba ena jwale ha tsebe hore a ka etsa jwang hobane nnete ke hore ha ka e bua fela a lenyalo le fedile.
1: Eish moruti.
4: Lenyalo le fedile moruti, lenyalo le fedile. Ena e thata moruti man.
1: Moruti ma o moruti ke kopa o botsa.
4: Yes.
1: Ke kopa o botsa.
4: Eh.
1: Na moruti wa ka dintho tse ding kapa makonutu a mang.
4: Mm.
1: Ha re wa confessa ho ntate Modimo.
4: Fela.
1: Fela. A ke ke be a lokana. Lebaka o nkutlwa ke tsetlaletse potsong ena moruti
4: eh.
1: Ke hore batho ba hloka moya wa tshwarelo and batho ba bang hona le you can lose a relationship, you can lose a marriage ka ntho o ne ka ba mohlomong o iqobile ne. Yes, phoso so e jile o yentse ga utlwa ntate mona inese aim ya hae majwale o ipotse gore ausi yena ha a na chaka a thola ausi a yalisiwa ba sa dudiswa ke eng a kanaka gore ba qetele ka nnete ba jele nama ya thuteng. Okay, ba e jele nama thuteng but now ntate ona no o ntse a ituleletse peaceful.
4: Ha ona letho ka nnete
1: gobane molekane wa ya tse
4: seka re ke peaceful moruti.
1: All right,
4: e bue ka yena o re ya moja ntho ena ha dula hantle
1: ha dula hantle
4: moruti
1: ene jwale ha ka e confessa
4: lenyalo la fela
1: lenyalo le a fela. Now tlamele a be bold enough.
4: Yes.
1: Hore a nke qeto a re whether I die hore ke a shwa kapa ke a phela. As long as ke tlabe ke buile ntho yena ke kgone ho lokolloa because hopola mo mamedi lapeng once o bua nnete ha o thuse motho yeo o buang nnete o yena.
4: O thusa wena
1: o lokolla wena bogobeng bo o ikentseng o bona.
4: Yes.
1: So ka mantswe a mang ntate mona tlamehile a be le sebete sa gore a be ready for anything because ha e lo ba monate gomme o ene moruti ha re e bue e kentse ntate ona ya tlo qabanang le mme a latlhelwe ke lelapa. E kentse mme ona ya lo qabanang le ngwana abo. Family e tshwatlehe ya bo mme because jwale o ene o tsebe ha ile bana ba motho o molomo hona lape mona le favorite tsa hae ba mo ba molatelang hona lape. So e tlo re ha e hlaha
4: o be le defection e jwale
1: ka hara lelapa la wa utlwa hore e telele jwang. So ya moruti
4: moruti taba tse ding di batla fela kgolo man di batla maturity. Hona le malapa moruti.
1: All right,
4: o fumane hore ntate wa teng o na le ngwana ka ntle ho tseba bona ba le babedi fela malapa a bona o tseba mme le ntate.
1: All right,
4: o tseba fela mme le ntate ore bo etsaetseng ore ba hodile to an extent ya gore ba itse ena ke ya rona rona re tla bona re etsa jwang ke bona fela ba babedi ba tsebang ga ona batho ba bang ba tsebang. Ke gokele nthong ena moruti ya hao ya gore tse ding tsa dintho di batla fela ha re itse ho Modimo re kopa tshwarelo re confessa ebe o fedile moruti re ka dipata kaofela empa Modimo re ka se mo patele letho. le ha neketso yeo e etsa hala o nantsa bona o nantsa bona muruti o nantsa bona ibile nthe rutisa mbohloko a se ho bane ha re ya kopa tswarelo ho modimo a se yona nthe rutisa mbohloko yeo
1: okay
4: kapa se yona nthe re jang re joa ke hore molekane waka ha tsebe
1: ha tsebe
4: le ha re ka confessa ho modimo ha re a solve letho
1: yeah
4: a re a solve muruti
1: ke
4: bane botata ke ba la peng ha re lokise mona ho lokela gore re lokise ke ka ona kereng ntho na e batla kgolo muruti
1: yeah
4: ntate o kopanetse dikobo le ngwana wa bomosadi wa hae yena o tsiba mosadi wa hae hore taba ena ka eng ka jwang o hudile a le bokana ka eng semoyeng if it goes to a push muruti le second opinion or intervention ra batla ha e baneng o entse ketsalo ye gona ha bo mofumadi wa hao ke mang e o mo trustang
1: all right
4: wa mmolella taba ye a iphunye kapa wena o iphunye a le teng ho mohatsa hao there must be someone o mo trustang o tsebang gore taba ena na re ka e bua le motho re sa re mofumadi wao o tlo o tshwarela there and there yona ke leqeba e bohloko e tlo nka nako e tlo nka nako muruti empa nnete ya sala tshwantse e tsebagale
1: so momamedi re a mo kgothaletsa muruti gore ha batle tsela ya o iphunya ntho
4: eno yes yes
1: ene a bontse ho inyatsa a bontse because ona le motho o mongwe a ka iphunya ntaba ba re mao jwa o ne o reketselwa
4: yeah
1: wa bona a bontse boikokobetse bore mosi eo e bonagale le o mofumagadiwa even tsela eo a tlo ipresentang ka yona wa bona a seka yeketsa a seka hafotsa a bue the true story sa ntho e etsagetseng
4: taba tse di muruti di batla golo man le hore ke ditsebetse feng tse tlo
1: mamela
4: na motho o na le sefuba sa hore taba ena na a ka enka e be sa mo bolae kapa e be sa bolae lenyalo la rona
1: that's why muruti o ne o utlwa ke na le ware man ya batho ba okay wa tshwana whether ke ba o mme kapa ke bo ntate because ha o le motho wa ntate mofumadi wao a tlo confessa ntho eo ya gore monna wa ka ke kopa o ntshware ke robetse le monna e mo santse botlanya botloba now level ya kgolo e kena moo e kena moo gore ma le ha ke entsiwe hampe ga kae but motho eno as long as a bontsha ande as long as a tlo maintain because jwale o tlo tlameya gore ne re bua gona radiong yona e gore trust ha o laka wa e kgaola wa e
4: yes
1: ha o sa e fumana o so e reka
4: yes yes
1: wa bona now ka mora moo o tlo tlameya o sebetsa ka thata gore a reke trust yaka back so ntate re mo kgothaletsa gore ntate wa ka ga re tse botlo e tsalang but ha o e buile wena o tlo lokologa and two lebella le ha e ka bakeng ande o lebelle o amogele o ntse o tlo persista gore relationship ena ke a e batla le goja ke sentse ebile monate wa nakwana o mpeileng mono but mosadi wa ka ke ntse ke o batla o bontshe ntho eo ya gore ke ntse ke o batla you are still the best ga ko o compare le mang kapa mang and-e ke a inyatsa ka ketso eo ke entseng that is the only way to go
4: amen amen
1: speak the truth and the truth will set you free
4: yes
1: finish and clear
4: mantsa o muruti wa utlwa bua monate jwang speak the truth and the truth will set you free o monate wa bua muruti
1: ga o bobebe wa etsa
4: a tshwana le yana reng re tshwarele melato ya rona
1: jalo ka ga re tshwarela ba re sitelwa muruti ga o tlwa ke ntse ke phelela gafetsa-gafetsa e ka re go ka wa modimo straight modimo yena
4: ba wa le ba
1: it's because I know
4: gore motho joang
1: moruti yo e ka tlala e tlale ferie na gengena a batle building e telele ka
4: ofisi
1: a ofema bitswana ka ofela wena o no re wa ikokobetsa wa inyatsa o fumana re yes
4: o bo shapwe ka yo no one down to li tena o li muruti
1: every day e be se go
4: tswa ka yona o robale ka yona
1: o bo bulawe ke yona muruti ya
4: hey medimo are thusa
1: amen
4: mamo ba tsebele so ya le kwa fm tso se mihlano difraletse hora ya le shume le motso o le mong ke maswabi ba ruti baka jwale le bula maqeba a gale le tlo nthusa jwang ke tlisitse ngwana wa kantle ka tlung jwale ngwana wa kula o batla leseko ngwana e sebile e ba sehole ke tlhoka ina ai muruti
1: o tlisitse ngwana
4: wa kantle ka tlung
1: wa kantle ka tlung
4: o tlo re mo hlomo ntoka ina o nyetswe
1: eh
4: aba ba le ngwana kantle
1: a ri utle muruti tlhoka ina
4: o dula le ntate
1: o dula
4: le nyalo
1: ha thola
4: ngwana ntate
1: eh o motholletse lenyalo
4: ye
1: ka manjwa mantate yena o tseba ile ngwana
4: hae jwale ngwana wa kula o batla leseko la bontate wa hae hantle wa madi
1: ka mona ha so etsetswe leseko
4: ka mona kiona taba muruti o tshore ha ba neng ke batho ba leseko ba moetseditse
1: lamona
4: mwanyetse
1: so le ara
4: le batlala
1: e re ke botse ntate ona ha a bona ngwana ha ebe o moetseditse le sekwagetse if a moetseditse a bona ngwana o ntsa mpefala go reng ho yena
4: bomme moruti ba pata kere
1: no ke tsho ntate
4: bomme o tla bua ntwa mme o tla bua ntwa e buang ntate
1: mara ntate jwale ka monna hloya lelapa ngwana ona ke moetseditse
4: le anwe na hala lufihla mo o tshepa molekane wa hae o tshepa molekane wa hae muruti
1: jwale mme ge mothusa jwa
4: muruti nnete
1: a jwetse ntate
4: ya pholosa muruti
1: o re ntate
4: ene tse ding tsa ditaba muruti ha o di bui fela phatla ke re tshwanetse o tsebe gore environment condition tsa o bua taba ene o ka sebe le o tshwarelwa there and there mare le for the sake ya bophelo ba ngwana for the sake ya bophelo ba ngwana
1: ke yona ntho e ke nanne muruti gore ha ene ba ke nna ka nnete ne ke tla leka ka bojotlhe go tshwatlha sephiri seo so that ngwana
4: gonees
1: ga ke sa etsetsa le nna ga ebe le senyeile o lokile ngwana a phele because jwale the more ke pata the more ngwana a jeyangum unless mme a re ke prepare to loser ngwana bakeng la lenyalo le mara jwale o tlabe a ipakela leqeba la bobedi because leqeba la pele ke gore ngwana wona monna wona a tsebe ko ke leqeba ka
4: bolyes
1: two ngwana wona a sa tsejwe ke sacrifice itse ka yena bakeng la go ke dule le monna ona wa tseba ntho e o e tlo etsa gore every time ha bona ntate ona a mo tenele jwalo kae ka ntate ona
4: yena
1: ya itseng ha a shwe wa e bona so mme waka choose kgetha bua nnete yo lokolle kapa o tlo lose ngwana
4: yes
1: ene if o lositse ngwana o amoele mme waka o seke wa blame ntate ona le ka motlha o le mo because gutsana modimo ga e tsebe letho
4: wa utlwa moruti ai no mamedi wa tshebeletso ya le kwa fm ga o sheba metsotso e robong re furaletse hora ya leshome le motso o le mo ne re fela mme nnete ke yona e tla o lokolola ka nnete empa o ikemisetse le gore go ka etsagala le ga e le eng lenyalong la gago mpa bakeng sa bophelo ba ngwana tle bakeng sa bophelo ba ngwana ka nnete etsa gogong bua nnete fela go tsebagale gore go etsagala eng
1: moruti o na le ntho ke e nana
4: e ya mruti
1: ke putso ke putso mdlanga mdima a che a ke sengiletho na ibe mme o na tla ba fositse ha ka nka ngwana mutswe a mise ha bona a fila mo etsetseng ka pelenyana ke be ke khutlele gore ke ya iputsetsa ke iputsetsa ha ile hore a ke re jwale ngwana ha tsebe le thotlhe batho ba modimo jwale ge le ka gore re save ngwana on the other side ha ile hore mme ka nnete ha so be ready go bua taba a mpa save bophelo ba ngwana a mo itse a bontatae ba meetsetse leseko a gutla berege mara jwale bothata ke gore kore ke ipotsa ke ikaraba le ga e le gore ga bontatae mara praise god ke e ka nna ba ke basotho ga e ne le maxhoseng go na le bane ba reng leseko la a betho mntwana a bene nqedi neke ibe ne ke tlo reng ngwana ka tsamaile menwana e feleletse
4: gagutla
1: a na le wa bona gore ga le a patela mara motlhomong basotho mona le go ka etswa le pateileng bane basotho a se batho ba ntho tsengana ga re tse ne ke ipotsetsa mogoti gore ga e entse jwalo o tla ba e tla itse
4: ntho tsa maseko moruti dikotsi ebile bongata ba tsona ga di patee ka nnete gagolo jwang ga di tla baneng ke gopola e re ke bua ka hae
1: okay
4: hae bana e tla ba nthwane ya gore ba tla kengwa lotwana la nakedi
1: alright
4: le dikgaketla tsa lehela mphe wa utlwa ngwane o sa bonagala o sa bonagala empa ba bang ke nthwane ya hukuta o ka fumana ngwana a kutiwe ka tsela ye nngwe ka nnete e sa kgatlhisile tlhogo jale ga o leng tate o se o bona ngwana a sa tlhale jalo ka nnete o reng ebile masikong a ma matla bolela gantle gore ngwane nana ka gore se re mo entsetse a se kabe a kopana le ntho e nngwe gape jaanong ga e baneng tate wa ga e le ena o tlo moetse a moruti ya kgona tabe nako re tlhaelele moruti
1: ko gape kore ga re so gore o sa qadue
4: nakapa jwang
1: that's why ngwana a leng boemong bo wa le bona
4: mare nnete fela kore mme ga tswe pepenene moruti ga bue taba jalo ka e le jalo
1: ya
4: gore ngwana a sewa lelapa leno
1: jo jehofa
4: e jalo moruti
1: ga reye moruti
4: kgotsong baruti a ka thola ntate o teng a tla e bua gagolo ga mistress a sa batle ga mo tlogela ke DK ka Solent Park o re molaetsa o na moruti DK o re a ka thola ntate o teng a tla e bua gagolo ga mistress a sa batle go mo tlogela kidi are o ka thola gore ntate o tla e bua o buelela ntate ngwane wa gore o phetse 6 to 7 years a tshepagala a tshepagala molekaneng wa gae go fitlhela a be a kopana le ausi ka ntle jwale DK o re ee ntate o teng o tla e bua gagolo empa mistress yena a sa batle go motlo o ka fona gore ke mme ke nyatsi ena jwale e sa batleng go tloela
1: ntate
4: o batla go tloela mare ka mane mme ga batle
1: ore disameng ke sentho tse monate
4: ka Solent Park o na
1: and-e o tsebe once e ba jalo risky ke gore ausinyana a ka ikisa go mme ore ela mosadi mamela
4: mothi
1: enwa ke motho wa ka wa lemotsekane
4: jwale e monate ga e tlhaka ntate
1: pele
4: e monate ga e tlhaka ntate
1: ntate mata o isa
4: a le ijoma a le iplaisa were
1: moruti ga e ka ene utlwa monate wa yona ga ntate a ka e bua pele wa ne le a katla a sa
4: gwaimonne
1: o ga ga dontware ke a tseba ke ntho tsenyane
4: tsee re re utlwe fela mona mamedi wa le kwa FM gore bo etsalang ga re tlhaka mona.
6: mametse mmino le botjhaba. Hona mona Lekwa FM. Ho tloha ka 9 hoseng ho fihlela ka 12 motshehare. Nog vir lang tyd in wagtye by arbeidssentrums, die werkloosheidsversekeringsfondse dinge vir jou makliker gemaak. Nou kan jy enige tyd en plek toegang tot WVF-dienste verkry deur die WVF online dienste platform. Dien jou eise maklik in, hou tred met jou eise vordering, laai dokumente op, dien die betaalversoeken, kontroleer betalingsstatus of dateer jou besonderhede op, alles vanuit die gemak van jou huis of kantoor. Dis vinnig, eenvoudig en gebruikersvriendelik. Al wat jy nodig het is internetverbinding. So hoekom wag? Besoek uifonline.labor.gov.za vandag nog en ervaar gerieflike doeltreffende diens binne jou bereik. WVF, ons werk vir jou. Please note that the views and opinions expressed in our programs, interviews, music or talk shows are those of the presenters and guests only and do not necessarily reflect the views of Lekwa FM, its management, staff or the South African Broadcasting Regulatory Body, ICASA. Lekwa FM remains committed to fair, factual and responsible broadcasting in line with ICASA Broadcasting Code of Conduct. Stay informed. Stay entertained. Lekwa FM. Feel the heartbeat.

0: Moruti Magazi, Moruti Mafa, Eric Dumedise batlhanga ba Morena. Setlho sena sa sephiri, lentswe lena la itlhalosa sephiri. Wa tswa ona le sephiri se seng se light o kana se bua.
1: Okay.
0: Ma gona le sephiri se deep. Se le go motho o itwetse go mona ke a lefung le sephiri sena. Ha ona motlhang ke tla se bua. Kore la o ka tsosa ke manda tlontsa vukane vukane bona o tla masenke mo o dikere la ka o tla o isetsa fatshe le ratela fela ha ona mo transpire se se tlatswa ke se finge tsa motlhala ke ntwe re tsiba o tlo gore ntate o na le bana ba batlhano mo ba neng bana ba batlhano ke a le mo mfelo le ngwa hae mme ke na tsiba la ntho e ka moja ga kae ka nako nngwe se bile ba le diyunibesithi kapa ba nyetswe la ntse se moja o re na o tla e bua tabeo goremo batho ba ba bane gantlentle bone ga se ba gago ga ona motlhang yano batho ba patela batho mare ba lebala go patela modimo utlwa mmina thoko o re o tseba tsa rona tsotlhe diphiri le makoning bukeng tsa gae go ngodilwe jo tsatsi le botlhoko o ka patela batho sephiri mare ba lebala gore modimo ene ga patelwe sephiri go modimo ga ona sephiri ntho nngwe le nngwe e pepeneneng e ngotse bukeng and-e bebele bere ga ona ntho e patilweng e ka kebeng ya tlhagelela ke ka o diphiri tseno di tlhagelela ka ntle le maikemisetso motho a sa plana be di tlhagelela ke mo kere o na le diphiri tse deep nempa ke tsa motlhala ga ona motho a setsana tla bua nto go le monate bana ke bana ba nyetswe o bojetsa ntate ore ba ifo bana se ba gago wa o i-one ga ona motlhang a tla la ntate o a ka ntsetsa masenke a beya fatshe ga ona motlhang o tla buang sephiri seo so tshwanetse re di shebe ke ka goo go senang dipheiso tse ngata godima tabana ke setlhogo se thata batho ba dutse le diphiri tse tibileng ya pelo e mano e ka tsejwa ke mang e bodile ke jehofa tshunjwale re seke ka yalelele ke makwe ka fa tone
2: so ya ntate makwe o ebeile
1: ya no o ebeile moruti o ebeile ra leboa ntate makwe ka mono ka Everton ka peiso e kalo
3: ke kgotse baruti le kae
2: amen
3: baruti taba ko gore ha o labana le sephiri o bona sephiri sena ga se di teng o la se etsa o le mong ga ana jale tena ga go etsala o lebana le ena molekane tlo mo molekane one wa motlhoka nna ne ke re sephiri sena o tlamehile o se tlhaise gore ntamdimo ke na le motho kapa ke na le ngwana ka ntle wa bona kapa ke laetsa bodutu tjena le tjena gobane ga o tse o thotse e tlo tena e hlaga ntwena e tlo tlhagelela ntate moruti la ka ba ka mora lematse kae ka mora nako e kae e tlo tlhaga is better gore o e tlhaise go na le gore motho o na e thole kosa ha o motho a sa e thola e se e itlhaisa e mo o tlo baka e nngwe fraction e nngwe e tlo talang fatshe ya gore na ona o kaofelontsha buka nako e sore ne kgana ke re ke tlo jetsa and-e ke le motse kae wa bone so nna ke re bona boneboiterore e bue then e kgone gore e rarolege meletle o tlwale o kopanya ke a leboa ka motho ya kwet inside moruti nna ke a gana ka tsele jalo go a etsagala gore mfumadi wa ka a ile toropong kapa a ile shopong ebe o kopana le ntate Makase wa mafreya ya pele ntate Makase ga mmotsa gona o na le monnana akege so ganne and then ga a fitlha ka tlong ga a bua gore wa tsa motlhamoto mo kopana le motho mantsedeng kuno samfreya wa thola so kwane go tlo etsala gore ka nako nngwe wa tsamaya gape motlho mongwe a ke tsamaye le ena kapa tsamaya le ena o tlo kopana le ena motho ane e lausi butse pele ko ema wa tseba a sa re ke petela mane go buisana le wena ka 1 2 3. So motho a modimo o mpeile kae ga ntlole. So ke mane jwale mane a tlo batlang gore a itlhalose, e nako a batlang gore a itlhalose ke nako e motlhomo nna ke tlo mmona. Ga ke mmona a emele motho kapa ke tsamaya le ena motho a ba mothiba kwa le ena motlhomo a se awe gore nna ke monna. So wa bona gore o tla bona le e nngwe kabano e tlobe tlabe teng. Esbetela gore ga o na le ntho e e tsalang morute gore na o la e tsa eng bua gore ntho ena ga etlha se ka tlhaa e le ntho e nngwe e e tswang because o tlo botsa gona o la tholelang a ke re so wa tsewa wa mosadi waka and then wine o sa ntoetse gore na go na le mamama a o freya o la tholelang nna ke bona ese ke sephiri sa yes mara o la tholelang o baka bothata o tlo gore o no emetse gore o tlo dumela ka tsela e nngwe kapa tlo dumela neng.
2: Re a leboha ntate Mshengo Itinside wa mamamedi wa ka go ntse o dutse le Moruti Magazi le Moruti Mafa lenaneo ke The Late Night Sensation. Ke labone itlhomo re mathaka melaetsa ya gago fela tsatsing lena.
1: Baruti dumelang, Terry wa Yellow Bone wa dumedisa. Go botlhokwa gore ga o tsena dikamanong le motho bua tseo e leng gore o nagana gore o tshwanna go di itse. Bua fela tse o tshwannang gore o tshwanna go di itse. A re ee, ke Terry wa le Yellow Bone. Ga o kena dikamanong tsa marato ka nnete, bua tsotlhe tseo o naanang gore motho enwa o tshwanela go di tseba ka wena.
2: Ka mantswe a mamoruti, o na le tse dingwe tse sa tshwanelang go di tseba.
1: Are bua tsotlhe are kao fela tse o naanang gore motho enwa o tshwanela go di tseba.
2: Jwale ga ebe ke nagana gore ena ya ngwana ga tlameya go e tseba ke seke ka
1: e bua
2: nna ke batla go checka fela ga ste rutso jwalo.
1: Okay
4: Ruth leke ka mo ka studio gona ke na le dikutlo kata akanyalwa ga ka nyalwa but ke na le lekunutu ke le nana ke maratongana tshabeya ke rata abuti wa mokgwenyana wa heso o lankutlwa ba ruti ke rata abuti wa mokgwenyana wa heso ke mo rata le polaka kaofela kore ke a lemala ga ke mo bona ke a lebala nakong ke na le ke ikutlwe ka re nka mo jwetsa and-e ke nako ke na le phone number tsa ke ga le o mo jwetsa gape ke beile le swabo ke tshaba le rotsa o mongwe wa leloko gore ke a botume ke a mo rata koo ke potsa go ga nka ka mo jwetsa kapo ka jotswa o mongwe wa leloko e tloba e tlogela e le jwang e tlogela e le jwang gore ke rata mo ngwana heso a nyetsweng teng o baruti baka ke ya lemala ke a mo rata botuna and-e monate wa taba le ena ga na mosadi nna le ena ga tshwana nna mara ke tswa lerato la 9 years ga tlholana le ntatu jale ke lerato baruti ba re ke ebe ke phoso na ga nka ka itsetsa ena botuna kapo ka jetsa o mongwe wa leloko a mpone le ene ko ga ke tsebe ke etse o wa go dibata ke anonymous.
2: Moruti go phoso ge re le bana ba motho re ka nyalang ge one
1: nna ke bone phoso
2: moruti le nna taba ya anonymous ga ke bone phoso ngwanabo o nyetswe moo so ga nke le ngwanabo
1: ke abuti wa
2: mogwenyana wa gago a nna moruti a ke bone phoso
1: a ga ona phoso moruti
2: especially kankane ga ona motho le
1: moruti ba baholo ga ona phoso mono
2: mmesister motshwarele kgone Ke o lokolla.
1: Ah, ya ona botata mo.
2: Ah, ona botata mo muruta, ona botata. Le ngwana bo tlatlame o tlisise. Le rato le fukela mo le rata.
1: Ha ska swaba muruta.
2: Ha ska swaba yena. Ha
1: swaba ntsa maikutlo a hano mono. Ha ona ha ona botata mo.
2: No.
1: Ale amane le kamadi.
2: Ah, next
1: and amruta.
2: Di gomotsa tsa ha mafa di
1: ka. Di boela kamane. Ye.
2: Ka tsa gutla ka tsa.
1: Ah, Muruta Tata mo.
2: Sister. Tata.
1: Ai gele muru.
2: Ai. Bona ha.
1: Ai gele.
2: Ali dumelana.
1: Au.
2: Gememe le nyalong.
1: Yes, yes.
2: Muruti ma fa wa nyadi. Wa tsana lo fatsa wa signisa.
1: Ai.
2: Re ai qeta taba
1: ye. Ai ta fela
2: mo. Monke sister, monke.
1: Na medu ya tsebeletso ya lekwa FM ha o sheba nako metsotso ke ya mashoma ba bidiana le metsotso pileng re furaletse hora ya le shume le motso o le mong
5: shimo fo jo go khotso ntate ntate ba tapile ar te yo la tla bua ka se hlo se se se tempo yo ke ba tlhoba bo mme ba analyst peer ma analyst peer o thaka dula le yena 3 years ka po 5 years e lo re yena total ha sala lona le rato la ao so ke mathata fela mathata o thoba ba tibile ba kutse lo ai ya ba ya o itse ona yona bo sa ikitse kana kong go bana ka tlo ka bona fumana ha sa gona lo kuta jwang. So ke bona go mpoye ka ntle ba ke la go jwa le ka le le gata se le le ngata so ko re hish ntse tsa la mba go tiatse ya le ya tse be bana ba gona ba tlo kopana le batho ba jwa go bana jwa bana ba se ba inela jwa la ba ke tse ka tse ka ntse na ke tse nwa jwa la ba di yo ga tshe eh ya le ba ba ntse ka so se le se bua yo ba tlo ke ba utlo go etsa lang ka ntle ka ke mathata. Metsi metle ka ntle mara ditaba tsa teng ka gare ka mola di a baba yo ke a leboa baruti Movango phelo
2: amen
1: tanki ntate ka Movango ka mono ka bophelong o phaisa tsho jwalo ka nnete a re metsi metle ka ntle empa ka gare ka mona a khona molaetsa o ke ene kwano mmedi wa tshebeletso ya lekwa FM o re ke a leboga bontate ke le mametse ka tlhoko e na taba ke tshita baholo ka nnete jwale mpolelleng bontate baka ke kwala jwang monyako oo ke ileng ka o bula bohloko ba taba ke gore ausi enwa ga ka a se rata sena ka gore ke lenyalong empa nna ka phiella ka maqiti aka ho fihlela a dumellana le nna ebe se ha seno mothefula ebe seno ha seno mothefula le ho mo bolaya maikutlong ke kwala jwang monyako oo ke ntate wane a ileng a tswela ka ntle ka mora dilemo tse tsheletseng o isa ho tse supileng a re ka nnete ausi ona o ne a sa batle ho dumellana le ena empa yena a phiella ka maqithi a hae ka nnete o fihlela ausi enwa a be a dumellana le ena jwale o re e be sena ha sena mothefula na ha mo tlwella hei
2: moruti ha chuse
1: ke ne ke tsho jwalo moruti ha nke qeto o batla ho save lenyalo kapa o batla ho nesa maikutlo a mmeo
2: one hang ke qeto o batla mfumadi wa hae kapa o batla nyatsi
1: yeah yes
2: two muruti

0: Mamidwa sebeletso ya Lekwa FM. Ao sheba nako, metsotso e robedi fela. Moleba o reng yane ya leshome le metso e robedi. Re mathe ka melaetsa e ntse kena ka kwano. Mamidwa sebeletso ya Lekwa FM. O ka dumedisa, le o dumedisa ka nnete hore baruti tsamayang hantle. Ha ile tema le kgathile ka nnete. Empa melaetsa ke ena e kene ka kwano. Molaetsa o mongwe re ntate wa ka. Ke a kopa, ke kopa dithapelo. Bophelo ba ka bo kopakopane. Ke ka hara lefifi, ha ke sa kgona le ho rapela. Ke lefifing, ha ke sebetse, ditjhelete tsa ka ha di dule. Hey, Modimo o tla bula ka nnete, Modimo o tla bula, o tla bula Modimo, o tla loka, o tla loka. Ke yona fela ntho eo re ka e tshoga. Empa sepetse, Mamidwa sebeletso ya Lekwa FM, sepetse ka nnete ho rapela. Modimo wa utlwa, ditsebe tsa hae ha di a thibana. O ka utlwa dithapelo tsa rona. 1 John 1:8, confession. Ha re ha re na sebe re a ithetsa, empa ha re ipolela o lokile, o a tshepahala ho ka re hlatswa bokgopo bohle ke makwe ka mane ka Everton. O phehisa tjho jwalo, ntate Makwe, ra leboha ka mono ka Everton.
1: Hobane ni ka re hona le meko be go be ya mfela marantsi ya hana mo me ya ni le ding bundat e bundat ha se ke le mo le ding handle da ba le bundat ha ke le mo le ding handle re ke le shi ni sa ni ding na ji mo le ding handle bene ga re le phone bundat ina le khone le ru sa ba le za wa lu wa bu ru wa da mutshani asna musadi. You didn't figure out that. I call on that. Take it easy and do a half. Give away. And after 2 hours, you could do what you want to get a penny. And that. The one that do, to whom you shall take care of your name. And that when I came in, come on, only as far as I. The boy won that. Ke bolela ke le hlapanyetsa moo ngwane o entse ntho a e tsebang hantle le jare ho monnae wa Modimo e bohloko hobane mofumadi wa hae le ha a sa e tsebe yena le ha a kare wa e tlowela a sa entse a e qadile ngwanona o ntse a tlo etsa dipolane hape tsa hore di e hlahelle tabena e tsebahale monnae wa Modimo o mathateng bontate o mothateng yena o sekore a mpa thole fela a shebelle ntlhongwe le nngwe tlo etsagala mara ga nna taba ka go ena kore a tsebe mosadi ya o tsa tlo etsepa and a e tseba ka mang ka ene ena e entseng le ena ntho motho o entse ka maikemisetso bontate ga e etsa fela ke le bo bontate ga ke gotlhe gape bontate ga ke gotlhe eno ya a reng ena o rata a bitiwa monnagae bontate ga se nnete ga se nnete bontate ga e buele nnete fela taba eo e shebing ke yona ena gantle ya ngwanona a jeletseng a losiae monna ke yona eno gantle bontate mpa sa ae batle go ipotetsa fela ga ona gore o rata bodia monna wa bodia bo swarisae a ba qeta a tshaba go lwetsa ngwane le wa bo ntate ga se nnete eno bontate ga re se ka nna ra ingamangamang ka ntho esetlo o a re tshetsa ngwane o a fala ka runa o batla gore nyantsha phoko bontate ga ke leboe
0: Mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM, o kene fela jwalo molaetsa ka nnete, o na phehisa tsho jwalo mamedi wa tshebeletso ena ya Lekwa FM. Baruti baka, dumelang, jo sehloho sa tsatsing lena se thata, ke utlwa e le taba tse baleisang mmele, le tla tsamaya hantle, bye bye, ke Makhumalo ka mane ka Mokhelele. Ra leboha Makhumalo ka mane ka Mokhelele, o molaetsa hore Baruti madume, ai haile nna ke ne ke kopa le fe happy lady number tsa ka tu ka tlhompho le boikokobetso tlhompile abasadi ngola moruti abasadi ngola o di fe happy lady ebile o tsholo go moruti magazi di fe happy lady
2: andizi
0: o di ngotse moruti o di ngotse go di fitise ka nnete
2: fe
0: happy lady mono. Jacob wile anyala bana ba motho ena ya fapana e sharp ke ntate moedi hai ntate moedi a file thumbs up a icona etamatha
2: moruti etamatha
3: moruti mafa moruti magasi ke moedi ke khutlile jwale ke ne ke tsana ka ile pata di plasing tsa tri ba kwa ausi ka nnete e mong a ba fitlha a ipuelela go a bokinyane e mong mo ebile ke thola ke makala ka nnete wa morata o morata ka nnete ba ba dumelang jwale ausi le ene a ha ikutlwa gore ka nnete ga ise ke takatse o išwa ke gore ka nnete o bona gore ke ntate a tla tshwara lelapa a senang lelapa yeo e bangele goa ka kena le go aga lelapa le ene ase ke bona go sena phoso mo tabeng eo jale tabeng yane ya bana ba babedi bo ausi ka ratile ntho mothong yodi ga re gopole setogo sa jakobo yena o la nyala bana ba malome a gae jale yena e batla e fapane ena taba ke bona e sena phoso gohang ke a leboga.
0: Tangi ndate moeti ka monoka zone 20. Hey, ena itelele moruti man. Itelele moruti.
4: Hey, dumela ngape ba ruti. Hai, batse ba ruti ka sheko. The most of what ba tswa manyalong ba hana go bua. Ah, ene bana le dikarabo tse ntle ba ruti go bolela ke lebelela net. Tabela ene ba tla bona, e ba tla bo mme le bontate. Ba ka ramanyan tim ba ding ka ramanyalo ba hlanti manyalo ntwena ya ausi a tswang le nyalo ya batlanga butuang a yona ya kana kena o tswa le nyalo motho a se rutala le kana talang ya nyalo akana kena se motho a moholo so ba tlo phedisana ka boholo ba bona right jwale sekare e se tlo a eno ba ke ke abuti so abuti sa tshwana le ntate wa bona so ke bona ba sa tlo advise bana bana akere e advise ba tlo nka go bona bana se ba tlo ba go bana so ha go bona nna
0: mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM e re re mathe fela ka yona melaetsa ke ena ka nnete baruti le tsamaye hantle ke Dlamini ka Sosolbeck abasare fela modimo wo
5: botla romana le buila holo le sebedi tsemana a le bolo ke motse le madi a le kwa hele ke makwe Everton
0: tangi tate makwe ka mono ka Everton
6: e ba go tlwa ka dumela ntse bo ntate hlele ka le be le phile e sale ke dutse ke re ke le mane ke le emetse ka ba ka khale bo go ke sira ke le bona ke phapha mantsi a bona na go seile
2: amen
6: ke loga toge mpejwa ke loga ba le lekise ke bona ke yona tsela go ne ke tshwantse ke tsoe se le le tense bile le tsama ke a le boe ba go tiba ka le sama yang ntle ke nkhono ntas ke a bo tanki
0: nkhono ntas re a le bo ba go ntas
2: a rolo ra ba le le
3: mo ruti makase ai o tsaba o nyadisa na a gre o mo rutu ka melo o nyadisa na wa ya hore and this yo a tsa tsi
2: ba ba yo mske
0: Omskei.
2: Baba.
0: Tsamaya ngante baruti baka. Tsela tshweu mamedi o tshofela jwalo ka team line tsa mongwe sa mayang hantle baruti baka le sebeditse ke mmoki ka mane ka polokong o mong o re baruti tsa mayang hantle modimo kiwo kanti voice note ke yena le ona mona
7: go tsong bontate tsa mang hantle ke fitwe ke fitwe ke tebo ka mona ka shavile magazine ambani ka khle makube chosi makubele cha makulivumile ambani kahle impendulo zifikile
0: thank you mamidi wa tsebeletso ya lekwa fm re a leboa ha ile nna ka nete ke re sebeditse ho leka ne re tla kopana sa tsinglane la sontaha ho hash realities
2: yes wena mamidi wa ka ho lekwa fm re ntse ho leka ne hle ha re bona ne sontaha jwalo ka moruti mafasa hlalositse hash realities re tla be re tsamaya le bishop chabalala netefatsa hore le naneo leo le lona ha lo fose sontaheng sena re tla be re tshwere tabahadi e ka kataba
8: ba tlhanka ba modimo tsamayang hantle ka setlhoo sa lona se boima ka jekona ga robala tsere lusi ee nkgone ma dikong tsena re le tsamaye empa re re kgomo a di kgutlele sakeng gona bothata ausi ga kena go ngwana bo swarosae ba bangata rona re na le bona mone gona bothata ga se madi a le mang eekoloe ausiele ka kgomo kena tlo ha motse tanko
0: ra leboa nkgono madikontsane e re fela rona re re ka nnete re sebeditse go lekane re tswa jwalo fela ba mamedi wa tshebeletso ya lekwa

ngayisona kodwa uma ngabe ngivuka ekuseni ngivuka nginokuhlela bengilokhu ngiyibuza ukuthi yini eyenza ukuthi la bantu bethi baqedile ngami kodwa ngivuka ekuseni nginenjabulo bese beyitshela ukuthi angeke ize ngivuke ngibone abangibona kuqala wayintroduce ujesu ufike ekuseni alethe injabulo bayekela abantu liyekela usizi lukuhle ebusuku ziyekela inhlungu ikuhle ebusuku kodwa ekuseni uzoyithola injabulo ujesu wethu uyinjabulo.